Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. No, binabati po natin ang mga nasa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, no, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At syempre, dyan po sa south ng Manila, no, sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Binabati rin po natin isang mapagpalang umaga ang mga nakikinig po sa ating pong Facebook pages and YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang mga nakikinig sa radyo nila dito po mismo sa Mega Manila, 89.1 FM. Yan. Lagi po natin sinasabi yung ating pong number, no, mga numero po natin, 0917-174-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891 kung gusto nyo pong bumate o kaya makareceive ng libreng libro o mga Bible lessons. Yan. Ngayon po sa umaga po ito ay nais natin talaga ay maging maganda yung buhay natin. Siyempre, tinitingnan natin, maganda ba? Ang ating buong buhay ba talaga ay na masasabi po natin na may pakinabang tayo? No? Ano po ba ang dahilan kung bakit natin gustong mabuhay, lalong-lalo na iba, no? Gusto nila na mas mahaba pa yung buhay nila na kahit sila ay 80 years old na, basta malakas pa, no? You can still go around and tour the world, no? Yan po yung gusto nating mangyari. Pero ano po ba talaga ang nagbibigay kahulugan sa ating pong buhay? Alam niyo po, kapag tayo po ay nabubuhay at masasabi natin na kapakipakinabang pa ang buhay natin sa iba, maaaring masabi natin na gusto pa nating mabuhay. Pero kung ang buhay po natin ay parang wala namang pakinabang at masabi natin na tayo pa ay nakakaabala sa iba, minsan ang panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, pagpahingahin mo na ako. No? Yan rin naman ang ibang mga panalangin nung mga ano natin kamag-anak po natin kung nakikita na tayo naghihirap, nakikita na tayo nasasaktan, nakikita na tayo na parang wala na tayong pag-asa sa buhay. Minsan, yan din ang nagiging gusto. Ang concern nila ay matapos na yung hirap natin sa buhay.

0: Pero alam niyo po, nais ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng buhay, lang hindi lang po buhay dito sa mundo, kundi buhay na walang hanggan. No? Which brings us to our text for this morning. Maaari ito siguro na memorize na natin. Pero alam niyo po, maganda pa rin na niriripaso o lagi nating inaalala, no? Itong text na text natin for this morning, which comes from John 3:16. Alam ko po ay memorize na po natin itong mga kataga na ito. O kung hindi nyo pa man memorize, ay isulat nyo na po at try to memorize it na. No? John 3:16. Sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ito po ang napakagandang pag-asa na binibigay po sa bawat isa sa atin. Kaya naman, ito ay isa sa mga teksto na dapat sa ulado natin. Kung ito pa nga ay gawin natin pong natin favorite, no, favorite text, John 3:16. Ulitin ko po, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Napaganda po na makikita po dito yung pag-asa at saka yung pangako ng ating Panginoon. Dahil etong John 3:16, ito po yung tinatawag na ebanghelyo, no, sa salita, no, na galing sa ating Panginoon. Yung bawat salita, ito po ay mayaman sa kahulugan, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pananampalataya, kaligtasan, at walang hanggan. No? Yan po ang nakasaad dito sa banal na kasulatan na lalong-lalo na sa John 3:16. Yung naglalaman po ito ng pinakadakilang motibo, no, ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung pinakadakilang regalo na binigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinakapaanyaya, no, na ang sino man ay hindi po mawawala. Ang pinakadakilang pangako ng buhay na walang hanggan. Now, sinasabi po sa atin sa talatang ito ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Ito po ay personal. Ito po ay makapangyarihan. At ito naman ay permanente. So buhay ang pinapangako ng ating Panginoon dito. Hindi lang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Which brings us to our acronym for this morning, which is LIFE. No? Malinaw na malinaw po kasi dito sa banal na kasulatan sa John 3:16, ang pangako ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. LIFE, L-I-F-E. Ibig sabihin, letter L, love that never fails. No? Ang Panginoon nagmamahal sa atin ng pagmamahal o pag-ibig na hindi po nabibigo. Okay? Letter I, infinite gift of grace. No? Walang hanggang kaloobang biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po, tayo ay nagkasala. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, dahil pag-ibig ng ating Panginoon, nais niya tayo ay maligtas. At ang pangatlo, faith. F, faith that opens the door. No? Kung meron pong pananampalataya tayo sa ating Panginoon, oh, magbubukas ang pinto sa buhay na walang hanggan. Dahil ito yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. And letter E, everlasting promise of life, no, pangakong buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan po natin, ang daming binuong pangako dito sa John 3:16. Parang ito yung summary, no. Maaring sabihin nating summary ng banal na kasulatan dahil nandiyan ibinuhos ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bagaman tayo po ay nawaglit, tayo ay tumalikod, tayo ay nagkasala, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Okay? Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Which brings us to our acronym for this morning. Letter L, no? Love that never fails. For God so loved the world. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig, yung pagsinta ng ating Panginoon sa sanlibutan. Ang pinagmumulan po kasi ng kaligtasan, hindi yung pagsisikap natin eh. kundi yung pag-ibig, no? Yung banal na pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po tayo minahal ng Diyos dahil sa mabait po tayo o mabuti tayo. Minahal po tayo dahil siya po ay mabuti. It is the character of God to love, no? Kaya nga kahit tayo ay nagkasala, kahit tayo ay tumalikod, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon dahil ito ang kanyang karakter, no? Ito ang kanyang ugali. Siya po ay mabuting Diyos. Ang sabi po sa John, 1 John 4, 9 and 10, herein is love, not that we loved God, but He loved us. Ito po yung pag-ibig, no? Hindi po yung tayo ang umibig sa kanya. Wala po kasi tayo noon dahil nung tayo nagkasala, hindi bumubukal sa atin ang pag-ibig. Ang bumubukal sa atin ay galit, kasinungalingan, no? Yan po ang bumubukal, walang pong pag-ibig, kasalanan ang bumubukal sa atin. Pero narito yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pag-ibig, no? Na hindi dahilan na tayo ay gumawa ng mabuti, kundi pag-ibig dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan na gumawa pa para tayo iligtas, kundi nandiyan na, inalok na sa atin ang pag-ibig, ang kaligtasan ng ating Panginoon. What we need to do is to accept, no, and to show that we love Him also, no? Sa Romans 5:8, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ito po yung kinumend ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Na kahit tayo daw po ay makasalanan pa, no? Pag sinabi makasalanan pa, wala tayong nagawang mabuti, no? Makasalanan pa tayo. Ang ating Panginoon ay namatay para sa bawat isa sa atin. Yan po ang lubos na pag-ibig na ibinibigay at inaalok sa atin ng ating Panginoon. Hindi po natin kailangan na maging malinis. So minsan ito po yung iniisip ng iba, eh, no, na kapag nagkasala sila, sige, paparusahan ka na muna bago ka papatawarin ng Panginoon. Ikaw muna ay gumawa ng ganito, yan. Ito, manalangin ka ng mahabang-mahabang panalangin, yumuko ka, umiyak ka, maghirap ka muna bago ka patawarin ng ating Panginoon. Wala po tayong maaaring gawing pasakit sa buhay natin para tayo patawarin ng ating Panginoon. Bakit? He already loved us even while we were yet sinners, no? Tayo po ay nando, nakalugmok sa pagkakasala. Actually, hindi po natin magagawang linisin ang sarili po natin. Hindi natin magagawang mahalin ang ating Panginoong Diyos sa sarili lang po natin. Ang pwede natin gawin ay aminin na tayo po ay makasalanan, tanggapin ang alok ng ating Panginoon ng kapatawaran sa pagkakasala, at tanggapin po siya bilang personal na tagapagligtas na siyang umako ng kasalanan po natin para tayo ay maligtas. Ang sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, page 13, it was to redeem us that Jesus lived and suffered and died. God so loved the world that He gave His Son to bear the guilt of the sinner. Tingnan niyo po, no? Para tayo tubusin. Para tayo tubusin ng ating Panginoong Hesus sa ating po mga pagkakasala, no? Ibinigay niya po yung kanyang buhay. Siya po ay nagdusa. Siya po ay namatay, no? Ganun na lang ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa mundo, no? Sa mga tao, na kanya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Alam niyo po, kapag nagdududa tayo sa ating pong kahalagahan, at iniisip natin na wala tayong kwenta, alalahanin po natin ang ating Panginoon na nandun sa krus. Minahal po niya tayo, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagbigay. ang Diyos ay nagtutubos ng mga nawaglit na kanyang mga anak. Kaya napaka-importante po, natandaan po natin ito, for God so loved the world, minahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang sunod po yung letter I, infinite gift of grace, that He gave His only begotten Son. Ito po, no? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. No? Ito ay isang action ng ating Panginoon na nagpapakita at nagpapamalas ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. Sino po sa atin dito, isang ama, no? Isa-sacrifice yung kanyang anak para lang mailigtas ang mga taong hindi niya kilala o mga taong hindi naman nakakagawa ng mabuti sa lipunan. Pero ang ating Panginoon ganun. Maaaring iniisip natin maraming mga tao na magugulo, no, makasalanan, gumagawa ng kung ano-anong mga masasama sa mga tao. Sila rin po ay tinutubos ng ating Panginoon sa kanila po mga pagkakasala. Hindi po dapat natin talikuran sila dahil namatay din ang ating Panginoon para sa kanila. Ganun ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun na lamang ang ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa bawat isa sa atin. Sa Romans 8:32, ito po ang sabi, He that spared not His own Son, how shall He not give Him freely us all things? No? Oh, ang ating Panginoon, kanyang hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas. Kung kaya niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak para tayo ay tubusin, hindi rin ba magagawa ng ating Panginoon na ibigay din ang ating po mga pangangailangan? Minsan ganito po ang nangyayari, nawawalan tayo ng pag-asa o hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos dahil pinangahawakan po natin yung ating mga kayamanan. Pinangahawakan po natin ang posisyon natin sa opisina. Pinangahawakan po natin ang karangyaan natin. No? Ang ating Panginoon nga, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Siya ang may-ari ng mundong ito. Siya gumawa ng lahat na nang dito sa mundo. Hindi ba dapat tayo magtiwala sa Kanya kung binigay niya mismo ang kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig sa atin? Hindi ba niya ibibigay sa bawat isa sa atin yung pangangailangan natin? Minsan, nakakalungkot, no? Na ganito ang nangyayari sa atin. Nagdududa tayo sa ating Panginoon at nawawalan tayo ng pag-asa at ayaw nating ibigay ang sarili natin ng 100% sa ating Panginoon. Huwag po tayong magduda. Dahil ang ating Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nagpapakita na siya ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 9:15, Thanks be unto God for His unspeakable gift. No? Oh, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa kanyang kaloob na halos hindi ho natin matarok, maintindihan, no? Dahil siya po ay talagang wala sa vocabulary natin ang ganitong pag-ibig. Makikita lang natin ito sa ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Lahat ng langit ay kasama doon sa kanyang binigay. Huwag po tayong magdalawang isip na magtiwala sa ating Panginoon. Ipinakita doon sa cross ng Kalbaryo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nando nakahang, no? Nakapako sa cross ang kanyang anak na nagsasabing, mahal ko kayo, ganito ko kayo kamahal, ang sabi ng ating Panginoon, na ibinigay ko ang aking bugtong na anak. Hindi ba tayo dapat na magtiwala sa ating Panginoon? Nung sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Oh, ito po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang pangatlo po, yung F, no? Faith that opens the door. Whoever, ang word po na binanggit doon sa ating pong text, whatsoever, whosoever believeth in Him. No? Kapag tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoon, bumubukas ang mga pinto kung sino man ang naniniwala sa Kanya. No? Alam niyo po, yung kaligtasan ay magagamit ng lahat. No? Ngunit ito po ay epektibo lang sa mga naniniwala. Maaring tayo, kahit hindi tayo maniwala, at gamitin po natin yung salita ng ating Panginoon, like we recite the John 3:16, yung mga tao na nakakapakinig po nito ay maaaring sabihin nila, ay okay, maganda, namatay ang ating Panginoon. Pero kapag hindi po tayo naniwala, ay wala pong power po yun. No? Hindi po yun epektibo doon sa hindi maniniwala. Dahil ang sabi po dito, whosoever believeth in Him. Kaya ang challenge ngayon sa atin mga kaibigan ay tayo ba'y naniniwala sa ating Panginoong Diyos? Tayo ba'y naniniwala sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus doon sa cross na Kalbaryo? Dahil yung paniniwala natin ay wala po ito kung walang kadugtong, no, na ating pinapakita rin naman ang namahal natin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa John 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maniwala daw po tayo sa ating Panginoong Jesus at tayo po ay maliligtas, no? Actually, ito pong sa Acts na ito ay sinabi po ito na pati pamilya, no, ay kailangang maniwala. No? Dahil ito ay hindi lang para sa isang tao. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay binuhos sa bawat isa. For God so loved the world. Hindi po ang kamunduhan ang inibig ng ating Panginoon, kundi yung mga tao dito sa mundo na binigyan niya ng buhay. Mahal tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Walang kasalanang napakalalim. No? Walang kasalanan na napakamalupit na nagawa ninyo ang hindi maipapatawad ng ating Panginoon. Dahil kung meron tayong paniniwala, maniniwala tayo sa ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. Ang sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. No? Sapagkat sa biyaya, tayo po ay andaw naligtas sa magitan po ng pananampalataya. Kaya kailangan tayo po ay maniwala sa ating Panginoon. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sabi po ni Martin Luther, faith is a living, daring confidence in God's grace. No? Kapag tayo po ay nananampalataya, ito po ay isang buhay na matapang na tayo po ay nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kapag meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, naniniwala tayo na mahal niya tayo at alam po natin ang gagawin po niya ay ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin, tayo po ay tutugon, no, doon sa kanyang panawagan. Kaya ang pananampalataya po ay higit na paniniwala sa katotohanan. Ito po ay personal na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Huwag lang po tayong maniwala, no, na siya ay namatay para sa mundo. Maniwala tayo na siya ay namatay para sa bawat isa sa atin. Panghawakan po natin ito na siya po ay nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. At ang pinakahuli po doon sa letter E, sa acronym natin na LIFE ay yung letter E, Everlasting Promise of Life. Binanggit po doon sa text natin sa John 3:16, should not perish, no, but have everlasting life. No? Hindi po tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako. Ang resulta po ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at ng ating pananampalataya ay buhay na walang hanggan. Hindi po pansamantalang kaligayahan ang binabanggit po dito, kundi yung walang katapusang kaligayahan na kasama ang presensya ng ating Panginoon. Sabi sa John 10:28, I give unto them eternal life and they shall never perish. No? Ito po ang ibibigay sa atin ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. At hindi po na tayo malilipol, no, kailanman ng mundo na ito, ng kasalanan na ito. Binabanggit po sa Revelation 21:4, there is no more death, neither sorrow nor crying. Tingnan niyo po, dito sa mundong ito, maaaring makakaranas po tayo ng kamatayan. makakaranas po tayo ng dalamhati, makakaranas tayo ng pagtangis, no? Pero doon sa langit na bayan na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon, yung binabanggit, and they will have eternal life, no? Wala na pong kamatayan doon. Kung kayo man ay nakaranas na kayo ay namatayan, namatay ang nanay, tatay, kapatid, o kung sino mang mahal po ninyo sa buhay, o sa langit na bayan, wala na pong dalamhati. Wala nang kamatayan, wala nang pagtangis. Yan ang pangako sa atin na ating Panginoon. And what we need is to believe, no? Because for God so loved the world that He gave this only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi pa ni Dwight L. Moody, he who is born once will die twice. He who is born twice will die once. So, tingnan niyo po, no? Napakaganda po. He who is born once will die twice. Ano ibig sabihin? Kapag tayo daw po ay pinanganak, katulad dito, tayo po ay pinanganak, at hindi natin tinanggap ang ating Panginoon sa umagitan po ng bautismo at mabuhay na maguli, okay? Mamamatay tayo ng dalawang beses. Yung una, yung kamatayan natin ngayon, at yung kamatayang walang hanggang kamatayan. So, yun po ang kamatayan na mangyayari sa atin. Pero, kung tayo daw po ay nabuhay, pinanganak po tayo, at tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo man ay mamatay ngayon, yun lang ang kamatayan po natin. So kapag tayo ay binuhay muli ng ating Panginoon, wala nang kamatayan po yun. Pang sa walang hanggang buhay na po yun. Tama po, no? Binabanggit po sa atin. Kaya nga, how do we accept Christ? Sa umagitan po na tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas at tanggapin ang bautismo, tayo po ay magpabinyag. Dahil ano po ba ang ibig sabihin ng binyag? Ang binyag po kasi ay tayo ay dumadaan doon sa ritual ng pagkamatay ng ating Panginoon at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Okay? Ganito po kasi, kapag kayo ay nabinyagan, anong ginagawa? Ay nilulubog kayo sa tubig, no? It represents, the water represents death. Yan. So mamamatay tayo sa buhay natin ngayon na makasalanan. At kapag tayo po inaho ng pastor mula po dun sa tubig, eto naman yung pagkabuhay natin kay Kristo dahil tinanggap natin si Kristo bilang personal tagapagligtas. At eto po yung kamatayan na naranasan ng ating Panginoon. In a way, tayo rin namatay sa ating pong mga pagkakasala at mabubuhay ulit tayo kasama ang ating Panginoon sa buhay, panibagong buhay po ito. Kaya nga tama yung sinasabi po ni Dwight, no? Dwight L. Moody dito. He who is born once will die twice. He who is born twice will die once. Ang sabi pa ni Ellen White sa Great Controversy, to dwell forever in the light of God's presence, this is the heritage of the redeemed. No? O kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay mabubuhay sa liwanag ng presensya ng ating Panginoon. Ito po ang pamana na ibibigay po sa bawat isa sa atin. Kaya naman, mabuhay po tayo ng walang hanggan sa magitan po ng pagtanggap sa ating Panginoon. Mabuhay tayo araw-araw na may pag-asa, na may kapayapaan na galing po sa langit dahil doon kasama natin ang ating Panginoon. Sa John 3:16, ito po ay hindi po lamang talata. Ito po ay pangako ng ating Panginoon Diyos na nasulat na meron pong pag-ibig na nandyan ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Kaya nga, tandaan po natin dito sa John 3:16. Remember life, L-I-F-E, L, love that never fails. Ang ating Panginoon, mayroong pag-ibig na hindi po nabibigo. Letter I, infinite gift of grace, walang hanggang kaloob na biyaya ng ating Panginoon. Letter F, faith that opens the door, no? Ang pananampalataya na nagbubukas ng pinto. And then letter E, everlasting promise of life. Alam niyo po dito, sa talata na John 3:16, ito po ang pinakadakilang katotohanan ng Ebanghelyo na ang ating Panginoong Diyos ay nagmahal ang Diyos ay nagbigay. Ang Diyos ay nagbigay sa atin pag-ibig, kaya kailangan tayo ay maniwala, tayo po ay tumanggap. Ngayon, ang challenge po sa atin ay tanggapin ang regalo na ito. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos dahil ang kanyang pag-ibig ay naghihintay. Ang kanyang pangako ay tiyak at ang kanyang bisig ay bukas na tayo po ay tatanggapin. Tayo po ay manalangin. Hamanayin banal Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po Panginoon na kami ay inyong iniibig. Kami ay inyong tinubos sa aming po mga pagkakasala na kahit po kami ay makasalanan, ay inyong ibinigay ang kanyang inyong bugtong na anak upang kami ay tubusin sa aming po mga pagkakasala. Panginoon, gamitin nawa po ang bawat isa ngayon. Tinatanggap po namin kayo na bilang personal na tagapagligtas. O Panginoon, tanggapin nawa rin po kami ng lubos at kami ay makaranas ng iyong pagpapala at inyong pagbiyaya. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inanyayahan bukas mo muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang lubos nating maranasan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

That's the song, The Lily of the Valley. At ito po ay inawit ng Praise Experience ng Hope Channel. Our next song is entitled, Sitting at the Feet of Jesus. Ito po ay ipinadala sa atin ni Sister Lucy Quiabang. Alam niyo mga kaibigan, sa isang mundong puno ng ingay at pagmamadali, minsan kailangan po nating huminto at maglaan ng panahon para makinig sa Diyos. Tulad po ni Maria sa Biblia, mga kaibigan, may malaking pagpapala sa simpleng pananatili sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Luke 10:39, si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang salita. Narito po ang awiting, Sitting at the Feet of Jesus.

That's the song Sitting at the Feet of Jesus. At ito po ay inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman ay song request ni Sister Marisa Pascua. And she requested a song entitled Hawakan Mo Aking Kamay. May mga pagkakataon sa buhay, mga kaibigan, na hindi na po natin alam ang susunod na hakbang, di po ba? May mga araw na puno tayo ng pangamba, puno tayo ng worry, anxiety, and our minds are full of questions. Pero napakagaan isipin na meron po tayong Diyos na handang umakay at humawak sa ating kamay. Sabi nga sa Isaiah 41:13, ako ang Panginoon mong Diyos na humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Sama-sama po natin pakinggan ang napakagandang awiting, Hawakan Mo Aking Kamay.

Ating pong napakinggan ng awiting, Hawakan Mo Aking Kamay. At ito po'y inawit ni Claren Gusilatar. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano na hindi po natin kailangang maglakad ng mag-isa. Sa bawat hakbang po natin, sa bawat pagsubok po na ating hinaharap sa buhay, bawat desisyon na ating ginagawa, mga kaibigan, meron po tayong Panginoong Diyos na humahawak sa ating kamay at gumagabay sa atin araw-araw. Our next song naman ay song request ni Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled The Prayer. Alam niyo mga kaibigan, kapag marami na po tayong iniisip sa buhay at hindi na natin alam kung ano ba talagang gagawin, may isang bagay po na lagi nating pwedeng gawin, yan po ay manalangin. Sa panalangin na ibubuhos po natin ang ating puso at natatanggap po natin ang gabay ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Jeremiah 29:12, tatawag kayo sa akin at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Pakinggan po natin ang awiting, The Prayer.

That's the song The Prayer at ito po ay inawit ni Rian Bakenya at ni Dottie Ordeniza. Our next song request naman ay song request ni Sister Erlinda Basilisco and she requested such a beautiful song entitled Bakit Mo Nilimot Si Jesus Sa Buhay Mo. Alam nyo sa dami ng ating pinagkakaabalahan sa buhay mga kaibigan, this song is a very good reminder for all of us. Ano, minsan hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong napapalayo sa ating Panginoong Diyos. Pero kahit gaano tayo kalayo mga kaibigan, ano, we are privileged and we are blessed to have a God who always welcomes us with open arms. Sabi nga sa Revelation 2:4-5, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig at magsisi ka at bumalik. Narito po ang awiting, Bakit Mo Nilimot Si Jesus Sa Buhay Mo?

Napakaganda po ng awiting Bakit Mo Nilimot Ang Diyos. Ang susunod po nating awitin ay Do They See Jesus in Me by Michelle Agbo.

That's the song, Do They See Jesus in Me? At ito po ay inawit ni Michelle. Alam nyo, napakaganda po ng awit na yan para po sa ating lahat. It's a very good reminder. Kapag tinitignan ba natin ang ating buhay, are we reflecting the character of the God whom we serve? Ano, naway gamitin po tayo ng ating Panginoong Diyos upang maging malinaw na salamin ng kanyang pag-ibig sa mundong ito. Our next song request naman ay song request ni Sister Jean B. Juanites. Siya po ay nag-request ng awiting pinamagatang Because He Lives. Sabi nga sa John 14:19, sapagkat ako'y nabubuhay, kayo man ay mabubuhay. Pakinggan po natin ang awiting Because He Lives.

That's the song Because He Lives. At ito po ay inawit ni Sister Sophia Siban. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-inspire, na-uplift, at na-encourage ng mga awit na ating pong narinig. Ano? And to end our episode this morning, nais ko pong iwan sa inyo ang awiting pinamagatang His Life for Mine. Alam niyo po, isa sa pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ay ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus para sa atin sa krus. Siya po na walang kasalanan, mga kaibigan, ang nagbayad ng ating pagkakasala upang tayo po ay magkaroon ng buhay at ng pag-asa. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan alang-alang sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 9:52 AM, brought to you by the Philippine Standard Time at Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Here's the song, His Life for Mine.

Ayon kay Charles Swindoll, isang inspirational writer, "I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it." Ang kanya pong tinutukoy dito ay ang tinatawag na attitude. Ano ba ang pagkakaiba ng attitude sa karakter? At ano din ba ang pagkakaiba nito sa habit? At paano natin pagyayamanin ang pagkakaroon ng mabuting Christian attitude? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, usapang old age.

0: Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa ating program na simula Usapang Old Age. At nice kong pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkakataon na muli tayong nagkasama at binigyan tayo ng pagkakataon upang tayo'y magtalakayan para sa mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pamumuhay, lalo na sa mga senior citizen. At ngayon po, meron tayong magandang topics. Dalawa pong topics natin. Ang una ay tungkol sa Christian attitude. At ang pangalawa po, pag-uusapan natin tungkol sa nocturia. Napakinggan nyo na ba po yung nocturia? Ayun po yung kondisyon, lalo na po sa mga tao over 60 years old, meaning senior citizen, na gumigising mahigit sa isang beses gabi-gabi para dumalaw, no, sa bathroom at para manubig, or in English, to urinate or to pee. Ayan po ang pag-uusapan natin, at meron tayong mga latest na mga payo para maiwasan natin yung tinatawag na nocturia. Okay po, so welcome po sa ating program ngayon, at nice ko muling batiin kayo. Welcome International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome, and also Naperville Remnant Film Church. Dito naman sa Chicago, Illinois, USA. Shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome and how are you today? Our friends from International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po kayo sa ating program, mga ka-senior. At of course, yung ating mga ka-senior naman dito sa Silang Senior Citizens Association. Welcome po sa ating program, at sana po ay nasa mabuting kalagayan. Interesting po yung ating program, at alam ko ay marami na ako nakausap ng mga ka-senior natin dito sa Silang, Cavite, na meron pong problema sa nocturia. At ayan po yung ating pagbibigyan ng pansin para maiwasan natin o mabawasan naman. Alam mo ba niyo, nakakaabala talaga yung ano, yung pagising para lang ano, para lang mag-urinate or magtubig sa alas 2, alas 3, alas 4 ng ano, ng madaling araw. Kaya po tingnan natin, meron lang pong change of ano yan na lifestyle, at saka i-adjust lang po natin ang pag-inom sa turuan natin namin kayo, okay? At welcome din po sa ating mga kaibigan from Kabading SDA Church diyan sa Antipolo City, si Ma'am Corazon Hernan. Welcome po sa program. Kumusta po kayo? At ang senior citizen, of course, ng Barangay Inarawan, Antipolo City. And also, would like to say hi to their Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po kayo? And welcome. At to my friend, Patrick Gonzalez and family, welcome po sa ating program. Of course, we have friends from everywhere, and nice kong banggitin ang kanilang mga pangalan. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescentia Ordonez Pascua, Luz Pusing, how are you po? Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome. And of course, we have Senny Moser from Ohio, USA. From Balayan, Batangas, we have Beth Villapuerte, and our friend from Tangalan, Aklan, no? Ayan ha, Darlene Ojerio. Okay, kumusta rin po Inday Oñate, and my friends from National Museum of the Philippines, welcome po sa ating program. Lyobi Cabanyes, kamusta na po? Thank you po sa mga magagandang messages nyo, at kami po ay nagagalak at kapag binabasa namin na yung mga feedback sa ating program. Gayun din kay Rebecca Ivora, Leti Sampang, and of course, our brethren, our brothers and sisters from Morning View Seventh-day Adventist Church. Kumusta po kayo? Ma'am Ruth Galang, Henry Galang, and also Juliet Alcaraz and Hobby. Kumusta po? Ma'am Beth and Sam Castle, my friends, how are you? And of course, the rest of the Purok leaders of Silang ano Senior Citizens Association. Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay masigla tayo at masaya tayo araw na ito. Of course, nice din nating batiin at pasalamatan yung Morning View Subdivision dito sa Silang, Cavite, sa ginawang outreach dun sa Bureau of Jail Management and Penology ng Silang. At kami po ay nagagala. Kumusta po mga PDL? Alam niyo ba yung PDL? Persons deprived of liberty. Sila po yung mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nandun po sila sa jail. Okay? At sana po ay magkita-kita tayo uli. Napakaganda experience po na makasalamuhan namin kayo, lalo nang to celebrate ano Father's Day no with you. Okay, it's our ano talaga pleasure to you know to meet all of you. Welcome po at salamat po sa lahat ng officers no ng what do you call that, a Bureau of Jail Management and Penology ng Silang. Thank you po. And also we'd like to greet some of our ano members of the what the Apple of God's Eye Widow Widowers Club. So one time po paunlakan namin yung inyong letter tungkol naman po pag-usapan natin mga senior na living alone, no? Meaning mga single na sila, no, mga single parents na ngayon, no, na mga senior. Tayo po ay one time magkakaroon tayo ng feature about our ano our ang tinatawag natin our situation, no, our circumstances as a widow and widowers. Okay, so at ngayon po ay patuloy nating ihanda ang ating sarili, although pag-uusapan natin yung hydration kasi yan po yung main cause no ng usually ng nocturia, yung madalas nating pag ano panubig o pag urinate sa alas 2, alas 3 sa madaling araw, kaya naabala tayo no sa pagtulog. Tingnan natin po, meron pong magandang payo sa atin para po mabawasan o at least ma-resolve natin ang ating madalas na panubig, okay, pagka tayo natutulog sa gabi. Okay, so yun po. And of course gusto nating i-welcome din kasi parang puro senior lang win-welcome ko. Welcome po lahat sa ating program kasi ang ating matututunan dito ay para po sa kaalaman at para po sa ikabubuti ng lahat. At lahat tayo po kasi ay meron tayong mga mahal sa buhay na mga senior, di po ba? At saka inaalagaan natin sila, pagpayuhan po natin, subaybayan natin sila. Baka po meron kayong mapulot o matutunan sa ating ano, mga pag-uusap, pwede po ninyong ibahagi sa kanila. Kaya don't forget to share also and like our YouTube and Facebook channels, no? Be sure just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome at nandoon na po yung mga even our past episodes. At kung meron kayong mga nais na i-request, nais na ipaabot sa amin, naku, maraming salamat po doon sa mga talagang nagme-message sa amin. At kung meron pa kayong mga nais na ibahagi, welcome po kayo, no? At suggestions, meron po kami mga numero na open para sa inyo. Dalawa po yan, 0917-174-2777. Inuulit ko, 0917-174-2777. At ang ikalawa po ay 0918-944-7891. 0918-944-7891. Nihintayin po namin na inyong mga mensahe. So, mag-hydrate na po tayo. sa oras na to dapat mga naka dalawa o tatlong baso na kayo. Tama po ba? Dapat naka dalawa o tatlong baso na kayo mula nung gumising, kasi napakahalaga po yan. Pag-usapan natin yung tamang pag-inom. So dyan lang po kayo. Magbabalik agad po ang simula. Usapang Senior.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Welcome back po sa ating program. Welcome everyone. At ito po ang programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nice ko pong banggitin sa atin na lahat po tayo no ay may kanya-kanya tayong circumstances sa buhay. Pero pagka pinag-usapan po yung mga tinatawag natin na ano bang tawag dito, yung metabolic syndrome, isa po dyan ay yung ating aging bladder. Okay, ano po yung aging bladder? Pati po yun, it goes with the age, no? At tanggapin man natin o hindi, pati ang ating mga kidneys, yung ating mga organs, no, sa ating katawan ay tumatanda rin. Kaya napakahalaga po na malaman natin kung paano natin patuloy na masusustain, mapapalakas ito. At isa nga dito sa mga problem, no, perennial problems ng mga matatanda ay yung madalas umihi, madalas gumising sa madaling araw, ilang beses o oras-oras minsan gumigising, nasisira yung ating pagtulog, kaya nagiging cause din niya ng fatigue, yung parang pagod na pagod tayo sa umaga dahil hindi tayo nakakatulog ng diretso. Ang isa po diyan ang pinapayo po sa atin ay ang tamang pag-inom. Tama po ba? Araw-araw po nire-require tayo ng 7 to 8 glasses of water or 4 pints of water. Bawat pint kasi equivalent to 2 glasses of water. Kaya about 7 and 8, no. Ngayon, kaya po raw tayo nagkakaroon hindi tayo nakakapahinga dahil sa patuloy tayo nagigising dahil gusto natin manubig, no. Ang mahalaga daw po dyan, ayusin natin ang pag-inom at iwasan natin ang ilang mga habits at pagkain o inumin na iniinom natin bago tayo matulog. Okay, ang number one po dyan ay yung dapat daw, affirm 2-hour cut-off before bed. Ibig sabihin, 2 hours before going to bed, bago kayo matulog, na-consume nyo na yung buong maghapon yung required na inumin. That's 8 glasses. Ngayon, tama po yun. Dahil kapag hindi nyo po nasunod, kasi may mga pag-inom tayo, minsan naging busy tayo nung umaga, hapon, nalimutan na natin uminom. Ang ginagawa natin, binabawi natin, di po ba? Hindi raw po yun ang healthy way. Ang dapat daw po, okay, pagising, no, pagising sa umaga, ay tandaan natin na ilang oras kayo natulog, 7 to 8 hours, na dehydrate na kayo, meron nakaranas sa tayo ng dehydration magdamag. Kaya hindi po tama na pagising nyo, magkakape kaagad kayo kasi kala nyo okay na ako, magkakape. Hindi po, ang kailangan po niyan ay ma-replenish yung tubig na nawala. Kaya ang suggestion po ay pagising sa umaga, salin kayo na isang basong tubig na warm. Kung maaari po warm. Huwag pong malamig. Kasi po, pag malamig, mabibigla po yung kidney at saka yung bladder natin na at maano siya, kumbaga sa mabibigla nga. At magpupudos ng bigla ng rin mapipilitan ding magproduce ng water, no, sa ating kidney, bladder. Kaya ang tama po raw ay pag umaga, huwag kayo magkakape. Plain water na warm. At ayun po ay inumin nyo within 15 to 20 minutes yung isang basong tubig
Tandaan niyo po 'yon, ha. Huwag po ninyo i-gulp kaagad yung ano, isang buong baso. At ilagay niyo, isalin niyo, tapos pwede na kayong maghanda ng breakfast niyo. Inumin niyo unti-unti 'yon bago kayo kumain. At least nakainom na kayo ng isang basong tubig.

tayo o tatlong basong tubig ngayong oras na ito. No? Ayun po yung tinuturo sa atin. At ang pangalawa, yung remaining 40%, no, hindi nyo na natira sa requirement for the day, inumin daw po ninyo yun 1 o'clock to 5 p.m. Tatapusin nyo yun yung the rest. No? Kung nakatatlong baso na kayo, nakaapat na, yung the rest of the 4 glasses, inumin nyo hanggang alas 5. Tama, mula alauna hanggang alas 5, so meaning after lunch. At hindi rin po ninyo kailangang biglain. No? Basta maubos nyo within 1 o'clock, between 1 o'clock to 5 p.m. Ibig sabihin, kumpleto na yung pangangailangan ng hydration sa katawan nyo. At pagkatapos na po yun, ay sip na lang unti-unti yung inyong pag-inom na after 5 hanggang sa gabi. At ang sabi nga eh, 2 hours before sleep. Anong oras ba kayo natutulog? Kung alas 10, siguro 8 o'clock. Huwag na kayo inom. Stop na pong pag-inom. Pero na nakapag-sip-sip na kayo ng unti-unti. Huwag ho buong glass of water ang iniinom na. Ayun po ay paano na lang unti-unti dahil kompleto naman na hanggang 5 o'clock. O, tama po ba? At ayun po yung 1 to 5 window ninyo sa para tapusin yung remaining 40%. Kaya yung morning na paglising nyo hanggang lunch or after lunch, nakapag 60% na dapat kayo. Bakit po kailangang 1 to 5 inumin? Kasi ayun po yung pinaka, sa amin ganun, full function ng kidney at saka bladder doon. Wag po, ang mahalaga po, wag kanyong kakalikta ang ano rin, ano, mag-release. Okay, na kailangan din i-excrete nyo yun. Ano ba ang ideal na tubig or pag-urinate? Ano po, every 4 hours dapat nag-urinate kayo. No? Kaya po, pag ginawa po ninyo yun, tamang-tama po yun. Magkakaroon kayo na magandang pagtulog. Okay? Ayun po yung tinuturo. Tinuro po yun ng mga eksperto. Kaya kung nagtataka kayo na hindi kayo panay ang gising nyo para umihi, mali po kasi ang inyong pag-inom. O, nakita nyo? Dapat po 1 to 5 yung remaining 40% na lang tinatapos nyo ng i-consume yung tubig nyo. Tama pa. Plus, of course, ito pa. Sa gabi, di ba kung magkaminsan, may mga umiinom pa tayo. May mga umiinom ng, ano ba yung mga iniinom nyo sa gabi? Minsan, umiinom kayo ng fruit juice. Kala nyo, mabuti. Naku po, maniwala kayo yung inyong pong aging kidney and bladder po na i-irritate pag umiinom kayo ng, lalo na alcohol. Na-irritate po yan pag umiinom kayo ng mga fruit juices, yung mga maaasim, may lemon. Ako rin minsan, nalilimutan ko kasi yung lemon na water ko na iniinom ko na rin sa hindi pala dapat kasi na-irritate yung bladder. At saka, ayan po yung mga nakaka-irritate, yung mga, ano nga ba yung mga iniinom na nakaka-irritate. Plus, di ba umiinom pa tayo ng mga herbal na mga tea? Wag na po. Kasi po, kung gusto niya raw sa uminom ng herbal tea, yung at least early evening, pwede kayo uminom ng chamomile. No? Chamomile tea. Wag na po tayong iinom ng iba. Lalo na po wine, coffee, at maaasim, at mga fruit flavored na mga basta plain water na lang po ang iinumin nyo bago matulog. Huwag na po yung mga nakaka-irritate na pati yung mga pa nga ba yan. Kasi minsan umiinom tayo na akala natin makakabuti yung mga turmeric. Hindi po yun iniinom bago matulog. Daytime po pwede yun. No? Kasi gising kayo at saka active kayo pero sa gabi po nai-irritate daw yung kidney. Alam naan po ninyo, hindi na po tayo bata, no? At kapag
na tayong age natin, 60

over 60 ay ano po, mahina na rin yung ano. Kaya minsan, 'di ba, nararanasan nyo, hindi kayo nauuhaw, kasi hindi na sensitive yung inyong ano, yung system natin, no? At minsan di rin kayo what do you call this? Hindi rin kayo na nagjingle o hindi kayo na nakakaramdam, pero see to it po na gawin nyo regular po yun, no? At the right intervals. Okay. So, yun po ang payo sa atin. At higit sa lahat, of course, gawin natin tong ano, combined path. Ano to, disciplined. Ano, may pattern dapat natin. Tandaan po na bawasan na po. Sa halip na bawiin nyo sa yung hindi nyo nainom, gawin po ninyo na pagising sa umaga, unti-untiin po ninyong i-consume yung mga tubig. Kaya ngayon po, dapat inom kayo ng inom habang every 30 minutes. Inom mo ng inom. Para maano, kasi marami pong kabutihan madudulo dyan. At saka, maiwasan na po yung nocturia, no? Ayan po yung ano, at na aggravate po yan kung may karamdaman, may problema kayo sa prostate. Alam niyo po ang prostate, kasi na enlarged prostate daw ay na prevent yung pag-ihi mo ng tama, tapos yung pinipigilan niya yung pag-ihi mo, tapos minsan hindi na empty talaga yung bladder mo. Pag may ganun daw pong case, ito pa na ito ay additional ano, ang gagawin daw po ninyo kung meron kayong problem sa enlarged prostate at naramdaman nyo hindi pa kayo empty, after few seconds, siguro after a few seconds, wag muna kayong umalis sa bathroom, kundi umupo muna kayo at mag-relax. Ito po ay para sa ano, ha, both male and female. Umupo muna kayo at mag-relax. Mag-inhale, okay, inhale through the nose, exhale several times para ma-relax daw yung inyong ano, yung inyong pelvic ano, muscles. At mapapansin po ninyo, magpapatuloy po yung inyong urination pa. Para raw po ma-empty yung bladder. Ayun ang payo sa atin. Kaya pwede yun, ang tawag nila roon ay yung ano, double, what do you call that? Basta, nalimutan ko na ang tawag nila, kinakailangan tulungan daw natin ang ating pangangatawan. Okay? So yan po yung mga payo sa pag-inom. Okay? Sana po ay may natutunan kayo. Kaya kung magkamisan, kung gusto nyo maiwasan yung madalas yung pagising, uminom po tayo ng tama. Okay? At sana po nakatulong yung aking mga payo sa inyo. Okay? At pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po simula usapang senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior 10 to 11 a.m. ng Thursday at Sunday dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, at tayo po ay patuloy na nag-uusap about 5 life attitudes. May 5 life attitudes lang na dapat nating pagtuunan ng pansin. At ito pong life attitudes na to ay ano to, by ano, shall we say, lalagyan natin ng by direction para malinaw, no, para medyo maayos, no. Ang una, attitude, okay, number one, oh, attitude towards ourself. Ano ang iyong pananaw sa sarili mo? Sino ka? Ano ka? Bakit ka narito? Saan ka nang galing? Ano ba ang iyong purpose sa buhay? Napakahalaga po yun malaman, di ba? Kasi alam natin na tayo ay nilikha ng Panginoon. No? Oh, simula. Oh, balik tayo sa simula. Kaya paborito ko itong programang simula. Kasi lahat po tayo, wala tayong ibang babalikan kundi pinagmula natin ang ating origin. No? At pag naunawaan natin ang ating origin, mauunawaan na rin po natin yung ating purpose at mauunawaan na din po natin yung ating mission. Diba? OPM, Origin, Purpose, Mission. Ayan po yung ating ano, no? Yung ating natawag na pattern na gagamitin natin, OPM. Ngayon, self. Ito dapat ang ma-resolve natin. Sino ba tayo? Baka hindi natin nakikilala na tayo nilikha ng Panginoon sa wangis ating Panginoon. Hiningahan niya tayo at tayo'y naging kaluluwang buhay, merong pag-iisip, may physical na pangangatawan, meron tayong kaluluwa. Okay? Tandaan po natin, hindi lang tayo physically na nalikha, meron din po tayong kaluluwa, konsyensya, at meron din po tayong isip. Ayun nga yung power of choice natin na binigay ng Panginoon yan hanggang ngayon. Kaya yung ating unang mga magulang, binigyan nga sila ng pagpili. Pero nakakalungkot, pinili nila yung sumuway sa utos ng Panginoon. Okay, at lahat tayo naging ano, naging resulta, no, ng kasalanan na 'yon. Pero hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ginawa naman niya lahat, binabawi niya 'yon para mabalik, no, yung image na 'yon, maibalik yung unang character, yung original character ng Panginoon. Kaya ngayon, inuunti-unti tayo sa ating sanctification. Dinidevelop po yung character pag dumating tayo sa glorification, nakuha na po natin o namana na natin yung character na ating Panginoon. Glorified na tayo, nabago na tayo. At ngayon po ay kasama natin ang Panginoon sa ating pagbabago, lalo na sa ating attitude. Kaya ano ang attitude na gusto ng Panginoon sa atin? Ayun yung, alin, ang attitude ng humility. Natindihan nyo, pagpapakumbaba, tandaan natin, God humbled himself. Diba? Kung babasahin nyo sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which is also in Jesus Christ. Kasi dapat daw yung pareho natin yung kaisipan ng ating manlalalang. Anong kaisipan niya? He humbled himself. Hindi niya tinuring ang kanyang sarili na Diyos. Oh? Anong ginawa niya? Nagpakababa siya. Naging tao siya. Kinuha niya yung ating, ano, he humbled himself. At naranasan niya yung ating nararanasan. Humility. Kaya yan po yung unang attitude na dapat nating ma-develop towards ourselves. Ang susunod na attitude, mabilis lang to, ay ang our attitude towards others. O, alam na natin, bakit tayo nilikha? Bakit tayo nilikha para sa isa't isa? Okay? Tayo'y nilikha para sa ating kapwa. Tanda natin. Hindi tayo gusto, hindi ibig ng Diyos na tayo'y mag-solo sa sarili natin. Kanya-kanya. Ang gusto ng Panginoon, nakikipag, ano tayo, relate tayo sa isa't isa. Kaya sabi niya, hindi maganda na
ang lalaki ay mabuhay mag-isa, kinakailangan gagawan, dilikaan ko siya ng helper na makakasama na nababagay sa kanya. Ayun po yung ano, kaya tayo ay, kaya sa 10 utos, aside from the greatest commandment, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the greatest commandment. And the second, like the first one, love your neighbor as yourself. Pareho, mamahalin din nating kapwa ng buong puso, buong buhay. Sabi, like the first eh, ng buong buhay natin. Okay, kaya yung next, number two, attitude na dapat natin ma-develop ay yung love. Okay. Okay, tandaan nyo, humility sa sarili, sa kapwa, pag-ibig. Okay, ang pangatlo, okay, mapapansin nyo, related ito mga to, ay yung ating attitude towards our God. Oh, kaya tandaan nyo, meron tayong kaluluwa at meron tayong kaisipan, meron tayong binigyan tayo ng Panginoon ng mga standard para tayo'y mabuhay na masaya, na mahalin ang kapwa. Kaya ang kailangan natin, attitude number three, ay pananampalataya sa Panginoon. Actually, ito ang pinakamataas na attitude kasi it covers everything, no? Pati yung naunang attitude na pagiging humble, pagiging mapagmahal sa kapwa, galing po lahat yan sa Panginoon. Dahil hindi natin mapuproduce yan ng sarili natin, biyaya po yan ng Diyos. Tama po ba? Kaya kailangan natin ang pananampalataya, no, sa Diyos. Attitude towards God, and that is faith. At ang pangalawang, pang-apat na, okay, out of five, ha, tandaan po ninyo, out of five attitudes, narito naman yung ating attitude towards the future. Oh. Sa hinaharap, kumusta po ang inyong plano sa hinaharap? Diba? May mga ambisyon tayo, may mga gusto tayong ma-accomplish pagdating natin ng senior citizen, pag-retire natin, di ba, may mga ganun tayo, pagkatapos natin mag-aaral, pagkatapos natin, o kaya, mga bagay na ma-accomplish natin na gusto natin na magpapabigay sa atin ng satisfaction, kapayapaan, at higit sa lahat, yung solitude, no, yung pagiging kontento natin with God, of course, dapat po, meron tayong hope. Ano po yung hope? Pag-asa. Ayun po ang tamang attitude sa hinaharap. Kasi lahat tayo may pag-asa dapat. Ano yung pag-asa natin? Sa Diyos din. Ano yung pag-asa? Bago po tayo makarating sa future, naandun na po ang Panginoon. Siya ang future eh. Kaya kung ano man ang ating mga circumstances sa buhay ngayon, ano man ang ating nararanasan, nananampalataya tayo sa Diyos na meron tayong blessed hope. At ayun po yung kanyang ikalawang pagparito na mag-glorify na tayo, na ibig sabihin magbabagong anyo tayo na gaya na natin Panginoon. Pagdating niya, tayo magiging bagong nilalang na glorified. At ngayon pa lang, nasa process tayo. Kaya yun po yung hope na kailangan natin. Blessed hope po. Yung ikalawang pagparito natin, Panginoon. Kaya lahat ng mga experiences natin ngayon, no, ayan po ay bahagi ng ating pagiging pagpapabanal. No? Kasi hindi po tayo pwede maging sakdal o holy kapag hindi po tayo dumadaan sa mga circumstances na yan, mga pagsubok, mga storm sa buhay, mga kahirapan, pati kamatayan. Pero tayo ay may pag-asa na pag dumating ating Panginoon, kahit tayo ay masawi dito sa salibutan, meron tayong resurrection kung paano po na buhay magmuli ang Panginoon. Ayun po yung ating pag-asa. And, okay, meron tayong attitude towards self, be humble, attitude towards other, love others,
attitude towards God, have faith in God, and then attitudes towards the future, meron tayong pag-asa. And finally po, the fifth, the last one of the five life attitudes na dapat nating ma-master sa ating buhay ay yung attitude natin towards the past. Ano raw? Yung nakaraan. Nako po, ayan po yung pinakamahirap na dapat nating mapag-aralan, yung mga nakaraan. Marami pong mga tao na bubuhay sa nakaraan. Maraming tao ang nagagalit sa buhay nila dahil sa mga nakaraan na mga pangyayari. Kaya sabi nga ni Chuck Swindoll, it is more than the past. Dahil hindi na po natin kailangan ng past. Nakaraan na po yun. Tapos na po yun. Hindi na natin maibabalik. Kahit anong balik natin. Kung babalik tayo ng babalik, lagi lang tayong sasamaan loob. Lagi lang tayong masasaktan. Past na po. Ano po ang dapat nating, ano ba ang ibig sabihin ng past? Ito po yung mga nakaraang mga bagay na nangyari sa ating buhay na nagpahirap sa atin, nagpasakit ng ating mga puso, ng damdamin, ang pinarusahan tayo, sinaktan tayo. Di ba? Ganyan lagi tayo, no? Hindi ko malilimutan ang ginawa niyan. Makakaganti din ako. Ganyan lagi ang ating isip, no? At alam niyo po ba, sabi ni Booker Washington, you cannot pin up, di ba? Minsan gusto natin na gumante, no? You cannot pin a person down because you are still with him. You are also down with him. Habang may dinidiin natin yung tao, gusto natin makaganti, tayo rin, hindi rin tayo umuusad dahil dinidiin natin siya, kasama niya, natin siya. Ang tama daw po, hubarin yung mga excess baggage na yan, yung mga nagpapabigat sa buhay. Huwag na po ninyong anuhin, buhatin. Excess na po yan, baggage po yan sa buhay. Ang kailangan natin, iwanan, patawarin, tapusin na, huwag nang balikan, and move on. Ayan. Kaya dapat daw, alisin na natin yung mga nakaraan. Ano ibig sabihin nun sa biblical point of view? Ang ibig sabihin po nun, dapat marunong po tayong magpatawad. And that is what we call forgiveness. Attitude number five is forgiveness. Nakita nyo? Kasi lahat ng sabi ay the past is gone, tomorrow may not come, but what we have today, what we have to is today. So make it count. Ayan. Kaya pahalagahan po ninyo yung kasalukuyan. Huwag po tayo mabubuhay sa mga galit natin sa kapwa, galit natin sa mga kaaway natin, yung mga galingan natin na mapapait, wag na po. Hindi na po natin kailangan ngayon yun. Ang kailangan po natin ngayon ay mag-move on. Kaya hindi raw tayo nakaka-move on kasi ulit-ulit tayo na ating mga nakalipas. Tama po ba? Kaya maganda, matuto po tayo, magpatawad. At pag nagpatawad po tayo, gagaang. Oh, sabi. So, marami tayong mababasa sa Banal na Kasulatan na kapag tayo ay marunong ang magpatawad, patatawarin din tayo natin Panginoon. Kung ang Panginoon daw ay nagpatawad, tayo pa kaya mga tao hindi magpapatawad, 'di ba? Kung iisipin natin ang circumstances natin Panginoon bago siya ipako sa krus, lahat ng tao against him, lahat man nagparusa nandun lahat. Pero nagawa pa niyang idalangin sa kanya Ama, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alaman ang kanilang ginagawa. Okay po? So, ayan po yung five life attitudes. At pag napagyaman natin yung limang life attitudes na yan, kaya na po nating pagyamanin ang iba pang mga attitude at madidevelop na po yung ating Christian attitude. Tama po ba? Una,
attitude towards ourselves, be humble, humility, attitude towards others, and that is love, attitude towards God, and that is faith, attitude towards the future, and that is hope, and finally, attitude towards our past means forgiveness. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating natunghayan at napag-aralan tungkol po sa ating life attitudes, Christian life attitudes. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

0: pagpalain po tayo ng Panginoon at muli ay dumako tayo sa ating panahon ng prayer time po. Salamat po sa mga nagsasabi na idinadalangin din daw po nila yung mga iba nating kaibigan na nasa ating prayer list. Marami pong salamat. At pag tayo po'y nananalangin, alam natin na lagi tayong pinakikinggan ng Panginoon. Kahit kailan, hindi po tayo tataboy ng Panginoon. Lagi po siyang nakikinig sa atin. At siya po ang nakakaalam na makabubuti para sa atin. Kaya patuloy po natin idalangin ang ating mga kaibigan at mga kapatid na sa ating prayer list. Ngayon po ay nais ko pong hilingan na sumandali tayong tumahimik para po sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na muli niyo binigay sa amin at kami muling makalapit at makausal na aming panalangin sa inyong banal na luklukan. Sa oras na ito, pinupuri po namin ang inyong patuloy na pag-ibig sa bawat sa amin na bawat sandali na aming buhay ay aming nararanasan ang inyong pagpapala, ang buhay at kalakasan, ang lahat ng mabubuting mga bagay at mga karanasan na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Narito po mga Ama, ang mga kaibigan, aming mahal na kapatid na patuloy na humihiling na inyong kagalingan. Nais namin idalangin naman ang aming kapatid na si Maricar Bartolome. Sana po ay patuloy niyang maranasan ninyo ang kagalingan. Gayun din si Samantha and Jordan Ocasla. Pagpalain din si Lucy de Guzman. Si Baby Sian Lamar. Si Waylene Lorenzo. Gayun din si Gemma Molina. Panginoon, maraming signs na po na sila ay nakakaranas ng kabutihan at mabuting pakiramdam dahil sa inyong kabutihan sa kanila. Nawalubin po ninyo na patuloy nilang maranasan ang lubos na kagalingan. Alam namin naman na meron kayong mga panukala sa bawat sa amin. Sana po Ama ay luubin ninyo, hipuin ang inyong mapagpalang kamay ang gamot ng kagalingan at patuloy nawa nilang maranasan ang inyong pakikisama sa sampu ng kanilang mamahal sa buhay at kapayapaan sa kaisipan. At salamat na patuloy kami nakakalapit sa inyo sapagkat wala kami ibang pag-asa, wala kami ibang hantungan, kundi kayo lamang. Nais din namin idalangin naman ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez at ang kanyang tahanan, ano man ang kanilang mga panukala sa kanilang gawain sa negosyo, para sa kanilang tahanan, para sa kanilang mga kapwa, o pag-tulong sa kapwa. Ama, loobin po ninyo na sana'y magampanan nila ang gawain na maging bahagi sila na inyong pagpapala at kabutihan sa kanila. Tulungan sila na magkaroon sila ng payapang buhay at higit sa lahat, magkaroon ng patuloy na pananalig at pananampalataya sa inyo. Tulungan din namin kaibigan Ver Arrogante. Dadalangin namin Ama ang kanyang kalagayan o naman ang kanyang pinagdaraan ngayon. Ikaw ang tanging data upang mapaglabanan niya ang lahat ng kanyang mga pagtubok at higit sa lahat ang papalakas, pagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa iyo. Tulungan din ang Bayoyong Basista, SDA Church sa Pangasinan. Patuloy namin dinadalangin na magpatuloy ang kanilang pagsulong sa kanilang gawain at sa imbahan nila ay patuloy niyong palakasin ang lahat ng mga miyembro at ang lahat ng mga kaanib at ang lahat ng mga officers at ang lahat ng mga kaibigan sa kanilang kapaligiran na ay masama nilang maranasan ang inyong pagpala at pag-ibig at magkaroon sila ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakaisa para po sa kaligtasan. Nais din namin amang ilapit sa inyo ang lahat ng kasama namin ngayon ng programang ito, ang lahat namin taga-subaybay. Ano man pong aming kalagayan ngayon, inatagubilin namin sa inyo sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam na mabuti para sa amin. Tulungan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na may maramdama, may mga suliranin. Physical man o wal at higit sa lahat, kapayapaan sa kaisipan. Ama, wala dapat kaming ikatak, dapat kaming alala sapagkat alam namin na may pangako kayo sa amin na hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Tulungan ng lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga gawain na tagubilin namin sa inyo. Gayun din ang lahat ng mga programa sa AWR, lahat ng mga tao sa likod nito, tulungan ang bawat sasamin na maging bahagi na inyong gawain, lalo tigit sa gawain ng kaligtasan na inyong ipinangako sa bawat sasamin. Marami pa kami amang nais hilingin sa inyo, subalit alam namin na nampalataya kami na bago pa namin hilingin ito, alam niyo na po ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa pagkakataon ito na binigay sa amin at salamat din sa pakikinig sa aming panalangin ito. Inaasahan namin ang inyong biyaya na tugunin ang aming mga kahilingan ito dahil sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

tandaan po natin ang 5 life attitudes na makapagpababago ng ating karakter, ng ating pag-uugali bilang mga Kristiyano at bilang mabubuting anak ng ating Panginoon. Yung 5 life attitudes: towards ourselves, be humble; towards other, love them; towards God, have faith in God; towards the future, we have a blessed hope; and towards our past, let's forgive one another. Sana po ay naibigan nyo ang ating pakikipagtalakayan ngayon. Sana po ay marami tayong natutunan, at nais ko po kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Huwag po ninyong kalilimutan, Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here, AWR 89.1 FM. Nais kong pasalamatan ang mga tao sa likod na ating programa, simula Usapang Senior, Pastor Nerio Carranza, ang aming pong AWR Manila Station Manager. Salamat po. Andy Joaquin, thank you very much. Jonah Bayog, maraming salamat. Aresa Nabor, Wilmer Estrito, at ang aming kaibigang si Irene Asidao. Maraming salamat po higit sa lahat sa inyo na aking nakasama sa oras. Sana po ay patuloy tayong sumubaybay at patuloy po tayong lumakas at patuloy po tayong yumaman, no, sa ating pamumuhay nakasama ng ating Panginoon. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Maraming salamat po at patuloy ko kayong pinapayuhan. Huwag po tayong magulumihanan. Huwag tayong mabalisa, sapagkat ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, bago araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. God bless.

0: Magandang araw po muli sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood at taga-pakinig. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at pusong usapan na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit po na pagbati mula sa ating istasyon, AWR Manila 89.1 FM. Ganon din po sa lahat ng ating mga taga-pakinig dito po sa Family Hope Radio at sa buong Palawan Mission Family. At ngayon pong araw, tayo po ay merong mga kasama sa atin pong tatalakayin. Let us welcome Ma'am Myra Contreras.
1: Magandang araw po, lalo na sa ating mga nanay, mga soon-to-be moms, at maging sa mga tatay at asawa na kasama nating nakikinig sa araw na ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakalapit sa puso ng mga maraming babae. Isang yugto ng buhay na tahimik, pero malalim ang pagbabago.
0: Ayan, ang atin pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay from wife to mother. Ito po ay yung transition period ng from pagiging asawa to pagiging nanay. Ayan, for sure po maraming makaka-relate sa ating mga taga-subaybay sa araw po na ito. Ito po ay embracing a new season of life. Mula sa pagiging asawa bilang pagiging ina, ayan po ay journey or transition period na meron pong kasamang saya, takot, pagod at minsan po mamaya ay pagkalito, ano? Merong mga pagkalito. Confusion, yes.
1: Hindi lang po ito tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ito ay tungkol sa pagbabago ng identidad, emosyon, relasyon at pananampalataya ng isang babae.
0: Ayan, pero bago po natin yan talakayin ng mas malalim pa sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Okay. Mapagpala po namin Diyos, marami pong salamat sa araw na muli po ninyong ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay samahan kami sa aming pong gagawing talakayan. Sa araw po na ito, ihanda po muli ang aming mga puso't isipan sa pakikinig upang sa ganon ang lahat po ng aming mga pag-usapan ay maging kaluguran po sa inyong banal na harapan at maging kapakinabangan sa bawat isa po sa amin. Ipagpatawad po ang aming mga nagawang pagkulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Alam po ba ninyo na ayon sa maternal mental health research, maraming ina, lalo na sa unang taon ng pagiging nanay, ang nakararanas ng identity shift. Ipinapakita ng studies na maraming babae ang nagtatanong kung nasaan na ako.
1: Yes,
0: ako. Bakit parang hindi na ako katulad ng dati? At ito ay normal. Hindi ito kahinaan.
1: Yes, naku, magandang introduction po yan sa atin pong talakayan ngayon, Ma'am Myra. No, kasi po for sure, marami po sa ating mga nanay, lalo na yung mga first-time moms, na nakakaranas po ng ganyan. Parang confusion, ano, identity, yun nga po, identity shift. At ibig pong sabihin ito sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga taga-subaybay ngayon, ang pagiging ina po ay hindi lang dagdag na role sa mga nanay.
0: Tama.
1: Sa atin pong mga tatay na nakikinig ngayon, ito po ay, ang pagiging nanay po ay malaking personal at emotional changes sa atin. Kaya nga po, meron tayong katanungan, ano, para po sa ating mga nanay ngayon na nakasubaybay sa atin, ano po ba sa inyong palagay yung pinakamalaking nagbago sa inyo? Ayan. Ito po ba yung inyong time management, yung pag-manage po ninyo ng time, ang ito po ba ay physically, meron po bang changes sa inyo physically, or yung inyo pong pakiramdam para po sa inyong sarili, or pagtingin sa inyo pong sarili? Ayan. Mm-hmm.
0: Minsan doon natin napagtatanto na may mga bahagi ng sarili natin kailangan ding alagaan.
1: Yes, kapag nakita po natin na mayroon pong mga changes, ano po. And as we go deeper sa atin pong talakayan ngayong araw na ito, let us remind ourselves, at ganoon po yung mga tatay na nakasubaybay sa atin ngayon, na wala pong manual, Ma'am Myra, ang pagiging nanay. Opo. Wala pong manual ang pagiging nanay. Nung una, asawa ka lang. Ngayon, ikaw ay isa ng nanay, ano? At kasabay syempre nung kasiyahan, Ma'am Myra, na ikaw ay nanay na, may baby na, kasabay po nun yung pagod, meron ding takot kung magagampanan mo ba ng maayos, ano po?
0: Tama.
1: Yung inyong responsibility. At meron ding pressure. Ayan.
0: At minsan, may guilt na kapag napapagod, parang bawal mapagod ang isang nanay. Pero tao lang rin tayo na napapagod.
1: Yes, totoo po yan. Ano? Kayo po ba, Ma'am Myra, nakaramdam po ba kayo ng pagod
0: sobrang
1: before?
0: Pagod. Pero masaya, kasi lalo na kapag may anak ka na, nakikita mo yung anak mo na nandyan, ngumingiti sa'yo, masarap ang pakiramdam.
1: Yes. Totoo po yun. Ano kaya po nga sa mga ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong mga nanay na nanonood at nakikinig po sa atin ngayon, normal po na mapagod. Kami rin po, ano, si Ma'am Myra nakakaramdam ng pagod, ako po nakakaramdam din ng pagod.
0: Tama.
1: Kaya po wag po tayong mag-guilty if that's how we feel, ano, for sometimes talaga. So marami pong nanay ngayon ay pakiramdam din po nila, Ma'am Myra, na wala na yung parang dating nila.
0: Parang gano'n na nga.
1: Opo.
0: Parang hindi na yung silang dati.
1: Yes.
0: Na kapag naging nanay ka na, parang marami na kasing changes. Hindi lang sa physical, maraming aspeto.
1: Yes. Minsan po yung mga interest mo dati,
0: iba
1: hindi
0: na.
1: Hindi mo na magawa madali ngayon. Ano po?
0: Kasi marami na. Parang nakafocus na tayo minsan sa ating mga anak.
1: Yes, totoo po yan. Pero tandaan po natin, ano, yung mga changes po na yun, yung mga bagay na parang nabago or nawala sa atin, hindi po ito failure. Tayo lang po talaga ay nag-change. Meron lang po talaga mga changes dahil tayo po ay naging isang nanay na.
0: Yeah. At hindi ka lang din asawa, hindi ka lang rin ina, ikaw ay babae pa rin. Mahalaga, minamahal, at may sariling pangangailangan.
1: Totoo po yan, ano?
0: Kapag may anak ka na, nagbabago rin ang dynamics ng mag-asawa.
1: Opo.
0: Mas konti na ang oras, mas palaging pagod, mas maraming pagod, at minsan mas mabilis na ang tampuhan sa mag-asawa.
1: Yes. Napapaisip po ako, Ma'am Myra, ano, ibig pong sabihin, hindi po talaga para sa mga, parang bumubuo pa lang din ng personality or nagsishay pa lang din ng personality and character yung pag-aasawa.
0: Oo.
1: Kasi maraming kailangang harapin, eh. Maraming mga maraming mga pwedeng maging challenges.
0: Totoo. Ayan. Kasi ang sabi nga is parang konti na yung time mo para sa asawa mo. At marami na mapagod na, parang
1: yes.
0: sa maghapon pa lang, sa dami ng trabaho, pagod ka na. So, parang less na yung time sa pag-uusap ninyong mag-asawa. Mm-hmm.
1: Kaya po mahalaga at paalala po sa atin ano, na kahit tayo po ay meron ng mga anak, ay tayo pa rin po ay mag-asawa. Ibig mong sabihin yan, kailangan pa rin po talaga nating ma-manage wisely yung atin po nga time para po sa ating mga anak at para po sa ating mga asawa. Meron po kasi mamayra mga nanay na pag nag-spend ng time or quality time sa asawa, nagigilty. Kasi parang napapabayaan yung anak.
0: Tapos minsan, kapag naman ang time nasa mga anak na, magkakaroon na rin ng hindi magandang relasyon, meron na rin tampuhan. Kasi minsan iniisip ng asawang lalaki, parang yung time mo nandiyan na lang palagi sa ating mga anak.
1: Yes.
0: May mga ganun. Pero bibihira yun.
1: Pero yan po ay magandang paalala po sa atin ano, ngayon pong araw na ito. And for us to better understand this season, yung pagiging, yung season po ng pagiging nanay, we will share to you practical ways paano po ba natin mas matatanggap or paano po tayo makakapag-transition ng maayos sa pagiging nanay. But before that, tanong ko lang po kay Ma'am Myra. Ma'am Myra, ilan po ba yung inyong anak para po sa ating mga taga-subaybay ngayon? At ano na po, ilan na po bang edad or anong edad na po ba ngayon?
0: Sa ngayon, hindi namin kasama ang aming mga anak. Meron kaming dalawang anak na babae dahil sila ay nasa kolehiyo na. So, medyo parang bumalik kami sa dati. Bagong mag-asawa. Bagong kasal. Ganon. So, malalaki na yung aming mga anak.
1: Ayan. Ibig po sabihin, si Ma'am Myra ay nalagpasan niya itong season na ito.
0: Tapos na.
1: Yes, tatalakayin natin.
0: Pero wala daw graduation dyan.
1: Uy, oo nga po.
0: Walang graduation sa pagiging ina.
1: Ako naman po, meron pong preschooler na. 4 years old na siya. So, ako naman po ngayon in this season ay nagbi-build. Nasa season ngayon ng pag ako ano po yung season na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya po sa iba po ano sa ating mga taga-subaybay, marami po ang nagsasabi na pag naging nanay ka, wala yang practice. Ibig sabihin hindi ka agad expert.
0: Hindi. Mamaya. Kasi ang sabi mo kanina, wala siyang manual. So, parang instinct na magiging nanay ka. So, darating na lang, ito pala, mabuti nga ngayon, meron na tayong mga resources kung paano tayo makikipag-deal sa ating mga anak.
1: May mga lectures.
0: Yes, meron na mga lectures.
1: Katulad po nung pag-uusap natin ngayon, ano po?
0: Parang nakapag-share tayo. May mga, kumbaga mayroon ng mga idea. Yung mga, lalo na yung mga soon to be moms.
1: Yes, opo. At alam po ninyo, may mga sa pagiging nanay or kapag ikaw ay bagong nanay, may mga time na yung emotions ay high and lows. May mga time na naalala ko po, may napanood akong meme, Ma'am Myra, na nakita niya lang daw na yung pusa ay nauulanan, umiiyak na siya.
0: Pero yung feeling niya.
1: Parang mababaw yung emotions ano pag nanay ka na or lalo na kapag ikaw ay bagong or newly mom, ayan. So pero po lahat ng bagay na ito ay part ng process ng adjustment bilang nanay.
0: Totoo.
1: Opo. May mga hindi lang po pagpapasuso, pag-aalaga, pag-manage ng oras yung kailangan mong pagdaanan, Ma'am Myra. Pati daw po yung mga emotions ay kailangan ding i-manage kasi bigla-bigla na lang ano sumusulpot ano. Kaya po kailangan daw po, Ma'am, na maging ano tayo kind sa ating sarili. Huwag natin i-pressure.
0: Huwag natin pabayaan ang ating sarili.
1: Yes, yan. Huwag din natin pabayaan yung ating pong sarili.
0: Kaya nga, maraming ina ang tahimik na nagdurusa. Ngumingiti sa labas, pero pagod na ang kanilang kalooban.
1: Yes.
0: Pero tandaan po natin, ang pag-ibig ay hindi lang pagtitiis, ito ay pagbabahagi. Dapat po kausapin ng asawa. Kausapin ang asawa. Sabihin na napapagod na siya or ako, ibahagi kung natatakot ka or nalilito ka. Hindi kailangan perpekto ang salita. Na hindi kailangan magharapan tayo, usap tayo ng maayos, kundi daw po ay maging totoo tayo. Ang mahalaga, totoo tayo sa ating damdamin. Dahil ang tahimik na pagtitiis ay maaaring magmukhang lakas. Kapag ito ay patuloy na naiipon, nagiging pader sa mag-asawa. Ang bukas na komunikasyon ay hindi kahinaan. Ito ay pundasyon ng mas matibay na pagsasama ng bagong season ng bagong or ng pagiging magulang.
1: Yes. Ibig pong sabihin yan, kailangan po talaga ng open communication, ano po, Mama Ira, sa mag-asawa.
0: Kailangan mag-usap ang mag-asawa, lalo na

0: hirap nang umingiti sa labas, pero yung loob niya parang pagod na ako.
1: Yes. Naku, marami pong mga nanay yung mga candidate ngayon. Totoo. Pero kahit na po ganun, ano, kailangan pa rin po nating maging connected sa atin pong identity. Tama. Ibig pong sabihin yan, bago tayo naging nanay, meron po tayong mga pangarap. Totoo. Sa buhay. Ano po, na sinaset aside natin for sometimes or for the meantime dahil po tayo ay nanay na, no? Oo. At meron din po tayong mga pangangailangan. So, ang atin pong paalala sa atin pong mga nanay ngayon pong araw na ito, hindi po masama na maglaan tayo ng konting oras para sa ating sarili.
0: Tama. Bigyan ng panahon ang ating sarili.
1: Yes po. Kayo po ba, ano po yung inyong mga ginagawa dati para po alagaan pa rin yung inyong sarili?
0: Ayan, kapag nasa bahay ako, parang gustong-gusto kong maglinis ng bahay.
1: Oh.
0: Then after that, maglilinis ng bahay, magpe-prepare ng something na pagsasaluhan namin. Then gusto ko yung, pag na-prepare na yung aming ang lahat, ang tahanan, ang pagluluto, syempre yung sarili din natin. Parang sarap kasi ng feeling kapag na-prepare mo ang lahat. So yun yung parang quality time na bigyan mo nga ng time yung sarili mo. Kahit pagod, sa bagay tayo mga nanay, kahit pagod na tayo, kapag nakita natin malinis ang ating tahanan, nakapag-prepare ka ng, kasi yung lalo na yung pagkain, parang laging excited ang ating mga anak pagdating sa preparation nating mga nanay. So yun, dapat naka-prepare din yung sarili mo.
1: Yes. Pag ganun, pag nakita po kasi nga natin na maayos yung ating mga anak or yung ating pamilya, parang at peace ka na din, ano po?
0: Totoo.
1: Totoo po yan. Kaya po, yun, kailangan po natin din talagang maglaan ng time. May iba't iba po kasi tayong ways ng pag-spend or pag-spend ng quality time or ng time or paglalaan ng time para sa ating mga sarili.
0: Totoo. May and, kanya-kanya kasi bilang mga ina.
1: Opo. Ang mahalaga po, kahit iba-iba po yan, ano, ang mahalaga po ay nakapaglaan tayo ng oras para po sa ating mga sarili.
0: Tama, sa ating sarili.
1: Ayan. So, ang pagbibigay, kapag inaalagaan po natin yung ating pong sarili, ito po ay magbibigay sa atin ng lakas para po patuloy nating mahalin. Mali po. Kung inaalagaan po natin yung ating pong mga sarili, ito po ay magiging ways din para mas lalo pa po nating maalagaan yung ating pong pamilya.
0: Oo. May mga nanay kasi na minsan iniisip nila na dapat nilang gawin ang lahat ng gawaing mag-isa.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang katotohanan, hindi po tayo nilikhang mag-isa.
1: Opo.
0: Okay. Ang pagtanggap ng tulong mula sa asawa, magulang, kapatid o kaibigan, ay hindi tanda ng kahinaan. Hindi ibig sabihin na parang nakipag-share tayo or tumanggap tayo ng tulong, hindi ibig sabihin nun ay mahina na tayo. Ito ay tanda ng karunungan at pagpapakumbaba. So kapag mayroon pong nag-alok ng tulong o magbantay ng anak, magluto, tumulong sa ating pagluluto, preparation sa tahanan, huwag tanggihan dahil sa guilt natin.
1: Opo.
0: Huwag po nating isipin yung ganon. Minsan, ang tulong na tinatanggap mo ngayon ay magliligtas sa'yo mula sa burnout bukas.
1: Yes.
0: Yun, kasi parang nakakapagod na. Tanggapin mo na lang, parang, pero guilty ka. Pero dapat hindi daw pala. Yan.
1: So, kailangan po natin ng tulong ano sa atin pong mga nanay. Okay lang po yan na maingay kayo, masalita kayo. At least meron po kayong natatanggap na tulong, ano po?
0: Tama.
1: May mga nanay po na ganyan eh, maingay, masalita, pero patuloy na gumagawa. Opo. So sa atin pong, ito po ay paalala din ano, sa mga kasama po natin sa bahay, na yung nanay po natin hanggat kaya nila, gagawin talaga nila.
0: Totoo.
1: Pero
0: ganun kasi parang opo. Yung ating mga nanay talaga, gawa lang sila sa tahanan. Kasi yun ang gusto nila.
1: Yes,
0: kahit sino mga nanay naman siguro.
1: Pero kailangan po nila ng tulong. Kaya baka naman po ano?
0: Yung mga tatay.
1: Yes, sa mga tatay na taga-subaybay po natin ngayon, nakasubaybay po sa atin ngayon. At sa mga anak po ano na nanunood sa atin ngayon, kailangan din po ng tulong ng atin pong mga nanay. Ayan. So may mga, sa atin pong mga nanay, may mga araw din daw po na pakiramdam natin ay parang not enough. Yung ating maghapon. Ginagawa.
0: Yung ating pong, yung ating ginagawa.
1: Yes, mga sacrifices.
0: Uh-oh.
1: Parang may mga times po na parang hindi rin sapat yung patience mo. hindi sapat yung

0: strength mo, hindi sapat yung oras mo, pero hindi po nasusukat sa ginagawa natin yung worth ng Panginoon, yung tingin or pagpapahalaga sa atin ng Panginoon, kundi po sa kung ano yung binibigay natin na effort or binibigay natin na pagmamahal. So, hindi po tayo hinuhusgahan ng Panginoon ano kung ano yung nagawa natin or kung ano po yung ginagawa natin. Mm-hmm. Yung katotohanan pa lang po na we are willing to sacrifice.
1: Oh, kasi alam ng Panginoon yung ating kakayanan.
0: Yes. Oy, totoo po yan. Ano po? Para po sa ating mga anak ay enough na po yun ano, na makita or kapag nakita ng atin pong Panginoon. Ayan po.
1: Kasi bilang mga nanay, parang gusto natin gawin yung best talaga, di ba? Mm-hmm. Para sa ating family, sa ating mga anak, sa ating asawa, gusto natin lahat ay best. Mm-hmm.

0: Kaya po sa ating mga nanay, ano, wag po tayong mag-guilty or wag po tayong, wag po natin isipin na kulang yung ating mga binibigay na efforts or sacrifices sa atin pong pamilya or sa atin pong mga anak. At humingi po tayo lagi ng lakas, ano, sa atin pong Panginoon, sa atin pong bago or sa atin pong responsibility or responsibilidad bilang mga nanay.
1: Tama yun. Pagkagising pa lang natin sa umaga, ilapit na natin ito sa Panginoon. Mm. Ipag-pray natin, nabigyan tayo ng lakas sa buong maghapon na naman nating mga gagawin.
0: Totoo po yan. Ayan. Pero bago po tayo mag-end ano, sa atin pong talakayan ngayon pong araw, bigyan daan po muna natin yung ilan sa mga personal questions regarding po sa transition life ng pagiging asawang babae sa to becoming a mother or nanay. Ayan. Yung isa po sa ating katanungan po dito ay, how has becoming a mother or paano ba yung pagiging nanay changed the way you see yourself? Ikaw ba, Ma'am Myra?
1: Alam mo kasi, Ma'am Ann, pagka yung bagong kasal pa lang kayo, parang iniisip nyo kasi yung sarili nyo lang. Mm-hmm. Wala kayong ibang iniintindi, preparation mo para sa isang tao. Then yung gagawin mo, syempre wala pang mga anak na magkakalat sa loob ng bahay.
0: Opo, opo.
1: Ayan. So parang mas less pa yung trabaho mo. Mm-hmm. Unlike kapag meron ka ng mga anak, kung nanay ka na, talagang parang nandun yung mga work mo na parang kakaiba na siya kasi gusto mong the best nga yung pwede mong ibigay sa kanila, sa iyong family. Mm-hmm. So marami ng mga changes.
0: Opo.
1: Kapag nanay ka. Syempre, katulad nung pagbibigay disiplina sa mga anak, mm-hmm. Sabi nga natin kanina, walang manual. So, dapat yung pagdidisiplin mo sa mga anak mo is hindi yung... Syempre, gusto mo yung best. Mm-hmm. Madisiplina mo, maituwid mo sa tamang landas yung iyong mga anak.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga transition na yon, maraming transition eh. Kapag pagiging nanay ka, katulad ng... Yung time na ibibigay mo sa iyong mga anak, sa pagpapalaki sa kanila, pagtuturo, siyempre tuturuan mo, lalo na kapag ang mga, ako katulad ako, mm-hmm. ang mga anak ko, mga babae. So, kailangan maturuan ko silang mag-prepare. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi yung pag-aayos ng bahay.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, yung pag-prepare ng food.
0: Mm-hmm. Ayan po, ano, marami po nga changes na nangyayari. Pati yung pagtingin natin sa ating sarili ay nababago. Sa ating pong mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, kayo po ba, ano po yung mga, how has becoming a mother changed the way you see yourself? Pwede nyo po yung i-comment sa ating pong comment section ngayong umagang ito or ngayong araw na ito. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, what parts of yourself as a wife ang na-feel mo na you are stronger? Siguro, ma'am, ano, mag-share ako nito something.
1: Okay.
0: Siguro po yung, kasi po nung nagka-baby kami, wala po kaming kasama. Mm-hmm. Kami lang talagang mag-asawa. Kami okay, lang po ni Dan Rev, dalawa. Tapos, wala pong relatives.
1: Then, malayo.
0: Opo, malayo mm-hmm. talaga. At wala pong, at pandemic po during that time. Opo, pandemic time po talaga.
1: Okay.
0: Siguro po yung nakita ko na iniisip ko po kasi, ma'am, na parang hindi ko kaya. Opo. Kasi hindi, lalo na po nung sinabi sa amin ng nurse na, okay, ma'am, pag ibinalik na po namin si baby dito from Nico po,
1: mm-hmm.
0: wala na pong balikan na. Parang sa inyo na po, ganon. Parang medyo nagulat po ako, bakit ganon yung sasabihin ng nurse? So, nung ibinigay na po sa amin, ay naku, nung umiyak po, parang gusto kong tumawag ng nurse.
1: Gusto mo humingi ng tulong.
0: Opo, yun po pala yung ibig nilang sabihin na hindi mo na pwedeng ibalik. Parang sa'yo na talaga. So, siguro po yung what part of myself as a wife na na-feel ko na stronger ako, siguro po yung ano, patience and resilience talaga. Naging resilient ka. Totoo. Kasi wala ka pong matatawag na iba. Opo.
1: Kasi ikaw na talaga yun. Kasi nanay ka na.
0: Opo. Oo. Lalo na pag naiiwan po ako sa bahay kasi nagbe-visitation si husband,
1: mm-hmm.
0: eh mandaluyong po ako sa Taytay Rizal.
1: Mm-hmm.
0: Talaga po naman, ma'am, naiihi ka, ano, talagang...
1: Daladala mo yung bata.
0: May mga ganon po. Totoo. Kayo po ba, Anong part po ng inyong sarili naman as a wife na feeling nyo stronger
1: naman,
0: kayo?
1: Yung sa pag, parang medyo mahirap nung una, pero sabi ko, kailangan gawin ko. Kasi tayong mga nanay ganun. Kasi nga, lalo na pag hindi mo laging kasama yung asawa mo. Ako noon, dahil yung anak namin, magkasunod lang sila. So, katulad nung pagda-drive. So, yung na isa sa experience namin, yung school na pinagtuturuan ko is malayo sa bahay namin. So, kailangan namin mag-travel. Kapag na-assign yung husband ko, sa pupunta siya ng isla, kami lang ng mga anak namin na iiwan sa tahanan. So, sabi ko, kailangan matuto ako. So, ang ginawa ko, inaangkas ko sila sa motor. Minsan, inaantok na. Parang ang hirap, pero kailangan mong gawin kasi nanay ka. Yun. So, kailangan maging strong. Kailangan marami kang dapat matutunan. Katulad nung pagpapalit ng gasol kapag naubusan kayo. So, kailangan mong palitan. Kailangan matutunan pala natin yung mga nanay. Maraming bagay sa loob ng tahanan na minsan iniisip natin hindi natin kaya. Pero kapag strong tayo, tiwala lang sa sarili, kaya pala natin gawin yun. Yun, ganon. So, pag-aralan din natin, yung pagda-drive lalo na, pero hindi pa sasasakyan. Motor na lang muna. Opo. Pati yun, mga gawaing panlalaki pala, kaya rin natin pag-aralan.
0: Kasi po si Pastor ay minsan wala week po ba?
1: Oo, malayo. Minsan weekly bago makauwi. So, kailangan gawin mong lahat. Matutulog kayo na kayo lang ng mga bata.
0: Oo nga po.
1: Ayun, ganon. So, maraming dapat gawin yung mga nanay. Sa atin, dapat maging strong tayo.
0: Yes. Sa atin po bang mga nanay na nakasubaybay po sa atin ngayon, kayo po ba, ano po ba sa inyong mga sarili as a wife, do you feel na you became stronger nung kayo po ay naging nanay na? Para naman po sa ating sunod na question ay, what expectations did you have about motherhood that turned out differently? So, ibig po sabihin nun, meron po kayong expectation, sana na pag naging nanay ako ganito, pero hindi yun yung nangyari. Meron
1: yes.
0: po ba?
1: Opo. Unang-una nun, parang naging ideal sa akin na magkaroon ng maraming anak.
0: Oh, okay po.
1: Gusto ko maraming anak kasi kami, marami kami magkakapatid. Parang sabi ko, ang saya. Kasi magkakasama kayo sa tahanan, parang kompleto pag marami.
0: Yes, opo.
1: Maingay, ganun. Although maingay, pero masaya. Kaya sabi ko, kapag actually parehas pala kami.
0: Opo.
1: Gusto niya marami ring anak. Na kasi sila dalawang magkapatid lang. So sabi niya, sige, ang plan namin is 4. Pero in reality dalawa na lang.
0: Opo.
1: So yun lang ibinigay sa amin ng Panginoon.
0: Ayan, sa akin naman pong part, ano po ba yung mga expectation ko nung ako ay hindi pa nanay na turned out differently? Siguro po, akala ko po talaga, Ma Myra, hindi na kami dadaan nung anak ko sa aspeto na magulo yung bahay. Kasi ang iniisip ko, parang first year old, 1 year old siya, 2 years old, wala pa pong kalat. Sabi ko, ay okay, hindi pala makalat. Sabi kong ganun. Pero po nung 3 na,
1: simula na.
0: Ay naku, talaga naman po. Talagang masusubok yung pasensya mo. Ako po kasi sa atin po mga taga-subaybay, yung isa po sa gusto ko sa bahay po talaga, na nakuha ko po yata sa papa ko, ay yung organized po talaga sa bahay.
1: Oo, kahit sinong nanay naman yun ang gusto,
0: diba? Opo. Yung talagang gusto mo malinis, talagang spotless, kumbaga. Pero nung 3 years old na po siya, nilet go ko na po yung organized. Organized na bahay or organized na kwarto, talagang may mga time na hahayaan mo na lang na ganun muna. Pero syempre, pag hindi niya na nilalaro, ililigpit mo. Pero after 1 minute,
1: nandiyan na naman.
0: Balik na naman. Oh. Ayan.
1: Ganun siguro dahil iba't iba nga yung mga bata. Lalo na sabi nila, kapag lalaki ang anak mo, iba ang aura ng bahay niyo.
0: Ay, oo nga po.
1: Kapag mga babae, iba rin.
0: Opo.
1: Eh sabi ko, ganito pala pag ang anak mo mga babae. Parang naka-arrange ang lahat. Parang sabi ko nga, hindi ko na-experience na yung anak ko nagsulat sa wall.
0: Oh,
1: di ba may mga batang gano'n na doon yung ginagawa nilang board or blackboard? So, ganun. Siguro iba't iba nga yung mga bata.
0: Yung anak ko po ay mahilig sa Lego. Maliliit. Naku, pag naapakan mo po yun, masakit at masakit din sa ulo. Kasi ayaw mo nga po nang makalat.
1: Pero ayan lang, hindi ko na-experience.
0: Pero anyway, sa ating po mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, ano po ba naman yung inyong expectations nung kayo ay hindi pa nanay that turned out differently nung kayo po ay naging nanay na? You can share that sa atin pong comment section sa mga oras po na ito. For our last question, ano po, since ang atin pong oras ay nagtutumulin, ano po ba yung mga, ito naman po, how has your relationship with your husband changed? Or meron po bang naging changes nung kayo po ay naging mga parents na? Kayo po ba, Mamayra, meron po bang
1: changes?
0: Apo.
1: Usually, noong kami ay, kami pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero madalas na meron talaga kaming quality time.
0: Apo, apo.
1: Ayan. Pero nung nagkaroon na kami ng anak, lalo na yung aming mga anak ay nasa, yung mga anak kasi
0: babies
1: namin, mahilig silang mag-out. Pupunta sa dagat. Pero usually dagat, Ilog lang. Kasi ayaw naman ng husband kong umakyat sa matataas sa mga bundok.
0: Opo.
1: So yun. So yung naglalagay kami ng quality time na yun ay gustong-gusto ng mga anak, na ating mga anak. Mayroon, siguradong mayroong mga changes bilang mag-asawa. Kung noon na kayo lang na nag-de-date, pag may mga anak na, of course, dapat kasama nyo rin yung mga anak nyo minsan. Kasi gustong-gusto yan ang ating mga anak. Kasi kami noon, parang schedule na namin once a month na meron kaming, ang tawag namin is kakain sa labas. Nung malalaki na, nung mga nag-aaral na, may biroan kami, sabi namin, kakain tayo sa labas ng bahay.
0: Sa labas ng bahay na lang po.
1: Kasi yung budget natin is limited na, di ba? Lalo na pag nag-aaral na ang ating mga anak. Pero, bigyan natin ng panahon. Kaya, masasabi natin na may mga changes na, lalo na pag, parang yung changes, yung simula nung kayo pa lang, na mag-asawa, bagong kasal, then nagkaroon ng mga anak, hanggang sa, lalo na sa amin ngayon, kasi malalaki na yung mga anak namin. So parang bumalik kami sa dati. Nagde-date na kami.
0: Oo, kasi kayo na lang po.
1: Kami na lang.
0: Oo po.
1: Parang tahimik na yung bahay ulit, kasi kami na lang.
0: Ayan, meron po akong gustong i-share sa question na to, Mamayra. Kasi po nung kinasal kami mag-asawa, ang prayer namin, Lord, hayaan mo muna kami na kami lang dalawa for a year bago mo kami bigyan ng baby. Ang iniisip po namin noon, yung wala po talagang baby. Pero sinagot po ng Panginoon yung prayer namin. Kasi po, parang after 3 months, nabuntis po ako. Di ba po yung baby nagsistay sa womb ng nanay for almost a year?
1: Yeah,
0: so after a year. So after a year, meron na po kami baby. Pero anyways, yung changes po siguro, Mamayra, sa aming mag-asawa ay, nung time po kasi na yun, everywhere din po kaming pumupunta kung saan-saan. Nung kami pa lang po dalawa, kahit po nung buntis ako, parang pumupunta, nag-church, hopping, ganun po. Parang pwede kang mahila ng kapatiran anywhere.
1: Madaling lumabas kasi wala pang anak na hihilahin.
0: Opo. Diba? Pero nung nagka-baby na, actually nagigilty po ako kasi minsan maghahanap yung kapatiran na saan po si Ma'am Anne, ganun. Pero na-miss ko rin po yun kasi po before talaga, anywhere. Opo. Pero pandemic po kasi that time.
1: Oo nga pala.
0: Medyo hindi ano po yung baby lumabas. Anyways, yun po yung mga changes. Kahit po ngayon, hindi na kami basta-bastang makalakad. Kasi nga po, maliit pa yung aming ano. Pero for sure, darating din po kami sa yung sinishare nyo po ngayon.
1: Na mabalik na kayo sa dati.
0: Anyway, sa atin po mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, kayo po ba sa inyo pong relasyong mag-asawa, ano po yung mga naging changes nung kayo po ay nagkaroon na ng anak? Nako, pwede nyo po yung i-share sa atin pong comment section at kung ano po yung inyong mga ginawa ano para mas ma-maintain pa rin yung inyong relationship
1: bilang mag-asawa.
0: Yes, opo. Para po yung ating mga taga-subaybay ay matutunan din or matuto sa atin pong tinatalakay at sa inyo rin pong shinare sa atin pong comment section sa araw po na ito.
1: Nanay, hindi ka nag-iisa. Ang luha mo ay nakikita. Ang pagod mo ay may saysay.
0: At yung season po na ito, ano, yung season ng transition, yung season ng pagiging nanay, ito po ay hindi permanent, ano po, ito ay natatapos. I mean, ito ay
1: lilipas din?
0: Lilipas, yes. Pero yun nga po, sabi ni Ma'am Myra kanina, hindi natatapos yung pagiging nanay. Pero yung season ay lumilipas.
1: Tama ka.
0: Darating po yung time na sabi nga ni Ma'am Myra kanina.
1: Dahil lumalaki or lalaki na ang inyong mga anak, babalik na kayo doon sa...
0: Kayo na lang yung naiiwan. Naiiwan. Opo. Kaya po, maging kind tayo sa ating mga sarili so that we can extend that kindness also sa ating mga anak.
1: Oo. Kaya alagaan natin yung ating mga sarili.
0: Yes, opo.
1: Bawal magkasakit.
0: Yeah, opo.
1: Kasi kapag nagkasakit tayo, affected ang lahat, diba?
0: Yes,
1: opo. Lalo na tayong mga nanay kasi tayo ang halos nagpiprepare ng lahat sa loob ng tahanan.
0: Sandalan, hali...
1: Totoo. Ang ating mga anak kumukuha ng lakas. Ganon din yung ating mga asawa.
0: Yes, diba? Opo. Pero yung pagmamahal po na itinanim natin ngayon, yung resulta po nun or yung effect po nun ay panghabang buhay. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may takdang panahon ang lahat ng bagay at may panahon ang bawat gawain sa silong ng langit. Ibig mong sabihin yan, there are times or there is time for everything under the heavens. Ayan. Kaya wag po tayong, siguro Ma'am Myra, safe na sabihin, wag po tayong magmadali, ano? yung anak na sutil or ano. Minsan sinasabi natin, bilisan mo.
1: Sana lumaki ka na.
0: Parang ganun.
1: Huwag daw tayo magsawa, lalo na sa pagbabalaki ng ating mga anak. Habang sila ay maliliit pa, ibigay natin yung best na pag-aalaga sa ating mga anak, pagdidisiplina. Dahil kapag lumaki na yan, wala na sa ating puder, parang malungkot din. Parang sasabihin natin na sana hindi na sila lumaki. Kasi hindi na natin sila nakasama or hindi na natin sila makakasama. Parang ganun. Nga lang hindi pwede.
0: Opo. Tatandaan ko po yan. Yung sinabi nyo ngayon. Huwag magmadali.
1: Bigyan natin ng quality time ang ating family, ang ating mga anak. They are longing for that na sana may event or may activity tayo for this week. So pag family time, talagang
0: family time.
1: Yes.
0: Maglaan po talaga. Ano?
1: Ng oras para sa pamilya. Kahit sabihin natin once a week lang dahil lahat naman ng mga lalo na ating mga husband busy kung ang mga nanay ay laging nasa tahanan lang. So magbigay tayo ng panahon para sa ating mga anak kasama ang ating asawa.
0: Yes, ayan.
1: So ang pagiging ina ay hindi pagkawala ng sarili. Ito ay pagdagdag ng lalim sa pagkatao.
0: Yes, at kapag na-embrace po natin itong season na to ng merong grace sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa mga tao sa ating paligid, mas nagiging buo ang atin pong mga pamilya.
1: So bago po tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat na nagkaroon kami ng panahon na pag-usapan ang aming mga gawain bilang mga ina, ang aming importansya sa aming sarili. Tulungan kami o Diyos na ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan ang ipagkaloob sa amin upang magampanan namin ang aming gawain bilang isang ina sa aming kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa humigit kumulang isang oras. At nawa po ay marami tayong natutunan, marami kayong natutunan sa atin pong tinalakay sa araw po na ito. Ako po muli ang inyong kausapang pampamilya, Ate Ann.
1: At ako naman po si Ate Myra.
0: Hanggang sa muli dito sa Usapang Pampamilya.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Cambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Cambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
5: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
6: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
5: This is Jaisel Diaz.
6: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kamusta po kayo? At welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang What It Means to be Lost. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 10, ng ganito, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala." Sa mga parables na binanggit ng Panginoon sa kanyang mga turo sa mga talinhaga, ay kanyang pinapakilala ang malasakit ng Diyos sa taong nagkasala. Katulad ng parable ng The Good Samaritan, yung Samaritano ay kanyang pinakilala na noong nakita niya yung taong pinaslang na iniwan ng mga tulisan na hagaw buhay, ang kanyang naging damdamin ay yung compassion, yung kanyang habag. Hindi lamang nakadama ng habag, kundi pa naman siya'y bumaba sa kanyang animal o sa kanyang asno. At pagkatapos ngayon, kanyang binuhusan ng alak at gayon din ng langis ang mga sugat ng taong ito na biktima ng mga tulisan. At pagkatapos sinakay sa kanyang sariling asno, at pagkatapos dinala ngayon sa bahay tuluyan, at hindi lamang yon ang kanyang ginawa, kundi pa naman siya nagbayan anuman ang kagastusan na nagbibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay nahabag sa atin. At pagkatapos kanyang pinangbayad ang kanyang dugo, hindi pilak, hindi ginto, kundi ang kanyang dugong mahal ang kanyang pinambayad. At pagkatapos ngayon sa kanyang parable, the lost sheep, noong kanyang binilang ang kanyang mga tupa at nasumpungan kulang ng isa, hinanap yung isang iyon. Hindi na inisip na napaka mapanganib sapagkat madilim na pumunta ngayon sa alinmang lugar na hanapin ang kanyang tupa, subalit kanyang hinanap yun hanggang sa kanyang makita at pagkatapos kanyang kinarga. At yung pastol ay kumakatawan sa tunay na pastol, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Gayun din sa kanyang parable, the lost coin, kanyang pinagsikapan na hanapin hanggang sa kanyang makita, at nung nakita yung lost coin ay nagkaroon ng fiesta. Nakatulad ng sinasabi ng Biblia, isang taong nagbabalik loob sa Diyos, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Gayon din yung prodigal son na yung ama na noong umalis yung kanyang anak, araw-araw nakatanaw sa malayo, maasam siya na ang kanyang anak ay babalik, At noong isang hapon, ang kanyang anak ay bumalik nga. Kanyang binigyan ng isang parangal, hindi isang alipin kundi isang anak. Binigyan ng magandang kasuotan, nagpiesta. Hinalikan, hinagkan ang kanyang anak. Kaibigan, yan ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala, yung lost. Ano ba yung kahulugan na ang tao ay mawawala? Ang taong ito ay, ano ang kanyang kalagayan? Kapag ka wala siyang kaligtasan, kapag ka hindi tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, what it means to be lost, kaibigan? Ito yung ating ngayong paksa sa pag-aaral na ito. Iyon na bang naisip, kaibigan, na mabuti, ano ang masamang bunga dahilan sa kasalanan ang tao ay hindi maliligtas? At kung ikaw, kaibigan, ang taong yon, hindi mo tinatanggap si Kristo na yung tagapagligtas, marahil ang Banal na Espiritu ay palaging nakikiusap sa iyo, subalit wala kang panahon na tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Ano kaya ang mga masamang bunga dahilan sa tingmak sa kasalanan ang buhay natin, at pagkatapos ngayon darating si Kristo, wala tayong kaligtasan? Ginawa na niya ang lahat ng kanyang dapat gawin. Siya'y nagbata ng krus sa Kalbaryo, nagbuwis ng buhay, dumanak ang kanyang dugo, alang-alang sa kanyang kaligtasan, pinagkakalob sa atin, at handa siyang magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaibigan, hindi ba naisip ang mga bagay na ito? O kaya naman, ang mga tao ay dapat kanilang maisip yung seryosong kalagayan ng isang taong waglit o ang isang taong nawawala. Kaibigan, ito yung dahilan kung bakit ating pinag-aaralan ang paksang ito, sapagkat sinasabi ng Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Tandaan natin, hindi tayo ang naghanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghanap sa atin. Ang sabi nga ng ating Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang amatay sa krus ng Kalbaryo, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, to be lost is to be without hope. Nang wika, ang taong mawawala o mawawaglit ay walang pag-asa sa kanyang buhay. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Tiga Epeso, Kapitulo 2, Versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hentil sa laman, tinawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Sa 12, at nang panahong yoon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ang aking binasa ay versikulo 11 at 12. Kaya kaibigan, ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo noon kanya, kayo ay hindi mga tuli. Kayo ay walang kaligtasan, mga hentil kayo. Sapagkat ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Panginoon sa mga binhi ni Abraham. Ang sabi nga sa aklat ng Galacia 3:29, ang sino man ang wika kay Kristo Jesus, siya'y binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Sa mga tuwid, para ikaw ay maging tagapagmana ng pangako, tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas, at kapag ka tinanggap mo si Kristo ngayon, ikaw ngayon ay may kaligtasan, meron kang pag-asa. Kaya nga, ang isang taong walang pag-asa, kaibigan, wala sa kanya ang Kristo. Ang pag-asang ito ay nagbibigay ng assurance o ng katiyakan na tayo ay merong kaligtasan. Anong binabanggit ni Apostol Pablo sa Kolosas, Kapitulo 1, Versikulo 5? Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Kaya nga, ang presentation ni Apostol Pablo na noong una ang wika kay mga Hentil, wala kayong kaligtasan. Subalit dahilan sa kay Kristo ngayon, kapag ka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan, tagapagmana ng pangako na binigay ng Diyos kay Abraham. Kaya nga ang susi, kaibigan, para ikaw ay hindi maging waglit, ikaw ay hindi mawawala, at gayon din ako ay kinakailangan tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Ano pang sabi sa Kolosas 1:27? Ganito ang ating mababasa ayon sa sulat ni Apostol Pablo. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Sa mga katwid, kaibigan, ang ating pag-asa ay nasa kay Kristo. Kung ikaw ay wala kay Kristo at ako'y wala kay Kristo, wala tayong pag-asa, at ang ating kinabubuhay hanggang sa buhay na lang ito. Yung mga taong walang Diyos, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Sinasabi nila, gawin mo ang gusto mong gawin, kainin mo ang gusto mong kainin, kapag ka ikay ay namatay, wala na. Subalit ang isang taong may pag-asa, nasa kay Kristo ang kanyang pag-asa, kaibigan, mamatay man sa lupang ito, darating si Kristo, bubuhayin siya sa isang buhay na walang hanggan. Kaya nga, anong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo? Ito yung napakagandang kanyang binabanggit sa 6:19. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Kaibigan, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa ay nakaangkla kay Kristo. Ano ba yung angklang yun? Kapag yung mga barko, meron silang angkor, meron silang angkla, para hindi sila pupunta kung saan-saan. At yung angklang yon ang ginagamit ng mga piloto ng mga barko na upang kapag ka ito ay kanilang pinarada, ang kanilang barko ay hindi pupunta kung saan-saan. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, nakaangkla kay Kristo ang ating ngayong pag-asa, ang ating ngayong kaligtasan, kaibigan. Kaya, nung una, wala tayong kaligtasan, wala tayong pag-asa. Subalit, kay Kristo, meron tayong pag-asa. Meron tayong pagkamamayan sa langit. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang ating buhay sa mundong ito ay pansamantala, kaibigan. At tayo, ang wika, ay mga pilgrim sa lupang ito. At kapag ka dumating si Kristo, dadalhin tayo sa langit na bayan. Yun ang ating tahanan, kaibigan, sapagkat tayo ay merong pagkamamayan sa langit na bayan. Kaya nga, when loved ones die, they borrow Christian hope. Yung mga taong walang pag-asa kapag ka namatay ang kanilang mahal sa buhay, sila naghihiram ng sinasabing yung pag-asa ng mga Kristiyano, samantalang wala silang iniisip na pag-asa. Pero kapag ka si Kristo ang nasa atin, kaibigan, ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Kung tayo man ay magkakaroon ng kamatayan sa lupang ito, kapag ka si Kristo ay dumating, kaibigan, bubuhayin tayo sa isang buhay na walang hanggan. Ang sabi nga ni Apostol Juan sa Gospel of John, Kapitulo 5, Versikulo 29 at 28, ganito ang sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yun ang pagkakaiba, kaibigan. Yung mga mabubuhay sa kahatulan sapagkat hindi tinanggap si Kristo, kaibigan, wala silang pag-asa. Subalit kapag ka si Kristo ay nasa atin, tinanggap natin bilang ating personal na tagapagligtas, kaibigan, mamatay man tayo sa lupang ito, darating ang panahon, gigisingin tayo sa isang buhay na wala hanggan. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinto Kapitulo 15, the very fact na si Kristo ay nabuhay sa mga patay, tayo rin, kaibigan, ay magkakaroon ng pagkabuhay na muli kapag ka dumating si Kristo. Kaya nga, to be lost is to be without hope. Ang ating pag-asa ay kay Kristo. Kapag ka ikay wala kay Kristo, ikaw ay mawawala o mawawaglit. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, to be lost is to be without God in the world. Ano mang sinasabi sa atin? Na ikaw ay mawawala, nangangulugan, ikaw ay walang Diyos sa lupang ito. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Epeso 2:12? Na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo. Nung sila'y hindi pa tumanggap kay Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan na ito. Subalit, ang sabi sa 13, ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na ang una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa atin, na noong dumanak ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, tayo ngayon ay inilapit, kaibigan, sa Ama at tayo ay merong pag-asa. Ang sabi niya noon, wala kayong Diyos sa sanlibutan na ito sapagkat yung mga pagano, sila'y sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Marami silang mga Diyosan. Subalit noong inyong tinanggap ang wika si Kristo, kayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya nga, napakaliwanag na binabanggit ni Apostol Pablo na kanyang binibigyan ng reminder ang mga taga

Sino ang iyong lalapitan? Nagkakaroon tayo ngayon ng kagalakan. Nagkakaroon tayo ng pag-asa na kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na alam mo ang iyong suliranin, gaano man ito kabigat, ay pwede mong ilapit sa Kanya at ikaw ay Kanyang tutulungan. There is nothing impossible, kaibigan, sa Diyos, gaano man kabigat ang problemang ito. When in deep emotional distress, kaya may mga taong nasisira ng ulo, nawawala sila sa kanilang sariling bait. Bakit? Wala silang Diyos eh. Pero kapag ka alam mo na merong Diyos na tutulong sa iyo, kaibigan, bakit ka ngayon magkakaroon ng kabalisan? Ang sabi nga ng ating Biblia, hindi mo problema yung pagkain mo. Maraming mga tao ngayon, naghahanap sila ng kanilang pagkain, pumarot pa rito, wala silang makikitang pagkain, nagugutom sila, marami ang natutulog sa gabi, hindi nakakakain, kaibigan, kahit na minsan kuminsan sa isang araw, wala silang pagkain. Pero alam mo ang Diyos ang nagbibigay ng iyong pagkain, kung papaano ang mga Israelita pinakain sa ilang. Kaibigan, ikaw pa na hindi pa kakainin ng Diyos. Ang iyong inumin, ang iyong kasuotan, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Na kapag ka ikaw ay merong Diyos, kaibigan, na alam mong tutulong sa iyo, pero kang financial problem, ikaw ay matutulog sa gabi na payapa sapagkat alam mo, kinabukasan ng Diyos, bibigyan Kanya ng katugunan sa iyong problema. When facing serious surgery or other illness, na kapag ka ikaw ngayon ay operahan, sino ang tutulong sa iyo? Maaring ang mga doktor, pero ang mga doktor kung wala silang karunungan, sino ngayon ang magpapagaling sa iyo? Ang Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Na kapag ka ang iyong pamilya ay merong problema, nanupat ikaw ay desperado, kaibigan, sino ang iyong lalapitan? Kaya nga, to be lost is to be without God in the world. Kaya nga, ikaw ay may Diyos sa lupang ito, kaibigan. Bakit ka ngayon matatakot? Bakit ka ngayon magkakaroon ng mag-iisip sa maraming problema? Alam mo ang Diyos, tutulungan ka. Ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na ito, to be lost is to be without eternal life. Na ikaw ay mawawala, nangangulugan, walang hanggang buhay. Ano sabi ng ating Biblia sa sulat ni Apostol Juan, sa kanyang sulat sa 1 Juan, Kapitulo 5, Versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sa makatuwid, ang buhay na walang hanggan ay nasa kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Napakaganda nitong pag-uusap ng ating Panginoon at gayon din si Martha na kapatid ni Lazaro. Si Lazaro ay namatay, kapatid siya ni Martha at saka ni Maria. At noong nabalitaan ng Panginoon na si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay, after 4 days ngayon, bumisita ang ating Panginoon. Ganito ang sabi ngayon ng pag-uusap ni Martha at saka ng ating Panginoon. Ang sabi sa 11 ng San Juan, Kapitulo 21, tuloy-tuloy, sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka, sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Martha sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya.

0: siya sa akin, bagamat siya mamatay, ay mabubuhay siya. Kaibigan, ito yung siguradong binanggit ng Panginoon. At ang sabi pa sa versikulo 26, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, versikulo 27, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Kaibigan, nasa kay Kristo ang ating buhay na walang hanggan. Subalit kapag ka hindi mo tinanggap si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, wala kang buhay na walang hanggan, ang buhay mo hanggang sa lupa lang ito. Ang sabi ng ating Biblia, ang buhay ng tao sa mundong ito ay 3 score 10, that is 70. Dahilan sa kalakasan, umaabot ng 80, bibihira ang nabubuhay ng mahigit na 80, 90, 100, mabibihira, kaibigan. Kaya nga, meron pang namamatay na mga kabataan, mga bata. Subalit, kaibigan, kapag tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, anuman ang ating ngayong kasapitan sa mundong ito, mawala man ang ating buhay sa mundong ito, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag dumating ang ating Panginoong Hesus. Huling talata na ating babasahin ayon sa Roma 6:23, ganito ang sabi ng ating Biblia, 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo si Kristo, yung tagapagligtas. Kapag wala tayo kay Kristo, kaibigan, tayo ay mawawala, mawawaglit tayo. Sabalit kay Kristo ay merong pag-asa at merong buhay na walang hanggan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, ang pagiging lost po o ang ating pagkawala ay nangangahulugang nagiging hiwalay po tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit hindi po nais ng Diyos na manatili tayong nawawala. Dahil sa kanyang pag-ibig, ipinadala po niya si Jesus upang hanapin tayo at dalhin tayo pabalik sa kanya. Tandaan po natin, anuman ang ating nakaraan, gaano man kalayo ang ating nalakbay, ang Ama ay naghihintay pa rin na ikaw ay makabalik sa kanya. Ang sabi po sa Lucas 15:24, sapagkat ang anak kong ito ay patay na, ngunit muling nabuhay, siya'y nawawala, ngunit natagpuan. Napakaganda po nito, mga kaibigan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay ipadala lamang po ang inyong mga request sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Init ng panahon, Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nicolas Francisco. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession, subalit siya rin po ay isang guro. At ngayon siya ay naglilingkod dito sa atin sa Central Luzon Conference Headquarters sa Department ng Communication. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating napaka ganda at napakaraming dapat na i-discuss ni Pastor Nick ngayong umaga, ay hilingan po muna natin siya para sa panalangin.
2: Amang Diyos, dakila po sa lahat. Patuloy naming pinupuri, niluluwalhati at dinadakila ang iyong pangalan na kami ay patuloy na nagkakasama-samang mag-aral ng iyong banal na salita. Dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia, patuloy naming babalikan ang mga kwento ng pag-aasawa sa Biblia na dito'y kukuha kami ng mga kaisipan, mga gabay at mga palatuntunan na may kinalaman sa pag-aasawa at sa kaligtasan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan, alalahanin ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Sa ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia, ang ating pag-uusapan ngayon ay sinuwi at ang pag-aasawa bago second coming. Bago ang ikalawang pagparito, ang ating sanglibutan ay magiging kagaya ng kapanahunan ni Noe, na ang mga tao ay napahamak at gayon din na ang pamilya ni Noe ay naligtas. Kaya ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kwento ng baha ng dilubyo sa panahon ni Noe ay palatandaan sa second coming. Matthew 24:37. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa panahon ng baha, sa panahon ni Noe, ay naligtas si Noe, naligtas ang kanyang asawa, naligtas ang kanyang tatlong anak, at gayon din ang kanyang tatlong manugang. Ang halimbawang ito ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kwento ng baha ng daong ni Noe ay kumpletong kaligtasan para sa pamilya. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa anak, at gayon din ang pagpapahalaga sa manugang. Bilang mga responsableng mga tao, ito po ang ating pahahalagahan. Dahil sa relasyong ito ng mga tao na naligtas sa daong, ay nariyan ang ama, nariyan ang ina, nariyan ang kapatid, nariyan ang bayaw, nandyan din ang hipag, nahandyan din ang bilas. Kaya kung uunawain natin ang relationship sa loob ng ating tahanan, ng ating pamilya, tunay na ito ay panukala ng Diyos ng magandang pagsasama-sama ng magkakapatid, ng pamilya at ng mga in-laws. Sapagkat kapag ikaw ay naging manugang, ikaw ay bahagi na ng pamilya. Kapag ka sila'y naging ating manugang, bahagi na sila ng ating mga anak. Ganyan ang pagpapahalaga ng pamilya na ipinakita sa kwento ng Daong Ninue. Walang hindi maliligtas kapag kakaganito ang ating ginawang prinsipyo sa buhay na pinahalagahan natin ang ating asawa, anak at manugang. Tingnan natin ang pagkabigay ng halimbawa ng kaligtasan at sumakay sa Daong Sinue at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Sa malaking kapahamakan na dumating sa ibabaw ng sanglibutan, nakita ng Diyos na ang mga tao ay masama. Subalit kinakailangang maligtas ang binhi ni Noe upang magmatira at magpatuloy sa lahi ng tao na lalaganap hanggang sa ating panahon ngayon. Ang halimbawang ito ng kaligtasan ng pamilya ni Noe ay ipinakikita ng Diyos na mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Pinahalagahan ng Diyos ang mga hayop, ang nakasulat sa aklat ng Genesis 7, 8, and 9. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay dala-dalawa, lalaki at babae, pumasok sa daong kasama ni Noe ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Ganito pinahalagahan ng Diyos. Mayroong classification of animals, merong sinabing malilinis na mga hayop, merong sinabing mga malilinis na ibon, at mayroong mga hayop na gumagapang. Kagaya rin ng panahon ni Eva at Adan, dalawa lang ang kasarian na binanggit sa kwentong ito, lalaki at babae. Ang dalawang kasariang ito na binanggit ng Biblia ay nagpapatuloy hanggang sa atin ngayon. Subalit, mayroon ng interruption at kakaibang paliwanag at kwento ang ating buhay ngayon. Kaya, ang kwento ni Adan at Eva na lalaki at babae hanggang kay Noe na lalaki at babae ay mayroon ng doubt na itinatanim tayo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga, ang ating sibilisasyon ay parabang nakalilito, parabang nakalilin lang sapagkat hindi natin ipinagpapatuloy ang prinsipyong ito na nilalang ng Diyos na lalaki at babae. Tuloy ang pag-aasawa. Genesis 7:16, ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Dito'y ipinakikita rin ng kwento na ng pagpapahalaga sa pag-aasawa. Sabagay, hindi lamang tao ang binabanggit. Binanggit din ang mga hayop at mga ibon at lahat ng klase ng hayop. Upang at sinabi rin uli na lalaki at babae ang lahat ng pumasok sa daong. Ito'y pinapahalagahan ng Diyos ang pag-aasawa, ang pagpapamilya. Hindi lamang upang dumami ang mga tao, gayon din ang pagpaparami at pagpapahalaga sa mga hayop. Kaya kahit na bumaha, kahit na lumutang ang daong, ay tuloy pa rin ang pag-aasawa sa loob ng daong. Tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. Lumaki ang tubig at lumutang ang daong at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Sa loob ng 40 araw na umuulan, natala din na ang mga bukal sa mga kabundukan, ang mga bukal ng tubig ay nangabuksan at bumulwak ang napakalaking volume ng tubig na anupat sa loob ng 40 araw, ang lupa ay inapawan ng tubig at ang daong ay naabot ng tubig at lumutang ang daong. Ang tagal ng pagbubuntis ay ganito, kagaya rin ng pagtagal ng baha. Genesis 7:24, tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Ang tagal na 150 araw ay umaabot ito ng 5 buwan. Kaya, ang mga hayop na pumasok sa daong, na kagaya ng baboy, ay mga 120 days lang yan, mga 4 na buwan, ay nanganak na ang baboy. Lalo ang daga, nakapanganak na, mabilis dumami ang daga. Ang mga ibon, manok, dumami na sila. Marami ng klase ng mga hayop ang dumami, nagmate doon sa loob ng daong. Kaya doon sa loob ng daong ay tuloy din ang pag-aasawa. Itong 5 buwan na ito, bago umakyat sa daong ang mga anak ni Noe, sabi niya, kumuha na kayo ng inyong asawa. Kaya ang 3 anak na lalaki ni Noe, kumuha ng asawa. Kaya ito ay nagsilbing honeymoon para sa kanila. Ang bawat pumasok sa daong ay lalaki at babae. Kaya kanya-kanya silang trabaho, kanya-kanya silang gawa. Walang pakialaman sapagkat mayroon silang kani-kanilang asawa. Kaya nga sinabi ng Panginoon na bago bumaha, sila ay pinag-aasawa. Dahil inutusan ni Noe ang kanyang mga anak bago bumaha na magsipag-asawa. At tuloy ang pag-aasawa hanggang sa loob ng daong. Gayon din ang kwento ng ating buhay ngayon. Kahit maraming trahedya, kahit maraming mga kalamidad, ang pag-aasawa ay hindi pwedeng pigilin. At gayon din ang pagbubuntis, gayon din ang pagdami ng tao at ng hayop ay hindi maaaring pigilin. Pamilya habang panahon. Sinabi sa aklat ng Genesis 8:22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Kung papaano sa panahon ni Noe, 2,000 taon mula kay Adan hanggang kay Noe, mula kay Noe hanggang sa ating panahon ay 4,000 taon, ang pag-init at ang paglamig ay hindi tumigil. Ang pagtatanim at ang pag-aani ay hindi tumigil. Gayon din ang lupa ay nananatili. Gayon din ang pag-aasawa at ang pagpapamilya ay hindi hihinto, hindi titigil. Kung ang pag-aasawa at pagpapamilya ay huminto doon sa panahon ni Rizal sa atin dito sa Pilipinas noong 1900, sa loob ng 100 taon, kaunti na lang tayo na mabubuhay ngayon. Kaya ang pag-aasawa ay hindi hihinto habang panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Inulit ang basbas ng Diyos. Nasulat yan sa Genesis 9:1. Pagkatapos ng baha ay inulit ng Diyos ang basbas kay Noe. Ganito ang pagkasabi. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Aking inisip, hindi ba alam ni Noe ang basbas ng Diyos kay Adan? Bakit kailangan pang ulitin? Aking naisip na alala na ipinaalala ng Diyos kay Noe ang kanyang pagkukulang. Aba, si Noe ay lalaking matuwid, sakdal sa panahon na siya ay nabuhay sa kaniyang kapanahunan. Bakit ako ngayon ay makakasumpong ng mali kay Noe? Ano ang mali kay Noe? Si Noe ay nagkarga sa daong ng 14 na kalabaw, 14 na baka, 28. Dagdagan natin ng 2 kabayo, 2 elepante, 2 sibra, 2 kamelyo. 36 na malalaking hayop ang ikinarga ni Noe sa daong. Bakit siya ay nagkarga ng tao? 8 lang. Ang sabi, kasi yun lang 8 na yon ang naniwala. Oo nga, pamilya niya ang naniwala. Di sinsana nag-anak siya ng mga 6, 8, 10. 120 years na ginawa ang daong. Kung 120 years na gumawa siya ng anak, dapat sana ang kanyang anak ay mga 4 na po. Hanggang 6 na po, pwede. O palagay na kahit hindi maabot yon, hindi naman ganyan kakaunting masyado. Sa loob ng 120 years na ginawa ang daong, tatlo lang ang anak ni Noe. Ibig sabihin, masipag talaga si Noe sa gawain ng Panginoon at ang kanyang pagpapamilya ay hindi gayon. Kung dadagdagan ko pa yan, si Noe ay nagkarga sa daong ng 14 na tupa, 14 na kambing at 14 na usa, 42. Dagdagan ko pa ng 2 pusa, 2 aso, 2 baboy, 48. Pero si Noe walang dalang apo sa daong. Ito ang aking iniisip na malaking pagkukulang ni Noe. Bakit nagpahalaga siya na magkarga ng napakaraming mga hayop? Para ano? Sasabihin natin, para paramihin. Hindi ba lalong mas mainam kung tao sana ang ating ikinarga? Kung tao sana ang ikinarga ni Noe sa daong, disin sana'y mas mabilis silang dumami. Alam po ninyo kaya ganyan ang aking pagsasalita ay narinig ko yan sa aking mga ninuno. Mas gusto pang nilang mag-alaga ng dose-dose ng kalabaw kaysa mag-alaga at magbantay ng kanilang mga anak. Narinig ko po yan. Gusto pa nilang magbantay ng 100 baka. Sundan ang kanilang mga alagang hayop kaysa bantayan ang kanilang mga anak. Nakita ko yan sa aking mga ninuno na hinihimas nila at inaalagaan nila ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos, pag nalapit sa kanilang mga anak, pinapalo ang kanilang mga anak. Opo, ang aking mga ninuno ay aking sinasabi sa inyo, nagpapahalaga sa hayop, kakaunti ang pagpapahalaga sa tao. Bakit ganyan ang ating sibilisasyon ngayon? Nakita ko yan kay Noe. Si Noe nagkarga sa daong ng napakaraming mga hayop, malalaki at maliliit, pero kaunti lang ang kanyang pamilya na ikinarga sa daong. Nagkaanak pagkatapos ng baha. Genesis 10:1. Ang mga ito ang mga salinlahi ng mga anak ni Noe, sina Sem, Ham at Hapet, at sila'y nagkaanak pagkaraan ng baha. Hanggang second coming, Matthew 24:38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Ang pagdating daw ng ating Panginoon ay kagaya ng panahon ni Noe. Una, marami ang namatay sa baha. Pero sang-ayon sa kwento ng pangyayari ng pamilya at ninuno ni Noe, ang ama ni Noe ay si Lamech at ang lolo ni Noe ay si Methuselah. Si Methuselah ay nabuhay ng 969. Si Lamech ay matagal din, mahaba ding buhay. Ang dalawang ito, ang lolo at ama ni Noe, ay namatay sa panahon na ginagawa ang daong. Ibig sabihin, bago second coming, maraming mga tapat at mga banal ang papagpapahingahin ng Panginoon upang hindi na nila maranasan ang napakahirap na kwento ng buhay sa pagwawakas ng sanglibutan. Gayon din, ang lahat naman ng maliligtas ay aangat sa alapaap ng langit kagaya ng itinuturo natin na mga pag-aaral sa pagparito ng ating Panginoon. Pero ang sabi dito, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom at nag-aasawa. Ano ang masama sa pagkain? Hindi po tama ang kanilang kinakain. Ano ang masama sa pag-inom? Ngayon pong panahong ito ay marami tayong iniinom na hindi dapat inumin na nakasisira ng ating kalusugan at ng ating katawan. Paano nag-aasawa? Ngayon pong panahong ito ay nag-aasawa ang mga tao ng walang kasal, walang kasolemnihan ng kasal. Ang ibig sabihin, ang kwentong ito ng pag-aasawa, ano ang mali sa pag-aasawa nung panahon ni Noe at pag-aasawa ngayon? Ang tamang pag-aasawa ay no sex before marriage, no premarital sex before marriage. Kaya ibig sabihin, maging tapat tayo sa tipanan ng pag-aasawa. Ay ngayon pong panahong ito, buntis na ay hindi pa nakakasal. Ito po ang mali sa pag-aasawa na binanggit sa Matthew 24:19. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Lahat ng hindi maliligtas. Totoo, sila lang yung kahabag-habag, sila yung kawawa. Pero lahat ng maliligtas ay tama at dapat. Kahit ano ang kalagayan ng tao, kapag siya'y maliligtas, siya'y magiging mabuti, maginhawa at mapalad. Ay bakit naging kawawa ang mga buntis at ang mga bagong panganak? Dahil sila ay nabuntis at nagkaanak sa pagkakasala. Ang pagiging buntis at ang pagkakaroon ng anak ay ebidensya ng kasalanan na matagal nang ginagawa. Iyan ay huwag nating gawing katwiran na kaya hindi tayo mag-asawa o mag-anak ay dahil sa pagparito ng Panginoon ay kawawa. Hindi. Ang kawawa ay yung maling pag-aasawa. Itama po natin ang ating pag-aasawa. At tama yan, bago dumating ang Panginoon, kung buntis tayo na maliligtas o nagpapasuso na maliligtas, mahalaga ang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Mahalaga ang tao sa kaharian ng Diyos. Kahuli-hulihang talata na aking babasahin, pag-asa sa second coming. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ano ang nangyari sa panahon ni Noe? Nagkaroon ng pabalita ng babala na darating ang baha. Ano ang pabalita sa atin bago dumating ang Panginoon? Ang mga palatandaang ito, ang mga pangyayaring ito sa ibabaw ng lupa, kagaya ng mga digmaan, kagaya ng mga lindol, kagaya ng mga bagyo, kagaya ng maraming mga trahedya sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng iyan ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik. Kaya lang sa panahon ni Noe, kung bakit sila napahamak ay dahil hindi sila

0: Ebanghelyo, kinilala ang kanilang mga kasalanan, tinanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas, at iniwan ang kanilang mga pagkakamali. Nagbago ng buhay, ay mayroong pag-asa sa kaligtasan. Salamat na mayroong mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay maging aware na hindi na magtatagal darating ang Panginoon. At iyan ay isang babala ng pangyayari kung paano nang baha sa panahon ni Noe. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, pag sinabi po natin kay Noe, Pastor Nick,
0: yes,
1: ay talagang faithful siya na servant. Sa sobrang faithful niya, tatlo lang ang anak niya. Tumutok po siya sa kanyang trabaho.
0: Yes.
1: Opo. Kaya lang po, nakita din po natin nung sila'y nakasakay na sa kanilang arka, ay yung community and responsibility naman na talagang lahat po sila, despite sa hardship nila sa loob ng ark, no, ay talagang nakita nila at hindi naman napabayaan talaga ang mga hayop at nag-anak ng nag-anak, sila rin po ay talagang repopulation ang nangyari po kahit tatatlo lang po yung naging anak niya at yung kanyang mga manugang. Yun po, Pastor Nate.
0: Yes, patuloy po nating alalahanin ang mga kwento ng banal na kasulatan. Dahil sa pamamagitan ng mga tala na yan ng kasaysayan ng Biblia, ay nagbibigay sa atin ng sinag ng liwanag ng buhay. Kung bakit sa panahon ni Noe ay napahamak ang maraming mga tao dahil sa sumama ng sumama ang tao at hindi na pwedeng magpatuloy pa sa kanilang kasaysayan. Kaya gumawa ang Diyos ng interruption kagaya ng baha sa panahon ni Noe upang magkaroon ng paalaala sa ating panahon ngayon. Kaya ang pagsama ng ating kasaysayan ay nagpapakita rin ng ebidensya na hindi na talaga po pwedeng magpatuloy ng matagal ang ating mundo. Kailangan na muli ang Diyos ay magbigay ng interruption. At iyan ay nagpapatotoo na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa lahat ng mga kwento ng Biblia, palagi yang mayroong moral lesson. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila ka po sa lahat ang tahanay nasa langit. Marami pong salamat sa pabalita ng second coming. Hindi na magtatagal aming mamamasdan ng aming Panginoon sa alapaap ng langit sa kaniyang dakilang pagbabalik. Subalit narito ang aral ng panahon ng dilubyo, ng panahon ng baha. Ito'y magsilbing mensahe para sa amin, para sa kaligtasan ng aming buong pamilya. Alalahanin mo po kami, Panginoon, na ang aming mga pagpapahalaga at pagpamalasakit ay maukol lamang sa aming pamilya, sapagkat ang panahoy malapit na. Ang aral na ito ng daong ni Noe ay maliwanag na pagpapahalaga sa asawa, sa anak, at sa manugang. Sa lahat po ng ito, alalahanin kami, O Diyos, kasama ang aming mga tagasubaybay at tagapakinig. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay tuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang kwento ng pamilya ni Noe ay sumakay sa daong at umangat ang daong sa ibabaw ng tubig. Ngayon pong panahong ito ay uso ang migration. Maraming mga pamilya ang lumilipat sa ibang bansa, lalo na sa atin na mga Pilipino, upang maghanap ng green pasture. Sayang kapag kakamayroong paisa-isa na naiiwan. Talagang iyon ay kalungkutan. Ang gusto natin, ang ating buong pamilya, ay sama-sama na makarating sa ibang bansa at doon na tayo manirahan. Gayon din, pangarapin natin ang langit na bayan na ang ating buong pamilya ay madala natin doon sa langit. Kasama natin ang ating asawa, At ang ating

ating mga anak. Ang inspirasyong ito ng kwento ni Noe ay tumatagos sa buong kasaysayan ng sanglibutan at tumatagos sa lahat ng tahanan. Matanim ito ng malalim sa ating puso't isipan para sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig na nag-aaral ng Biblia. Narito tayo sa series ng Pag-aasawa at Biblia. Mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayo magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng katotohanan at impormasyon mula po sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makasama po natin ngayon si Pastor Fernand Serrano. Siya po ay pastor ng Jordan Heights Seventh-day Adventist Church. Welcome po once again, Pastor Fernand.
2: Magandang araw sa iyo, Brother Edison, at sa lahat po ng atin pong taga-pagsubaybay ng atin pong tapat na paglilingkod. Ang tanging Panginoon, no? Ang atin pong tagapagligtas.
1: Yan, maraming pong salamat, Pastor. At bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-uusapan o pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Ganyan din po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na kami po ay makarinig ng inyo pong pabalita. Una po, Panginoong Diyos, amin pong pinapanalangin ang amin pong mga tagapakinig na inyo po silang pangunahan. Ganyan din po, Panginoong Diyos, magabayan ng banal na espiritu. Nang sa gayon, ang kanila pong mapapakinggan na katotohanan ay patuloy po nila itong isakabuhayan at magbigay ng inspirasyon sa kanila na patuloy pong lumakad ng naayon po sa inyo pong kalooban. Pinapanalangin po din namin si Pastor Fernand na inyo pong gagamitin sa mga oras na ito na inyo po siyang pangunahan din po, O Diyos, at inyo pong patuloy na gamitin ang mga mensahe na kanya pong inihanda para po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo pong pagsagot sa amin pong panalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, amin po kayo inimbitahan na patuloy lamang pong manatili sa inyo pong pakikinig or panonood sa ating programa. At huwag din yung kalimutan na makapag-like, share, subscribe at mag-follow sa atin pong Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po, ang Adventist Teleradio at ang Adventist World Radio Manila. Ang tema po natin na atin pong pinag-aaralan or pinag-uusapan sa sharing po ito is meron pong temang tapat. Nang ibig sabihin po ng tapat ay tanging ang Panginoon ang tagapagligtas. Ito po ay a gospel-centered anti-corruption series. At sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan is about si Jesus at Hustisya, ang pamantay ng Diyos para sa matuwid na pamumuno. Ibigay po natin ang atin pong pakikinig at ang panahon kay Pastor Fernand.
2: Okay, magandang araw sa inyo at nawa ang mapagpalang Diyos ang siyang sumainyong lahat. Napansin ko lang ang bawat pinuno o bawat presidente, meron kani-kanya silang banner, no? Ko lang ano talaga eksaktong tawag doon. Sa panahon ni Pinoy ay matuwid na daan, no? Daang matuwid. Kay President Arroyo ay Strong Republic. Kay Fidel Ramos ay Philippine 2000. So, kay Pangulong Duterte ay build. Tama, no?
1: Opo.
2: So, yung sabihin, may kanya-kanya silang katangian kung anong gusto nilang ma-achieve. At marahil ay masasabi natin na every leader has the right to lead. Ibig sabihin, kung tutuusin, no, by nature, leader talaga ang isang tao. Kasi in million sperm cell, isa lang talaga yung nag-lead at nabuhay siya. So, we can say na winner talaga siya. O kaya siya yung nangunguna. So, but how to lead or how he leads makes all the difference. So, syempre, may pagkakaiba kung paano naman siya mamumuno. So bawat pinuno nga ay may karapatan, pero kung paano siya mamumuno, ito ang dapat siguro nating tingnan. So ang katapatan tulad ng ating pinag-uusapan sa ngayon ay napakahalagang salita na kapag yung salitang tapat, pagkabaligtarin mo, Brother Edison, tapat pa rin siya. Ano, baligtarin mo niya pabalik, basahin mo pabalik, tapat pa rin siya. So sa makatwid, ganun daw ang isang taong tapat. Kahit balibaligtarin mo, tapat lagi ang kanyang puso para sa iyo. So kapag pinili ka o hinirang, ang isang tao ay isang bilang leader, di ba? So makikita mo kapag ka mayroong crowd o kaya yung mga kahit yung mga bata, meron talagang isang tao na parang nagli-lead, no? Marahil isang katangian 'yon ng isang tao that they lead somebody. At yung iba naman ang katangian nila ay maging follower. Pero someday, somehow, matutuklasan mo you are a leader in your own rights. May kanya-kanya pala tayong pwedeng pangunahan. So that is an authority na ikaw ay merong kakayahan, no? At ito isang pamamaraan naman, yung pamamaraan naman ng pamumuno ay kaniyang estilo ng pamumuno. Merong minsan ay dictatorship, no? Pero maaaring sa iba tingin ay napaka-effective kasi one-man rule, no? At ang kanyang paglilingkod maaaring marahas, pero sa iba naman ay mapagpakumbaba. Ang iba na may makasarili at ang iba na may maaaring makadiyos. So, nasusubok ang kakayahan ng kanyang otoridad o kanyang achievement sa kanyang mga bunga, no? So, kahit sa pag-aasawa, kapag daw hinug sa pilit, hindi rin maganda. Kaya maging sa payo ni Mrs. Ellen White, mainam daw eh, meron ding damdamin at merong pangkaisipan. Kaya lamang, leader, kailangan head, talagang nag-iisip ng mga pamaraan. Hindi puso ang inuuna. So, ang tunay na pamuno ay sinusukat, no? Hindi sa kanyang kapangyarihan o lakas, kundi sa paglilingkod at ito'y nagiging epektibo ba para sa iba na kanyang nasasakupan. So, anong koneksyon nito sa Biblia at sa Spirit of Prophecy? So, according to Mateo 28 talatang 20 talatang 26, "But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant." So ibig sabihin talagang mauuna ka talagang maging mapagpakumbaba. At ang yung kahinaan, no, kaya sa iba ang tingin dito pagkakahinaan parang talo na eh. Pero naalala ko yung giyera sa Vietnam. Ang liliit lang ng mga Vietcong kumpara sa mga Amerikano, pero nanalo sila. Kasi yung kaliitan nilang kaniyang ginamit, no? Meron nga namang kasabihan, yun daw mga payat ay matalas o kaya ay talagang minsan ay mas talo pa yung pang mga malalaki. Yung maliit naman nakakapuwing. So, according to Mrs. Ellen G. White, the greatest want of the world is the greatest is the servant. Paano kaya nangyari yun, no? So, maging ang mga mayayaman, kailangan din ng mga tauhan, di ba? Hindi sila magkakaroon ng tinatawag na kayamanan kung walang mga mas mababa. Kasi pantay-pantay din. So, ibig sabihin, we really need each other. No, we really need each other. Mayaman man o mahirap, kung walang manggagawa, wala ring mga bosses, walang mga boss. According to Mateo 23, talatang 23, "Kahabag-habag kayo." Ano kaya itong kahabag-habag na to? Mga tagapagturo ng kautusan ba? Mga pinuno po ito. At mga pareseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi, ngunit pinababayaan naman ninyo ang mga mahalagang bahagi ng kautusan. So mga tagapagtanggol po ito ng kautusan. Kaya lamang, sabi, nakakalimutan yung pinakamahalaga. Ito ay ang hustisya, awa, at katapatan. Ayan, tamang-tama. Ating pinag-uusapan yung katapatan. So, nagiging baliwala ang lahat ng bagay kapag wala kang matapat na taong iyong follower, di ba? Pero, kinakailangan maging just ka o matuwid ka sa pagtingin sa iba. And at the same time, meron kang puso. So, dapat nating isagawa o dapat ninyong isagawa ang huli ng mga hindi na pinababayaan ang una. Sabihin, lahat ng yon mahalaga. So, parang too much emphasis on other, nawawala naman ang iba. So, dapat balanse. No? Dapat balanse. Ano ang konteksto nung talata na binanggit na yaon na pagkakabanggit sa kahabag-habag daw po yung mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo? So, tumutukoy sa mga leader. Bakit sila naging kahabag-habag? Sa panahon yung kasi, ang ating Panginoong Jesus ay nagsasalita. No, nagsasalita ang ating Panginoong Jesus ng matindi laban sa mga reliyosong leader na nagpapakita ng kabanalan pero hindi isinasakabuhayan ang kalooban ng Diyos. So, para lang itong mga either artista, no, or kaya'y politiko, o kahit mga marahil tulad nating manggagawa, no? Tinakailangan kasi what you said or what you believe ay din yun din yung what you live, no? Live what we believe, no? Or live what we preach. So ang focus nila lamang ay panlabas na ritual. So pero ang puso ay malayo sa katapatan, malayo sa hustisya at malayo sa kaawaan. So mga bagay na ito ay hindi tunay na galing sa Diyos. Pero itong mga bagay na ito, kung nasa iyo ang hustisya, ang katarungan, awa at katapatan, pwede nating sabihin ito ang pinakamahalaga sa ating Diyos. So sa anumang pamumuno, di po ba? Mayroong mga tinatawag na plataforma. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos, no, nung nilikha niya ang langit at ang lupa, ay inuna muna niya yung lahat ng kailangan ng tao. Nung ika-anim na araw, sa kanya nilikha ang tao. Nandiyan na ang lahat. Kumpleto na. Ibig sabihin, ang Diyos, naiintindihan niya ang pangangailangan ng tao, kaya inuna muna niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pagkain, at kailangan ba nun ng damit? Ang damit ng katwiran ng ating Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng bagay ipinrovide na ng ating Panginoon. So we can say that God is a just God. At ang Diyos naman din, nakita naman natin ano, kahit nang bumagsak ang tao sa kasalanan, nandun pa rin ang awa ng Diyos. So paano ba natin masasabi? Sino bang unang sastre? Diba ang Panginoong Diyos mismo? Iginawa sila ng leather robe ng ating Panginoon. Pero alalahanin ninyo, merong nagsakripisyo yung kordero kasi yung buong balat na yon nung kordero, siyempre, tinungkab yun lahat sa katawan ng kordero. At yun ay binalabal kay Adam at kay Eve. So that, we can say that God is not just a God that is just, but also full of mercy. So isabihin, tapat at banal pa rin talaga ang ating Panginoon Diyos. So sa makatwid, kahit na sa panahon ng creation, siya ang lumikha sa atin. At sa panahon ng pagkalugmok sa kasalanan ng tao, siya naman ang ating tagapagligtas. So both being a creator and a redeemer, yan ang ating Diyos na tapat. No? So sa ganito ding pamumuno ng ating Diyos, kaya lang nakakatagpo tayo ng pamumuno ng tao. Maraming mga leader ang mukhang makadiyos lang. Pero ang pamumuno nila ay maaaring maganda sa pananalita, ngunit hindi nakikita sa gawa. Alam niyo, ang pamantayan ng Diyos ay hindi po posisyon, kundi karakter. Kung meron pong kautusan, ito po yung parang pader na humaharang na sakta natin ang ibang tao. And at the same time, yung kautusan, ito rin naman yung din pong nagiging pamantayan natin para tayo magkaroon ng mapayapang buhay. So this becomes a fence against intruder, no? And also a yung bang nagiging tagapag-ingat para sa ating pamumuhay at mabuhay tayo ng marangal. And at the same time, hindi rin naman tayo nakakapanakit o kaya nakakatapak sa iba. So, isipin na lang natin ang isang influencer na mayroong milyong-milyong follower. No? Ewan ko, marami silang mga pamamaraan. You know? Maaaring sa pamagitan ng apps o kaya mga gadget na kahusayan ng gadget nila marahil o kaya napakagandang camera marahil ang gagamitin nila. O dili kaya'y mga pag-i-edit, no? So, pero some of those, kasi nga, marami na ngayon digital makeup. There is a possibility na hindi siya mismo yung taong yun. I mean, hindi yung mukha na yun. So, puro, most likely, marami doon ay fake. Kaya, meron ding mga fake na likes. Minsan yung ano eh, kahit daw dislike, ano pa rin yun eh. Kahit ang pinakamahalaga kasi, napansin ka, no? Kahit yung mga negative ang comment sa iyo, ang pinakamahalaga raw kasi napansin siya. That's why maraming gumagawa ng content ngayon eh, either nagwawala o kaya yung gumagawa ng hindi tama. Basta ang mahalaga kasi sa kanya mapansin siya eh. So noon ang kasabihan namin noon eh yung KSP. Pero ang pinakamahalaga raw hindi lang dahil sa napansin siya, ang mahalaga kumita siya. So isipin niyo na lang yun, na ginagamit kumisan ang kahinaan ng ibang tao. So sa panlabas ay sikat, pero ang totoo pala pwede rin maging notorious. So, pero sa loob, walang tunay na impact. Kasi ang pinakamahalaga kahit sa mga pamumuno o kaya sa ating pag-impluensya ay hindi maitaas ang sarili, kundi kung sino bang talagang totoong nagahari sa ating puso. So sana ganyan talaga ang pamumuno, no? Merong tunay na hustisya. Pero kaya lang, no, nararanan sa natin, walang katarungan. Sabi nga, kapag habang tayo nasa mundong ito, tila maramot ang katarungan. Kasi nga, tulad na napag-aralan natin sa una, dahil nga ang pagkakiling ng tao, ang likas niya ay maging makasalanan. Pero salamat sa Diyos, no? Sabi po, no? Salamat, bagamat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob na walang bayad kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang Panginoon ang tanging ating tagapagligtas, di po ba? So, mayroon tayong pag-asa. So, kaya nga sa mundong ito, kahit na walang hustisya, meron naman silang posisyon, pero walang puso. Sabi nga sa mga pangyayari sa mga, mga nakaraang halos isang buwan na, no? Mahigit. Talagang, they cannot describe. Ang tawag sa Biblia, no, kapag hindi raw ma-describe, undescript. Alam nyo, kapag mayroong isinasalarawan sa Biblia na hindi maisalarawan, ang nilalagay undescript. Meron din sa Bible na undescript, pero ang iba, tinatry na ilagay na dragon siya. Undescript kasi. Wala siyang katulad kasi. So, naalala ko tuloy ang isang pangyayari sa isang issue na nawawalang pondo sa isang HOA. Ewan ko ba bakit nagkakataon, hindi naman ako ganun kahusay sa mathematics, pero actually pinakamababa ang mathematics ko nung nag-aaral ako eh. Pero nahalal akong auditor. Hindi ko alam kung anong basiya nila bakit ako nagiging auditor. Hindi naman ako nag-audit. Ang ginagawa ko lamang ay kumukuha ko ng mga taong pwede kong pagkatiwalaan kung paano mag-audit. And at the same time, makakatuklas ka talaga at makakatuklas ng mga anomalya sa pananalapi. Ang mahusay dito, pagdating sa report, balanse. Pero nawawala ang pera. Di mo ba? Ganun daw kahusay. Ganun kahusay ang mundo natin sa ngayon. Uso na rin ang multo. Merong mga ghost project, ghost students, ghost patients, ghost expenses. Ito ang mga modus. Ika nga, kapag binago raw yung batas, hahanap sila ng paraan para gumawa uli ng modus. So kaya nga yung mga nakaraan natin, no, yung kasalanan kasi ay premeditated talaga yan. yung likas talaga gumagawa sa loob. But unless you have the Christ, magbabago ang mukha ng pagkatao. No? So, maaaring may mukha ng pagmamalasakit, pero kinukuha naman ang pag-aari ng ito. Nasaan ang hustisya? Yan siguro ang laging itatanong natin, nasaan ang hustisya sa mundong ito? Well, mayroong tatlong bagay na dapat po nating maalala. Number one, ang matuwid na pamumuno ay makatarungan. Marahil ang mga pinunong katulad po ng mga presidente, talagang meron silang ina-achieve na mithiin, daang matuwid. Actually, biblical po yun eh, daang matuwid. So sa makatuwid ay inaasam-asam sana na lahat nawa ng mga mamayang Pilipino ay lumakad sa daang matuwid. Kasi maraming dumadaan sa malawak na kalsada, daanan. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Pero kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, siya ang tanging daan at katotohanan. So hindi ito tungkol sa kapangyarihan o kaya pagkamal ng kayamanan, kundi sa isang patas na pamuhay at doon nagkakaroon ng role ang kautusan ng Diyos. Alam nyo, kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nako, ay mababago ka. Pati ang iyong pamilya, mababago. Sabi nga, kapag daw ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas ay nagbago, magbabago ang buong Pilipinas. So, the greatest wonder of the world is the wonder of man. Men who cannot be bought or sold. Men whose inmost soul are true and honest. So, kahit ano pang mangyari, kapatid, kaibigan, saan ka man naroon, kailangan mo ng matapat na tao. Yung hindi natatakot sabihin kung anong mali at i-commend naman kung ano ang tama. Di po ba? So that is in Education, page 57. Ang leader na makatarungan ay nagbibigay ng pantay na pagtrato sa lahat, walang palakasan, walang favoritism, handang makinig at matuto sa iba. Ang ikalawang bagay na dapat nating tingnan ay ang matuwid na pamuno ay maawain. Bagamat ang isang leader dapat matibay, matigas, ayon naman po sa Ministry of Healing, page 143, Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men and as one who desired their good. So, he showed sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Pagkatapos doon, saka lang na siya sabihing, follow me. Hindi po ba? Kapag ka ang Panginoong Jesus, talagang pinuntahan ka, o ikaw mismo pumunta ka, makikita mo ang pangangailangan nila. So, katulad ng presidente, BBM, di ba? Talagang nung makita niya, nakita niya ang pangangailangan ng

0: the church. Betrayal of ecclesiastical trust. Kasi nagtiwala yung church sa iyo eh. Kaya sa Biblia, no? Biblically, merong nagbetrayed. No? Si Judas yun. So, ecclesiastical trust yun. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang Panginoong Jesus nagbigay naman ng tapat na halimbawa. Nung siya ay sinabi yung babautismuhan ni John the Baptist, parang ayaw ni John the Baptist. Pero sabi niya ay hayaang gawin kung ano ang katbiran. So Jesus, bagamat hindi niya kailangan talaga yon, nagbigay siya ng halimbawa. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Tapat na leader siya. Ayon po sa Spirit of Prophecy, doon po sa binabanggit, ang pamumunaro po na may justisya ay salamin ng ni Kristo. O salamin ng pamumuno ni Kristo. So mahalaga po yun, no? Mahalaga pala na dapat tayo ay magbigay galang sa karapatan ng tao at higit sa lahat sa katwiran ng ating Diyos. So kabataan, ikaw ngayon ay tinatawag upang mamuno ng may hustisya, katarungan, awa at katapatan. Nasa iyo ang pag-asa ng bayan. Yan din ang sabi ng ating pong bayani. Kung hindi man nagawa ng mga leader sa ngayon, ikaw ang tanging pag-asa. I mean, aasahan ka namin. Pero siyempre, ang pinakatangi nating halimbawa ay ang Panginoong Jesucristo na siyang puno ng ating buhay, maging sa pamilya natin, sa eskwelahan, sa trabaho, pwede kang maging huwaran kung siya ang magiging huwaran mo. Ito po ang ating dalangin.
1: Amen. Amen. Muli po, maraming pong salamat kay Pastor Fernan sa kanya pong pauna sa atin pong pag-aaral ngayon pong araw na ito. At alam po namin na punong-puno po ng kaalaman ang inyo pong napakinggan, ang atin pong nalaman sa pagkakataong ito patungkol po sa pagiging isang tunay na leader or mamumuno sa isa pong pamamayanan, sa isa pong community or even sa sarili po nating mga tahanan. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa ibang program pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At muli po, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa pamuna ni Pastor Fernan.
0: Tayo po ay manalangin. Mapagpala at bahabagin po namin Diyos, maraming maraming salamat po. Tunay nga po na tanging ikaw ang aming pong tagapagligtas, ang aming pag-asa. Panginoon, turuan niyo po kaming mamuno ayon sa inyong pamantayan. Ang inyong kautusan ay ipinagkaloob upang maging batayan ng amin pong pangangasiwa, pagtingin sa aming kapwa na may pagmamalasakit at pagbibigay galang sa inyo upang kayo ay sambahin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na makatarungan, maawain at maging tapat. Gamitin niyo po kami na maging instrumento ng pagbabago sa aming henerasyon. Panginoon, patnubayan niyo po ang aming mga pinuno, maging ang aming bayan, sa Senado man o sa Kongreso, at lahat ng gabinete na maaaring makatulong sa isang pagbabago. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, naway magkaroon kami ng tunay na relasyon sa inyo na siyang tunay na puno na magiging dakilang halimbawa sa isang pagbabago. Inihiling po namin, alang-alang po, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Kaya po mga kaibigan, tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol po sa Biblia at pag-asa para po sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos, laging may pag-asa.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang gabi sa lahat. Kung kayo po hindi pa nakapag-share na atin po mga episodes, tonight, please share these episodes to your friends. At ngayong gabi po, tayo po ay mag-aaral muli ng isang magandang paksa. Tapos na tayo sa Holy Place. Tayo ngayon ay dadako na sa Most Holy Place. Pero bago tayo magpapatuloy, gusto ko po kayong batiin at pasalamatan sa inyo pong pagtsatsaga na panoorin ang atin pong pag-aaral gabi-gabi. Shall we bow our heads as we pray? Dakilang Diyos amang banal, salamat ng marami sa pag-iingat sa buong araw sa mga pagpapala at ngayong gabi sa amin pong pagsisimula ng pag-aaral ng iyong salita, ang karunungan katalinuhan mula sa iyo ipagkaloob sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong paksa ngayong gabi po ay may pamagat na ang pagsunod, Sanctuary, the Ark of the Covenant. Kung tayo po'y papasok sa Most Holy Place, ang nakalagay doon sa Most Holy Place, mga minamahal na mga kapatid, kaibigan, taga-subaybay, walang iba kundi yung Ark of the Covenant. Ito pong binabanggit sa Exodus chapter 25 verse 10 to 11, it says, "And they shall make an ark of shittim wood, and thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about. Then put in the box the two stone tablets that I will give you, on which the commandments are written," in Exodus chapter 25 verse 16. "After the second veil was the tabernacle, which is called the Holy of the Holies," in Hebrews chapter 9 verse 3, and in verse 4 to 5 it says, "which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, the Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy of seat. Of these things, we cannot now speak in details." Doon po sa Most Holy Place, mga minamahal mga kapatid. In verse 6 to 7, "Now when these things had been thus prepared, the priest always went into the first part of the tabernacle performing the services, but into the second part of the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance." Ibig sabihin mga kapatid, doon sa Most Holy Place na ang nakalagay doon ay yung Ark of the Covenant, walang ibang papasok doon kundi yun lamang ang High Priest. At yung High Priest na yun, papasok siya once in a year. Once a year, the High Priest enters the Most Holy Place. Pero ngayong gabi mga kapatid, huwag muna natin bigyan ng punto yung pagpasok ng High Priest doon sa Most Holy Place. Ang ating pag-aaralan ngayon ay yung item doon sa Ark of the Covenant. Bukas po pag-aaralan natin yon, when the High Priest enters the Most Holy Place. Okay? So ngayong gabi, the three items placed inside the ark, yun yung tables of stones, yung sampung utos, yun yung Aaron's rod at yung manna, have a significant role of Christ's ministry in the Most Holy Place, the beginning and the end of His ministry in the end time. Okay? Oh? So tatlo po mga kapatid. Ngayon titingnan natin ano yung ibig sabihin po nito. Huh? Yung tatlong item na yun na doon sa Ark of the Covenant, doon nakalagay. Ano yung meaning at what does it represent? Okay? First, manna, in Exodus chapter 16 verse 15 to 26 and John chapter 6 verse 30 to 58. Ito po'y tumutukoy sa God's providence. Amen?
God provides physical and spiritual needs. Kagaya ho ng mga Israelita nang sila ay nasa wilderness. Wala silang makain. Ang ginawa ng Diyos, kasi nasa wilderness sila, nasa ilang sila. You know, friends, ang ginawa ng Panginoon, binibigyan sila ng Diyos ng mana. Huh? At ang lesson dito, mga kapatid, makikita natin yung God's providence. Yung pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung pagpapala ng Diyos sa iyo at sa akin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. God provides physical and spiritual healing or spiritual needs. Amen? Yun naman pong Aaron's rod. Ano? Ito po ay sa Numbers chapter 16 verse 1 to 10. This is all about God's leadings to His people and His church. Kasi kung ating titin, mga kapatid, ang kwento ho doon sa Numbers chapter 16 verse 1 to 10, sa Israelites, dalawa ngayon ang nag-aangkin. O dalawa ngayon ang leaders. Una ay itong si Moses and si Aaron at meron nag-aangkin din na leader ng Israelites, si Korah at ang kanyang kasamahan. Ngayon dumating sila sa krisis, sino sa kanila ang leaders? Ang ginawa ni Moses, mga kapatid, lahat ng mga tungkod ng leaders of the 12 tribes, dinala nila doon sa most holy place. And the Lord intervene. Anong nangyari, mga kapatid? Yung rod ni Aaron budded, bloomed, and produced almonds. And then it represents na yung totoong leader, Moses and Aaron. Ha? Humakita natin dito, mga kapatid, yung leadings ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ha? God's chosen leadership. Napakabuti, mga kapatid. Ang Diyos, yung mana doon sa Ark of the Covenant, it means to say na yung providensya ng Diyos sa atin sa araw-araw. He provides us physical and spiritual needs. At hindi lang din, mga kapatid, makikita din natin doon yung Aaron's rod represents God's leading in our lives upang hindi tayo mapahamak. Amen? And the third one, yun yung tablets of the covenant. Yun yung sampung utos ng Diyos. God's moral law, the Ten Commandments, na yung moral law na yon, that was an expression of His love. Yung utos ng Diyos, yung moral law na binabanggit ay this is an expression of His love, mababasa po natin yan sa Exodo chapter 20, verse 3 to 17. Ito pong sinasabi. Thou shalt have no other gods before me. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na siya lang ang atin pong paglilingkuran. Siya lang yung Diyos ng ating buhay. Alam niyo po, hindi lang ito tumutukoy doon sa mga images, kundi lahat ng bagay na maghahadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, magiging Diyos-Diyosan natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos o Diyos-Diyosan, kundi ako lang. Amen? Pangalawang utos, ang sabi niya, thou shalt not make unto thee any graven image and thou shalt not bow down. Ibig sabihin, walang ibang sambahin kundi siya lang. Hindi tayo magsasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan o mga ribulto, mga minamahal na mga taga-subaybay. And the third, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ano? Pang-apat, mga kapatid, alalahanin natin ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anong araw na yon? Ikapitong araw. Ang sabi ng Diyos, anim na araw gagawa ka na iyong gawain, ngunit sa ikapitong araw, ang siyang Sabbath sa Panginoong mong Diyos. Ang ikapitong araw, hindi sa atin, ito'y pagmamayari ng Diyos na tayo magsamba, mangilin, mga kapatid. At yun o, kung anong araw na yon, kung titingnan natin sa kalendaryo at sa pag-aaral ng Biblia, yan po ay Sabado. Kasi yun yung ikapitong araw ng Sanlinggo. Amen? Oh, panglima, mga kapatid, honor thy father and thy mother. Kaya mga minamahal na mga kabataan, kayo na nakikinig,
Kung gusto nating humaba ang buhay, itong binabanggit sa Biblia, honor your father and your mother. Pang-anim na utos, thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Huwag tayong magnakaw. Huwag tayong magsagsi ng walang katotohanan. And thou shalt not covet. Huwag tayong maimbot o huwag tayong maingit. Yan po yung sampung utos ng Diyos, God's moral law, the expression of His love na nakalagay doon sa Ark of the Covenant. Alam niyo po, ang utos na ito, yung moral law na ito, na yung sampung utos na ito, ito ay tungkol sa pag-ibig natin sa Diyos. Ito po binabanggit sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. He said to him, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important command. The second is like it, love your neighbor as yourself. Ano daw? Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, the greatest commandments, at yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yun po ay napapaloob doon sa sampung utos ng Diyos, mga kapatid. Meron mga kaibigan na takot na takot sa sampung utos. Allergy sa sampung utos. But you know, mga kapatid, ang sampung utos, this is an expression of God's love to humanity. In fact, there are three things. Bakit? This is an expression of His love. This is very important. Kaya huwag tayo, mga kapatid, na maging allergy sa sampung utos. Mabuti nga't merong moral law na ibinigay sa atin. Why? Because number one, God's moral law, it reminds us that we are sinner and need of Christ. Galatians chapter 3 verse 24 says, wherefore the law was our schoolmaster to bring us out unto Christ, that we might be justified by faith. Ito daw po yung schoolmaster. Sapagkat sa pamamagitan ng utos, ipinapakita sa atin yung pagiging kasalanan, yung ating pangangailangan kay Jesus, kasi tayo ay sinner, nagkasala tayo at kailangan nating lumapit kay Jesus. Amen? God's moral law, as I've said, this is an expression of love. In Romans 13 verse 30, ang sabi doon, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. And the third, it is our duty na ating pong sundin ang kanyang utos, mga kapatid. The duty of man, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, ang sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Ano? Ang sabi ni Jesus, kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang mga utos. Ang pagsunod natin sa utos ng Diyos, mga minamahal na mga taga-subaybay, hindi yan para tayo maligtas, kundi dahil tayo iniligtas na ni Jesus at ating pagsunod sa Kanya ay dahil mahal natin si Jesus at mahal tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, sino po sa atin ang nagmamahal kay Jesus? Marami mga tao ngayon na gustong umibig kay Jesus pero hanggang dila lang. Walang pagsunod. Ang pagmamahal, mga kapatid, ito'y may commitment. Hindi lang hanggang sabi lang, kundi willing ka at handa kang magpasakop, handa mong sundin ang Panginoon. Ang tanong uli, sino po sa atin ang lubos na nagmamahal kay Jesus? Na ang lubos na nagmamahal kay Jesus, nagbubunga ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sino po sa inyo
sino po sa atin ang lubos na mahal sa Jesus at handang sundin ang kanyang mga utos? If your answer is yes, mapalad ka, kapatid. Ang Diyos ay natutuwa sa iyong desisyon. Gusto kasi ng Panginoon ma-develop sa atin ang pagiging masunuri. Amen? At salamat na ikaw, kapatid, handang sumunod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat ng marami na inyo pong ipinagkaloob sa amin ang inyo pong probidensya. Pangako niyo, O Diyos, na ipagkakaloob niyo ang amin pong mga pangangailangan, physical, spiritual needs. Pangako niyo, O Diyos, na gagabayan niyo po kami, hindi kami mawaglit ang inyong leadings ay amin pong maranasan. At higit sa lahat, labis niyo kaming minamahal. Nais niyo pong makipagrelasyon sa amin. At kami, Panginoon, nais din po namin kayong mahalin sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Tulungan kami, Panginoon, na lubos na aming ipasakop ang aming buhay. Sundin kayo sa aming buhay. Sundin namin ang inyong mga utos, ang 10 utos, hindi para maligtas, kundi dahil niligtas niyo na kami at pagpapakita ng pag-ibig ninyo sa amin at pag-ibig namin sa iyo. Pagpalain niyo po akin po mga kaibigan at mga kapatid, ang lahat ng mga taga-subaybay sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga minamahal na mga kapatid sa inyo pong panonood ng atin pong episode ngayong gabi. Bukas po, pag-aralan na natin yung pong pagpasok ng High Priest. Kasi ngayon, pinag-aralan natin yung Ark of the Covenant. Yung mana, yung Aaron's Rod, at yung 10 utos. Bukas, we will be studying the Day of Atonement. Kaya po, huwag po kayong mawala. Pagpalain tayo na atin pong mahal na Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Welcome po sa ating ikalawang episode ng Pillars of Faith. At nakaraan po ay pinag-aralan po natin is about inspiration of the Bible. Ngayon naman po ang ating pag-aaralan is about authority of the Bible. At muli po naming iniimbitahan ang lahat ng mga nanonood sa ating social media, sa Facebook, sa YouTube, na patuloy po nating tangkilikin upang sa ganun ay mapag-aralan po natin ang mga katotohanan na meron pong kilalaman sa ating pananampalataya. Kaya wini-welcome ko po ang lahat ng ating manonood. So, Pastor Morgan.
1: Magandang buhay mga kapag-asa, nasan ka man ngayon? Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay nasa inyo. Ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa ating episode ngayon dito sa Pillars of Faith. Excited ako kasi tungkol ito sa authority of the Scriptures.
2: Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga minamahal namin pong manonood sa programang Pillars of Faith. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng banal na kasulatan.
0: Nakaraan po ay pinag-aralan po natin ang inspirasyon ng banal na kasulatan. Kapag sinabi po ba na ang salita ng Diyos ay inspired, Pastor Morgan, ano ba yung ibig sabihin nito?
1: Pag sinabi natin ang Biblia ay inspired, ibig sabihin, nagmula ito sa Diyos. Nagsimula ito sa Diyos. Mula sa Diyos, pumunta dito sa lupa. Kasi yung wala naman talaga yung salitang inspired. Kumbaga, ang pinaka literal translation na yan ay yung God breathed. Ibig sabihin talaga, nabuo ang Biblia dahil mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
0: So, ibig sabihin ay ang salita ng Diyos ay hindi itong parang sulat ni Shakespeare na kapag nabasa mo yung mga in love, yung mga hindi in love, ay pwedeng ma-inspired. O kaya ang salita ng Diyos ay ito po ay dumating sa tao at pagkatapos ng ito po ay dumating sa tao, ay ang ating Panginoon Diyos ay bigla na lang parang ang salita niya ay nahayag sa bawat isa atin. So malinaw po yung pag-aaral natin nakaraan na ang Biblia po ay gumamit ng mga tao sa iba't ibang mga kapanahunan na ito po ay sumulat, no, ng kanyang dakilang kalooban. At hindi rito inalis at hindi rito tinanggal yung kanilang mga sariling style ng pagsusulat, yung kanilang educational background. Bagkus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang mga taong ito ay nagsalita mula sa ating Panginoon Diyos.
2: Ayan, totoo po yan, no? Dito makikita natin mga pastors sa ating pag-aaral na ang Biblia ay hindi ito kagaya ng ilang mga paniniwala na parabagang ang inspiration ay nakabase lang doon sa act of history na kung paano nila na-encounter yung salita ng Diyos. Kasi merong mga nagsasabi na God revealed himself in acts only and not in the words. So meaning nito, kung ano yung event, kung ano yung naranasan, halimbawa si Moses, kung ano yung naranasan niya doon sa Mount Sinai, yun lang yung revelation. Pero yung naisulat sa scripture ay interpretation lamang ng tao. So, kung titignan nga natin doon mga pastors, sa theology, ang tawag nga doon ay neo-orthodox. So, ibig sabihin, hindi inspired talaga yung sumulat, kundi yung encounter niya sa Diyos, yung tinatawag na inspired. Pero, maliwanag po sa ating napag-aralan last time, mga kaibigan, na yung tao mismo ang inspired. Bakit? Sapagkat sa process po ng inspiration, makikita natin na una, ni-rebuild sa kanila ng Diyos ang mensahe, and then sa paraan ng pagsulat, ginabayan sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, sila ay inspired sa pagsusulat nito at hindi ito basta na lamang nila isinulat ng walang guidance ng Holy Spirit.
0: So kung ganyan po ang ating paniniwala at ang ating pinananampalatayanan, ang malaking katanungan ay sino ang may akda ng Biblia, sapagkat marami pong nagsasabi ng mga tao na ang Biblia lamang daw ay isinulat yan para maging negosyo, di ba? Na pinagkakakitaan. Ang iba naman, pag binasa mo, Pastor Morgan, ang banal na kasulatan, maaari kang mabaliw, no? Nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Totoo kaya to? So, sino po ang may akda ng Biblia?
1: Ayan, ating balikan, no, yung sulat dito ni Pablo kay Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kung meron po kayong Biblia, mga ka-pillars, pwede niyo po ako sundan. O kung yan may nasa inyong cellphone, pwede niyo puntahan dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Dito maliwanag na ang kasulatan ay nandyan dahil nga sa tinatawag natin inspiration. It was God who inspired the writers. Kaya ang may akda talaga niyan ay ang Diyos, no? Ang banal na Espiritu.
0: So napakaliwanag po ng inyong pagpapaliwanag. Ang sunod naman na katanungan ay bakit isinulat ang Biblia? Ano kayang purpose nito, no? Bakit ito inagkaloob sa tao? Ano po yung mga dahilan ng mga bagay na mapapakinabangan natin dito?
2: Magandang katanungan yan, Pastor. Ano? Kasi kagaya po nung binasa natin sa talata, babasahin ko po siya dito sa English translation na all scripture is God-breath and is useful for teaching. So isa sa mga reason, Pastor Albinil, kung bakit ibinigay sa atin ang banal na kasulatan sapagkat ang gamit nito para sa pagtuturo. Ibig sabihin, ginagamit natin siya bilang basihan ng ating mga katuruan at hindi yung tayo ay mag-iimbento lamang ng iba't ibang mga katuruan. Sabi pa nga dyan, magagamit mo rin siya rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa madaling salita, mga kaibigan, kung meron man pong aral tayong pakikinggan, ang rule of the thumb, dapat makikita natin ito sa Biblia. Mababasa natin, meron tayong basihan, meron tayong pinaghuhugutan ng ating mga posisyon, lalo na pagdating sa mga doktrina. So sa madaling salita, mga kasama, kapag ang isang turo, isang mga ngaral, mas marami yung kanyang paliwanag kaysa sa kanyang binabasang text sa Bible, mag-iingat tayo doon kasi baka mamaya yung kanyang sinasabi sa atin, more on opinion niya lamang at hindi talaga ito nakabase sa revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan.
0: So sa makatuwid, eh kung halimbawa yung aking anak medyo pasaway ng konti, Pastor Melvin, maganda palang gamitin ang salita ng Diyos para yung ating anak ay maturuan ng mabuti at maayos. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga magulang ay busy-busy sila na magturo tungkol sa edukasyon, tungkol sa pamumuhay, ng mga praktikal na pamumuhay. Pero ang nakakaligtaan talaga ng tao ngayon ay yung turuan ang mga anak, turuan ang tao ng salita ng Diyos.
2: Yan.
0: Kaya pala ang mga anak natin kapag ating sinasaway, hindi nakikinig sa atin, ano?
2: Totoo
0: parang ayaw sumunod, maski ilang beses nating bawalan, ay kung ano pa yung bawal natin, yun pa yung kanilang sinusunod. Pero mga minamahal kong mga kapilars, mabisa palang paraan upang sugunod na mapag-aralan po natin ang banal na kasulatan na ito po'y mabisang pagturo natin sa ating mga anak para sila'y maging masunurin sa ating mga magulang, ganun din sa ating Diyos.
2: Amen.
0: So, paano ba itinuring ng mga tao nung unang panahon ang Biblia, Pastor Morgan?
1: Napakagandang tanong nun, no? Nung unang panahon, tinuturing nila yan ng yung ilaw. Balikan natin dito sa mga awit. Psalm 119, verse 105, sabi dito. Ito yung pinakagitna ng Biblia, Pastor Alvin. No? Mga awit, 119 verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Noong unang panahon, ang mga tao ng Diyos ay tumitingin sa Biblia bilang ilaw sa dilim. Ibig sabihin, gabay sa buhay. Direksyon sa kanilang mga desisyon sa buhay. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ang pinakamataas na authority.
2: Yeah.
1: Hindi yung opinion ng kung sino man, hindi man yung kung ano ang tinuturo ng kanilang mga matatalinong tao ng kanilang kapanahunan. Kasi maraming mga matatalinong mga sibilisasyon. Meron sa Mesopotamia, meron dito sa Egypt. No? Iba-iba yung kanilang mga tinuturo. Pero para sa mga sa bayan ng Diyos, sa Israel, ang pinaka-authority nila na tinuturing nilang gabay nila ay ito banal na kasulat.
2: Ahen. Ayan, so talagang dito makikita natin Pastor Roniel, no, at Pastor Ray, na kung saan noong unang panahon ang mga tao, lalo na panahon nila Moses, panahon ng mga patriarchs, panahon ng mga apostol, ang pinaka-highest authority talaga, walang iba kundi ang banal na kasulatan. So kasi itinuturing nila ito bilang liwanag at ilaw sa kanilang mga landas. At gusto ko yung nabanggit kanina ni Pastor Roniel, na talagang meron po kasing time, halimbawa noong 17th century pababa, na napaka-receptive ng mga tao pagdating sa pagtanggap sa Bible. Pero pagdating ng mid-17th century onwards, ay nagkaroon ng ano eh, parang hindi na sila ganoon ka-receptive sa Bible. Ang tawag nga dyan doon sa mga panahon na yon ay pre-modern. Ibig sabihin, 17th century pababa, ang tawag sa kanila, yung mga tao na yon, sila po ay nasa pre-modern na era. Ibig sabihin, ang authority ay ang Diyos. Kung ano ang sinabi ng Bible, tinatanggap nila as authoritative na salita ng ating Panginoon. Pero around mid-17th century onward, pumasok yung tinatawag na modernism. So ibig sabihin nito, yung authority na ngayon ay nasa reason. Yan ba ay nakabase sa study? Nakabase ba yan sa science? Kung hindi yan nakabase sa science or sa reason, hindi nila kagad yan tatanggapin. And then pagdating ng mid-20th century, pumasok naman yung tinatawag na postmodernism, na kung saan ay ito rin yung tinatawag na skepticism. Yung mga tao na naniniwala sila na wala ng absolute truth, kundi ang mga katotohanan ay relative. So ang gusto nating ibalik ngayon sa panahon natin ngayon, sabi nga ng iba, tayo ngayon ay lagpas na sa postmodernism, ang gusto nating ipunto, mga kaibigan, lalo na sa ating mga nakikinig, ibalik natin yung ating mga kaisipan sa authority ng Biblia, sapagkat ang Biblia mula noon hanggang ngayon ay nananatili. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga mensahe, hindi nawawala, hindi kumukupas, at talagang applicable hanggang sa kapanahunan natin ngayon, Pastor.
0: Yeah, no? Kaya nga napakaganda yung talata na binasa natin, mga pastors, na ang sabi doon sa Psalms 119, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kasi, could you imagine kung tatanungin ko kayo, ano kaya ang pakiramdam pag ikaw ay nasa kadiliman? Ano kaya ang feeling pag ikaw ay nasa kadilim? Di ba, nakakatakot, hindi mo alam, baka mamaya merong adik na mananakit sa'yo.
2: Ayan.
0: Hindi mo alam, baka mamaya merong dyan isang mamamatay tao, papatayin ka, di ba? Mahirap na lumakad sa kadiliman. Pero kapag ang salita ng Diyos ay ating binabasa, ating ninanamnam, at ating minimeditate, ay nako, ang ating buhay ay nagiging parang tayo'y nasa liwanag. O sabihin nating tunay na tayo po'y nasa liwanag. Hindi tayo kakabahan, hindi tayo mangangamba, sapagkat ang salita ng Diyos ang gumagabay sa atin. Pero Pastor Roniel, ay sabi nila unang panahon lamang 'yan. How about in our present time? Ang Biblia pa rin po ba ay epektibo sa praktikal na buhay natin ngayon?
1: Napakagandang tanong, Pastor Alvin. Pero bago 'yan, gusto ko rin magdagdag doon sa sinabi mong nakakatakot pag ikay nasa dilim.
0: Yes, yes, yes.
1: Kasi ako noon, nung bata pa ako, lagi kong kakwentuhan mga matatanda sa akin. 40 years old, 50 years old, 60 years old, napapaligiran ako ng mga may edad. Minsan may kasama ako na siya ay mga 45 years old na noon. Takot talaga siya sa dilim. Minsan gumising siya, bigla siyang tumingin sa salamin at napasigaw siya. Kasi parang may nakita siya, hindi niya alam, mukha niya pala yung nakita niya. Kasi takot siya sa dilim eh. Iba kasi pag nasa dilim ka.
2: Yeah.
1: No? Ang mundo nating ito naging madilim dahil sa kasalanan. At ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo gabayan. At pinrovide niya yung Biblia at tinuturing ito ng mga sinaunang tao na ito ay gabay sa mundong ito. Ngayon, relevant pa ba ito sa panahon natin? Kasi marami nagsasabi, noon lang yan. Pero ngayon, nandito tayo sa panahon na dapat ay reasonable ba? No? Na-explain ba yan ng science? Epektibo pa rin ba? At sa practical na buhay natin ngayon ng Biblia? Kung ako ang inyong tatanungin, mga kapilars, napaka-epektibo pa rin po ang nangyayon. ating babasahin po dito no sa 1 Peter chapter 1. Pastor Melvin, pwede po bang pakibasa po sa 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25?
2: Ayan, basahin po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ganito po yung pagkakasabi sa akin pong translation. Babasahin ko po sa New King James Version. Nasabi, "For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever."
1: Yan na. Gusto kong balikan natin yung sinabi niya. The word of God endures forever. So, ibig sabihin, lilipas ang kultura, lilipas ang tao, lilipas yung kagandahan mo, lilipas yung kakisigan mo, lilipas yung kakapalan ng buhok mo. Lahat lilipas. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, "But the word of God endures forever." Nagbabago ang mundo, nagbabago ang panahon, but the word of God endures forever. Ibig sabihin, relevant pa rin ang Biblia. Relevant pa rin dito sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, syempre. Napaka-relevant po ito. At higit sa lahat, sa spiritual life. Alam niyo sabi dito ni Isaiah, halos kaparehas eh, yung sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 24-25. Gusto kong basahin dito sa Isaiah 40 verse 8. Sabi dito, "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman." Alam niyo, itong Isaiah, yung kumpletong sulat nito ay nahukay doon sa Dead Sea Scroll, sa cave number 1. At preserved yun. Nung naka-preserve ito, yung ibang mga parte no ng scroll ay may butas-butas. Alam niyo, Pastor Alvin and Pastor Melvin, yung walang butas, buong-buo, itong Isaiah 40 verse 8. No, talagang buong-buo nakasulat doon. "Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman." So, epektibo po ito, hindi lang sa unang panahon, hindi lang sa lumang panahon, kundi hanggang sa panahon po natin ngayon, mga ka-pillars.
0: Okay, so meron palang forever.
2: Amen.
0: Oo, kasi sabi ng iba, wala daw forever. Pero pagdating sa ating Panginoon, maliwanag na maliwanag po ay mayroong pong forever, sapagkat yung salita ng Diyos, ito po'y pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kung tayo po'y nalulungkot, tayo'y nalulumbay, tayo'y sawi sa pag-ibig, tayo'y maraming problema, ay makakapagbigay pala ng inspirasyon kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. So gaano kaya kahalaga na basahin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos, Pastor Melvin?
2: Ayan, alam niyo mga kasama at lalo na sa ating mga kaibigan, ang Biblia ay importante na dapat po natin itong basahin at pag-aralan, sapagkat the more na pinag-aaralan natin ito, the more na makikilala natin ang ating Panginoong Hesus. Pansinin po natin dito sa John chapter 5 verse 39, meron pong ganitong sinasabi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, "You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life." So ang punto na Jesus, bagamat dito sa text na ito ay pinagsasabihan niya yung mga Hudyo na nagbabasa ng banal na kasulatan, ang punto niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, makikilala natin dapat ang ating Panginoong Jesus. Kumbaga, pag pinag-aralan mo siya, hindi mo siya pag-aaralan para lamang pumuntos kung meron ka mang kadibate, para lamang masabi na marami kang alam, kundi pag pinag-aaralan natin siya, dapat ang una po nating nakikita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat naisulat ito para sa Kanya. Pansinin natin, magmula pa lamang sa Genesis, ipinakita ng ating Panginoong Hesus, Genesis chapter 3, verse 15, na kung saan merong binhi ng babae na siyang magiligtas sa sangkatauhan. Hanggang sa Revelation, ang Panginoong Hesus pa rin ang pinag-uusapan yan. So sa madaling salita, the more we read and study the Bible, the more we know at lalalim yung ating relationship sa ating Panginoong Hesus.
0: Yes, no. So tama po 'yun, no. Kaya nga sabi doon sa bungad saliksikin ninyo ang kasulatan. So ibig sabihin ang Biblia ay dapat sinasaliksik, hindi sinisiksik.
2: Mm.
0: Kasi marami po sa panahon natin ngayon, meron ng Biblia, pero parang ito po'y display na lamang sa bahay.
2: Ayan.
0: Ang mga nakikinabang ay alikabok, ang mga nakikinabang po ay yung sapot ng gagamba.
2: Mm.
0: Wala nang panahon na saliksikin, pag-aralan, i-meditate ang salita ng Diyos. At karaniwan ang mga tao ngayon ay umaasa na lang sa sarili nilang lakas at sarili nilang kaisipan.
2: Mm.
0: Kaya pala ibinigay sa atin ang ating Panginoong Jesucristo ang banal na kasulatan upang makilala natin siya ng lubusan na nagmamahal sa atin at umiibig sa atin.
2: Yan.
0: Ayan, ano ho? So napakagandang punto, Pastor Melvin.
2: Amen.
0: Paano kung ang prinsipyo ng Biblia ay salungat sa prinsipyo na natututunan o sinasabi ng sanlibutan, Pastor Roniel? Parang contradict ba? Meron akong gusto, pero hindi naman ito pabor sa banal na kasulatan. So, ano kaya ang mangyayari doon?
1: Ganito kasi yan, Pastor, no?
0: Mm.
1: Sa panahon kasi ngayon, maraming opinion eh.
0: Yes, yes, yes.
1: Maraming influencer.
0: Mm.
1: O marami ng mga opinion sa mundong ito. Pero gusto kong sagutin yan batay dito sa mga gawa. No? Chapter 5, verse 29. Sabi dito, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. We ought to obey God rather than men. Ibig sabihin, kapag ang prinsipyo ng mundo ay salungat sa salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga Seventh-day Adventist, dapat tayo ay piliin natin ang Diyos. Sundin ang Biblia. Manatiling tapat sa katotohanan. Dahil ang Biblia ay mas mataas ang otoridad kaysa kultura, kaysa tradisyon, o kaya sa opinyon ng mga tao.
2: Ayan, totoo yan, Pastor Roniel. Gusto ko rin idagdag, halimbawa na lamang, kasi ngayon, pag pinapasok natin yung ating mga anak sa mga eskwelahan, ituturo sa kanila, sabihin, ito, sangayon kay Darwin. Ang tao galing sa unggoy. Ang sabi ng Bible, tayo ay nilikha mula sa wangis ng Diyos. So ang punto rito, mga kapatid, ay tayo, i-stand tayo sa kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat una, Diyos ang author ng banal na kasulatan. Na tayo, hindi tayo galing sa unggoy. Ano? At meron pang ang ilang ngayon, mga scholars ngayon, mga scientists, na sinasabi naman na hindi tayo galing sa unggoy, kundi sa pinsan ng mga unggoy. Pinsan tayo ng mga unggoy. May mga ganyan ding pananaw ngayon. Pero tayo na Bible-believing Christians, mas nararapat lamang na, sabi nga ng text, mas maniwala tayo, mas tanggapin natin kung ano yung katuruan ng Biblia kesa sa opinion ng ating mundo.
0: Amen. No? So napakaganda po ng ating pag-aaral. At dito po ay talagang mapapatunayan natin at malalaman natin na hindi lamang ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, bagkus ito po ay tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. So, marami ho tayong napag-aralan tungkol sa authority ng banal na kasulatan. Pero siyempre, marami pa rin nagtatanong, marami pa rin nangangamba, marami pa rin ang nagdadalawang isip na nagtatanong sa atin na meron bang kamalian ang banal na kasulatan? Does the Bible

0: Kaya dito pumapasok yung mga teorya dyan eh. Mayroong nagsasabi na ito yung view ng limited inerrancy. Ano ba tong limited inerrancy? Ito ay ang paniniwala na ang Biblia ay walang pagkakamali sa mga bagay tungkol sa pananampalataya at kaligtasan. Ngunit may mga maliliit na pagkakaiba o limitasyon sa mga detalye ng kasaysayan, agham, dahil ang mga manunulat na tao ay nabuhay sa kanilang panahon at kultura. Ibig sabihin, ang mensahe tungkol sa Diyos at kaligtasan ay tama at mapagkakatiwalaan, ngunit ang ilang detalye ay maaaring nakaayon sa kaalaman ng panahon ng mga manunulat po noon. No, yan po yung paliwanag tungkol sa view ng limited inerrancy ng scripture.
1: Napakaliwanag po. How about naman po isa pang kaisipan na ituturo ng mga theologians?
2: Kumbaga dito papasok, no? Gaya nga po ng nabanggit ni Pastor Roniel, talagang meron pong view na tinatawag natin na limited inerrancy. Meron namang view na tinatawag na full inerrancy, na kung saan pag sinabing full inerrancy, yung mismong kasulatan na produced ng mga propeta at mga apostol, walang pagkakamali doon. Kumbaga, yun yung inspired. Ano po? So diyan papasok yung idea na tinatawag nating verbal inspiration,
0: dictate.
2: On the other hand naman, yung binabanggit ni Pastor Roniel sa atin, diyan papasok yung thought inspiration, na kung saan ang inspired yung prophets, hindi talaga yung mismong salita na kanilang isinulat. At alam niyo po, ito kasing full inerrancy ay nagsasabi na yung original manuscript o yung tinatawag nating autographs or autographa ay yun yung walang pagkakamali, talagang perfect siya at yun yung inspired. Pero kung titignan po natin, based sa ating napag-aralan kahit nung nakaraang mga araw na tayo nag-aral, ay makikita po natin na ang inspired ay walang iba kundi yung mga propeta ng Diyos. So sa madaling salita, ang Biblia po ay isang infallible revelation of God's will. So yung kalooban ng Diyos, yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa mga tao kung paano natin ito makakamit, walang mali doon. Pero yung mga manuscript kasi ngayon, meron tayong ilang mga hindi lubusang maintindihan sa Biblia. Pero ang sinasabi ng iba, hindi talaga yan salita ng Diyos. Kasi bakit meron tayong hindi maintindihan? O bakit parang may contradiction? Pero ang punto rito, mga kapatid, mga kaibigan, totoo, merong mga difficulties sa Bible. But it doesn't mean na ito ay contradiction. Hindi porket hindi pa natin maintindihan o ma-explain yung isang text, contradiction na kaagad o mali na kaagad. Siguro, hindi pa natin lubusang napag-aaralan yung mga bagay na naroroon. Kasi wala naman po sa atin ngayon ang merong complete understanding sa lahat ng nilalaman ng Biblia. Tayo ay nasa panahon pa rin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Pero ang punto, yung doktrina, yung revelation ng kalooban ng Diyos, makikita natin yung kanyang layunin sa ating buhay at yung paraan ng kaligtasan na ino-offer niya sa atin, mga pastors.
1: Okay, napakaganda po, no, mga pastors, ano, mga kapilars. May mga ilang mga salita tayo na bago na narinig tulad ng autograph, no? So ang pinaka-original pala na sulat ng Biblia ay yung tinatawag na autograph, na ito po ay hindi na natin makikita ngayon sapagkat nung unang panahon wala pa namang printing press, wala pa namang Xerox copy.
2: PPH.
1: So yeah, sa panahon natin ngayon ay ang meron na tayong mga ganyan, may mga computer na tayo, kaya kapag meron tayong mga data na nadidiscover ay mapipreserve talaga natin. Noong unang panahon, ang ginagawa nila ay mula doon sa original na isinulat na autograph, ito ay kinopya. No, ang tawag na natin dyan ay manuscript.
2: Yeah.
1: Copies of copies. Kaya sa bawat pagkopya ng mga manunulat, ng mga scribe, sometimes nagkakaroon doon ng a little bit error. Oh. Konting pagkakamali. Pero kung pag-aaralan po natin yung message ng salvation, the message of salvation sa lahat ng mga tao, ay hindi po ito nababago.
2: Amen.
1: Maaring merong pagkakamali sa mga pagsulat, kasi ang Hebrew word ay very complicated. Yung magkamali ka lang ng konting strike, ng

0: letter L, kung for example, magkamali ka lang ng konting strike ton, ay mag-iiba na yung kahulugan. Mm. So, yun po ay nagiging dahilan kung bakit sometimes yung sinasabi ng mga kaibigan nating Muslim na, ay naku, ang daming error ng Bible. Mm. Pero yung pabalita ng kaligtasan ay hindi po nababago yan.
1: Yan.
0: At yan pa rin po ay complete pa rin, no? Wala pong mali dyan yung pabalita ng kaligtasan.
2: Kaya nga dyan ang ginamit natin, mga Seventh-day Adventist, ay yung infallibility.
0: Yes.
2: Yung infallibility po, mga kapillars, ito ay nangangahulugan na ang Biblia ay hindi kailanman mabibigo sa layunin po.
3: Ayan.
2: Ano? Ang focus kasi dito ay yung akayin ng tao sa kaligtasan.
0: Mm. Amen.
2: Sino ang nagbibigay ng kaligtasan? At tayo inaakay nito sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya talaga nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yun po ang layunin ng Biblia at hindi po nabigo ang Biblia doon. Yan po ang ibig sabihin ng infallibility ng Scripture.
3: Amen.
0: Okay, so napakaganda po ang ating pag-aaral ngayong ikalawang episode. At ating pong naunawaan na ang Biblia po, ito po ang pinakapamantayan ng buhay, ng pananampalataya, at ng ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa ating social media, ay iniimbitahan po namin kayo na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At ito po ay maghahatid ng pagpapala sa atin. So meron ho ba tayong huling habilin sa ating mga taga-subaybay, mga kapilars?
2: Ang aking masasabi po, ano, ang pinaka maganda dito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo din sa John 5:39 at 40. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na makasumpong kayo doon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga ito ay nagpapatotoo sa akin. So ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo doon ay yung Old Testament scriptures, no? Yung Malakay hanggang sa Genesis. Kasi wala pa naman yung Testament doon. So ibig sabihin, napakahalaga na basahin din natin yung Old Testament. Kasi si Jesus na mismo ang nagsabi na lahat ng mga yan ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. So when you read Genesis, mga Old Testament books, makikilalan mo doon ng lubusan ang Panginoong Jesus mismo sapagkat yun ay nagpapatotoo sa kanya. Actually, noong sa Luke 24, yung the walk to Emmaus, in-explain ng Panginoon doon sa dalawang alagad eh.
0: Mm.
2: Yung prophets, yung five books of Moses, nung tungkol sa kanya. So, kung gusto nating lalo pang makilala ang Panginoong Hesukristo, ay ating basahin ang banal na kasulatan sapagkat lahat ng mga ito ay nagpapatutuo tungkol sa kanya. Yun lang po ang aking masasabi, Masters.
0: Amen.
3: At ganoon din po sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood ng pag-aaral na ito, nais ko po kayong imbitahan na inyo pong pag-aralan ng inyong banal na kasulatan sapagkat sa pamamagitan nito, makikilala natin ng lubusan ng ating Panginoon. Ano mang aral, ano mang doktrina na dumating at ipaliwanag ng ibang mga tao sa atin, ay atin po itong masusuri sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya naman, ang Biblia ibinigay sa atin upang nang sa ganon magkaroon ng magandang direksyon ang atin pong mga buhay.
0: Ayan, no? Muli, maraming salamat sa inyo pong mataman na pakikinig. At patuloy po kaming nag-iimbita sa bawat isa sa inyo na inyo pong i-share, inyo pong ibahagi, inyo pong panoorin, no? I-review yung ating episode na ito, ang authority of the scripture. Kaya kami po ay nag-iimbita sa inyo na patuloy po kayong manood ng Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa 11th gabi ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ngayong gabi, atin pong tatalakayin ang tungkol sa stewardship o pagiging katiwala. Atin pong samahan ang ating tagapagsalita, Pastor Sherman Fidakan, sa pagtalakay kung ano nga ba ang pagiging katiwala at sa anong mga paraan tayo itinuturo ng Biblia na maging mabuting katiwala. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, na ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Nawa po sa aming pag-aaral ngayong gabi, ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa amin. Gayun din, Panginoon, namin po idinadalangin ang aming tagapagsalita, Pastor Sherman Fidakan, na kung saan, Panginoon, siya po ang magdadala ng inyong mensahe sa amin kung paano po ang pagiging mabuting katiwala. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin po itinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ang steward ay nangangahulugang katiwala, ay lumilitaw ng maraming beses sa Biblia. Ang isang kumikilala sa Diyos bilang ang tunay na gumawa at may-ari ng lahat ng bagay ay isang halimbawa ng isang mabuting Kristiyanong katiwala sa mata ng mga Adventist. Gayunpaman, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang responsibilidad na pangasiwaan ang mga mapagkukunang ibinibigay niya. Ang oras, mga posibilidad, mga kasanayan, mga material na kalakal at ang kaloob ng mundo ay pawang mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Sa anong mga paraan tayo tinuturuan ng Biblia na maging mabubuting katiwala? Ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Isa ito sa mga pangunahing paniniwala nila. Ito ang pahayag ng kanilang paniniwala o doktrina.
1: Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya ng oras at mga pagkakataon, mga kakayahan at ari-arian, at mga pagpapala ng mundo at mga mapagkukunan nito. Pananagutan natin sa Kanya ang kanilang wastong paggamit. Kinikilala natin ang pagmamay-ari ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa-tao at sa pagbabalik ng ikapu at pagbibigay ng mga handog para sa pagpapahayag ng Kanyang Ebanghelyo at sa suporta at paglago ng Kanyang simbahan. Ang pangangasiwa ay isang pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos para sa pag-aalaga sa pag-ibig at sa tagumpay laban sa pagkamakasarili at kaimbutan. Ang mga tagapangasiwa ay nagagalak sa mga pagpapalang dumarating sa iba bilang resulta ng kanilang katapatan.
0: Ang sangkatauhan ay palaging gumaganap ng papel na katiwala. Inilaan ng Diyos ang mga unang mga tao ay maglingkod bilang tagapag-alaga ng lupa na kanyang nilikha. Pagkatapos magpasiya na likhain ang mga tao ayon sa sariling wangis, nag-utos ang Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Genesis 1:26. Napakagandang delegasyon. Bilang mga tagapagdala ng imahe ng Diyos, ipinagkatiwala sa atin ang responsibilidad na pamahalaan ang karamihan sa sansinuko. Ang Genesis 2:15 ay nagbibigay sa atin ng ilang pananaw sa tungkuling ito na nagsasabing sina Adan at Eva ay binigyan ng pamamahala sa halamanan ng Eden. Kahit sa paraiso, pinagkatiwalaan ng Diyos sina Adan at Eva ng mahalagang tungkulin sa pangangasiwa. Ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga ninuno ang responsibilidad na pangalagaan ang kanyang nilikha. Dahil sa kanyang dakilang awa, binigyan ng Diyos ang tao ng kaloob, katulad ng buhay, kalusugan, katalinuhan, kasanayan, kayamanan, at panahon. Bilang mga tagasunod ni Kristo, pinanghahawakan natin ang mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin. Kinikilala natin na siya ang nagbigay ng lahat ng mga pagpapala. Sa makatuwid, tungkulin nating mag-ingat sa kung papaano natin gagamitin ang kanyang mga regalo sa atin. Bilang pagpapahayag ng ating debosyon sa Diyos, dapat nating pangalagaang mabuti ang kanyang nilikha. Ang pamumuno ay nagpapaunlad ng mga pangunahing katangian ng isang tao. Sinadyang ipagkaloob ng Diyos sa mga tao ang dominyon sa planeta. Tinutulungan ng Diyos ang ating personal na pag-unlad sa umagitan ng pangangasiwa. Ang pagkamakasarili at pag-iimbot ay tinatalo ng kamalayan nang ang tao ay hindi nagmamay-ari kundi isang tagapamahala lamang. Narito ang apat na katangiang dapat taglayin ng bawat isa na mahusay na maging katiwala. Integridad, maaasahan, katapatan, at responsibilidad. Nakasaad sa 1 Corinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Si Jesus sa Mateo 25:14-30 sa Parable of the Talents ay nagkwento tungkol sa isang amo na nagbigay sa 3 alipin ng talento. Ang isang alipin ay tumanggap ng 5 talento, ang isa ay tumanggap ng 2, at ang 3 ay tumanggap ng 1. Ang unang 2 alipin ng amo ay 4 na beses ang kanyang pamumuhunan. Salamat sa kanilang matalinong paggamit ng pera na ibinigay sa kanila ng mamumuhunan. Gayunpaman, ibinaon ng huling lingkod ang kanyang talento. Ang unang 2 alipin ay ginantimpalaan ng kanilang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Mateo 25:23. Ang parabola na ito ay may mas malalim na implikasyon kaysa sa pananalapi. Binigyan tayo ng Diyos ng kakaibang talento sa bawat isa sa atin. Nais niyang gamitin natin ang mga talentong ipinagkatiwala niya sa atin. At ang isang mahalagang bahagi nito ay ang gamitin ng ating mga kakayahan para sa kanya, para sa kanyang kapakinabangan at para sa kanyang karangalan. Kahit na ang 3 alipin ay hindi masyadong nadoble ang kanyang pera, hindi siya pinagalitan para dito. Dahil dito, medyo nadismaya ang kanyang amo. May pagkakataon na sana siyang magdala ng yaman para sa amo, pero wala siyang ginawa. Ang mga mapagkakatiwalaan sa kakaunti lamang ay maaari ding pagkatiwalaan ng marami, sabi ni Jesus. Gayun din, ang isang taong hindi tapat sa isang maliit na bagay ay malamang na hindi rin tapat sa isang malaking bagay. Sino kaya ang magtitiwala sa iyo para sa kanyang pangalaga ng tunay na kayamanan kung hindi ka mapagkakatiwalaan? Sino, pagkatapos ng makita ang iyong track record sa mga pag-aari ng ibang tao, ang magtitiwala sa iyo? Binigyan tayo ng Diyos ng natatanging kakayahan, mapagkukunan, pananagutan, at mga pagkakataon. Ang lahat ng mga pagpapalang ito at higit pa ay pinagkaloob ng Diyos upang maisagawa natin ang pagbubukas palad, kabaitan, at pag-ibig. Ang iyong mga pakinabang ay hindi ibinigay sa iyo upang ikaw ay yumaman, kundi upang ikaw ay makapaglingkod sa iba. Ang mga mabubuting tagapangasiwa ay tapat. Sino may hindi makapaglilingkod sa 2 Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Mateo 6:24. Tandaan na hindi ipinapahiwatig ng Diyos na ang kayamanan ay likas na masama. Gayunpaman, ang panganib ay darating kapag ginawa mo itong iyong pangunahing focus. walang sino man ang makapaglilingkod sa Diyos at sa ibang Panginoon. Hindi ka maaaring tumuon sa dalawang bagay ng sabay-sabay. Sa kalaunan, kailangan mong gumawa ng desisyon o mababaliw ka sa pagsisikap na pasayahin ang magkabilang panig. Bakit hindi natin sundin ang Diyos na tumitiyak sa atin na hindi tayo magkukulang? Nais ng Diyos na tayo ay maging masunurin, mapagkakatiwalaan, at matapat na mamamayan ng kaharian ni Kristo. Umaasa siya na ang mga Kristiyano ay magpapakita sa mundo kung ano ang kaharian ng Diyos sa mga tuntunin ng kabutihan, kagalakan, awa, pag-ibig, at pagkamaghalang. Inilalagay sa mga tunay na katiwala ang mga pagkukunan ng Diyos para sa kanyang kaharian at sa kanyang kalwalhatian. Anong mga desisyon ang nagpapatunay ng katapatan ng isang tao? Ang unang hakbang ay ang pagpapasya na sundin ang Diyos at unahin ang kanyang kalooban kaysa sa iyong sarili. Kapag ang mga bagay ay mahirap, kailangan mong maging matatag at disiplinado. Bagaman hindi natin nauunawaan kung papaano isinakasakatuparan ng Diyos ang kanyang mga layunin, gayunpaman ay dapat tayong manampalataya sa kanya. Ikaw ay tinawag ng Diyos upang italaga ang iyong sarili sa kanyang mga layunin at sa kanyang kaharian. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Ang mabuting balita ay binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at pag-ibig na kailangan natin para gumawa para sa ating pangako. Ang lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, hindi upang yumaman ka, kundi maging pagpapala sa iba. Isa sa mga tanda ng isang responsableng tagapangasiwa ay ang pananagutan. Ang Lucas 12:48 ay nagsasabi, sino mang biligyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Upang gantimpalaan ng bawat tao ayon sa kanyang mga lakad ang bunga ng kanyang mga gawa, sabi ng Diyos na siya ang Panginoon, ay sumisiyasat sa puso at sinusubok ang isip. Ang Diyos ay naglalaan para sa bawat isa sa atin sa sarili nating natatanging paraan. Ang pangangasiwa ay isang tungkulin na hindi maaaring italaga sa iba pa. Sa Kanya lamang tayo sumasagot dahil hinirang Niya tayong makatiwala. Sa Marcos 12:41-44 ay nagsasalaysay ng isang maikling salaysay. Nakita ni Jesus dito ang pagpapakita ng mga nakatataas sa lipunan ng kanyang magarbong pagbibigay ng kanilang handog upang tingalain at purihin ng tao. Sa kabilang banda, nagbigay ang isang babae at patago itong inilagay sa kaban. Pinuri ng Panginoon ang handog ng babae sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang lahat na nasa kanya. Ang pangangasiwa mula sa pananaw ng isang Kristiyano ay nangangailangan ng pagtrato sa lahat ng parabang ito ay sa Diyos. Sa uli, ang Diyos ay pinagmulan ng lahat. Inaalagaan natin ang hindi natin pag-aari habang siya ay wala. Ang lahat ay galing sa Diyos 1 Kronika 29:14, ito ang sinasabi, sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Ang pera at mga tuntunin ay dalawang aspeto lamang ng pangangasiwa at kailangan nating maging maingat tungkol sa paglipat ng focus sa maling direksyon. Sa Mateo 23:23, sinasabi, sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng komino at inyong pinagbabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautosan na dili iba't ang katarungan at ang kahabagan at ang pananampalataya, datapat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ito ay hindi tungkol sa ating mga kakayahan o mga mapagkukunan na ating naipon. Ang ating buong buhay ay dapat nagabayan ng ideya ng pangangasiwa. Sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa, kinikilala natin ang kanyang paglalaan, pag-angkin sa ating buhay. Ang katawan ni Kristo ay nagpapatibay at nagpapalakas sa isa't isa. Ang mga usapin sa pananalapi ay may mahalagang papel sa pangangasiwa. Sa ngayon, hindi na tayo tumatanggap ng trigo o mga baka o nakikipagpalitan ng mga produkto para sa bayan sa atin. Kumikita tayo sa paggawa at ginagastos natin ang pera ayon sa ating pangailangan. Ang isang kamalig ay kailangan para sa ikapo ng mga ani. Kaya naman, sinasabi ng Diyos, dalhin ninyo ang buong 10% sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Malakias 3:10. Posibleng ang isang bank account ang nagsisilbing imbakan para sa pera na naibigay sa iyong lokal na simbahan. Mayroong karaniwang pangunawa na ang pagtatalakay sa pananalapi ay isang baog at impersonal na aktibidad. Ang pagnanais para sa maraming kayamanan ay karaniwang nauugnay sa katakawan. Gayunpaman, ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timoteo 6:10. Hindi ang pera mismo. Ang pera ang buhay ng maraming serbisyong nakabatay sa simbahan. Tulungan ang Diyos sa magitan ng pagbibigay sa Kanya, sa magitan ng ikapo at mga handog. Bilang resulta ng iyong mga pagsisikap, maaabot ng Kanyang ebanghelyo ang mas maraming tao at ang Kanyang simbahan ay patuloy na uunlad. Mahalagang tandaan na ang ikapo ay iba sa pag-aalay. Ang unang 10% ng ating mga kita ay napupunta sa ikapo. Ang literal na kahulugan ng ikapo ay ikasampu. Ang Biblia ay nagtuturo din sa atin na ibigay sa Diyos ang unang 10% ng ating kinikita. Ang mga alay ay kaloob na ibinibigay maliban sa ikapo. Mula sa simula ng panahon, iniingatan ng mga tao ng Diyos ang ikapo. Ngunit sa Levitico 27:30-34, ipinapaalala ni Moises sa Israel na ang ikapo ay isang batas.

Ang ika po ay ibinibigay upang makatulong na mapanatili sa pag-aari ng simbahan. Ang mga ministeryo ay nakasalalay sa mga ikapo. Ang ikapo ay isang espiritual na kasanayan. Ito ay isang pahayag sa Diyos na umaasa tayo sa Kanya, hindi sa pera, para sa ating mga pangangailangan. Ang sabi ng Diyos ay gagantimpalaan niya tayo ng maganda kung tayo ay magbibigay. Ipinapahayag natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa magitan ng mga handog na ito. Mahalaga sa mabuting pangangasiwa dahil ang ikapo ay nagpapalakas ng personal na integridad. Ang pasasalamat ay ang pundasyon ng mabuting pangangasiwa. Bilang mga katiwala ng Diyos, nagpapasalamat tayo sa mga pakinabang na ipinagkaloob sa atin ng Kanyang biyaya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, naudyukan tayong pakitunguhan ang iba ng may kabaitan at bukas palad. Naniniwala ang mga Adventist na pag-aari ng Diyos ang universo at pinagkatiwalaan tayo ng responsibilidad na pangalagaan ang Kanyang mga ari-arian. Ang pangangasiwa ayon sa mga Adventist ay isang responsibilidad na ipinagkaloob ng Diyos noong nakaraan pa sa Hardin ng Eden. Ito ay isang mahusay na paraan upang paunlarin ang iyong pananampalataya at pagkatao habang ikaw ay isang pagpapala sa iba sa iyong paligid. Mangagbigay kayo ng kayo'y bibigyan. Takal at mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ang ibibigay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Lucas 6:38. Sa Diyos galing ang lahat. Magpasalamat tayo palagi sa Kanya at gawin nating maging pagpapala din sa iba.

0: Po, nagagalak po kami na kayo po ay kasama namin sa pagsagot dito po sa mga katanungan na may kinalaman po sa mga aral ng Biblia. At ang paksa po natin ngayon ay may kinalaman sa stewardship o pagiging katiwala. Makakasama po natin si Pastor J.L. Aguirre.
1: Yes, isang pinagpalang oras sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Pastor Henry, isang pinagpalang oras sa inyo.
0: Salamat po, Pastor. Napakaganda po, Pastor, ng paksa po na stewardship. Pero paano po, Pastor, yung mga tinatanggap po natin na regalo, yung mga school allowances, mga pang-tuition, yung mga pang-rent, sila po ba ay kailangan pa po ba natin po na i-tithes or hindi na?
1: Okay, thank you very much sa question. At mga kapatid, mga kaibigan, ha, ito ay nagiging issue din sa kaisipan ng mga kapatid na kung saan ay sa mga ganitong kalagayan, ano ang sasagot ng banal na kasulatan? Kaya punta tayo sa prinsipyo at mag-aral tayo. Ang unang babasahin natin ng teksto ay makikita sa Deuteronomy chapter 14 verse 22.
0: Iyong ang pagsasangpuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid.
1: Ayan, Pastor Henry, ha, ito'y prinsipyo sa Old Testament. Tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan, na kung saan na lahat ng kanilang tinatanggap taon-taon ay kanilang ibibigay ang ikasampung bahagi. Ito'y prinsipyo na kung saan lahat na tinatanggap natin, ang increase sa buhay natin, ay itatides natin. Bibigay siguro tayo ng halimbawa kung paano isinasagwa ito ni Jacob, no? Nung siya ay bigay din ng isang pananalita sa harapan ng Diyos na mayroong increase na nagyari sa kanyang buhay, dagdag, at ibinalik niya ang tithes sa ating Diyos. Kinan natin sa Exodus chapter 28 verse 20.
0: Genesis 28 verse 20. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilakaran at ako'y binigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, nanupat ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Verse 22, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa inyo.
1: Okay, Sir Henry, yung dulo ng teksto makikita natin, yung 22. Sa lahat na ibigay mo sa akin, sa lahat, may increase. Ay yung lahat na yun, everyday binibigay ng Diyos. Monthly binibigay ng Diyos. Yearly binibigay ng Diyos. Ito ang nakita natin na halimbawa na prinsipyo sa buhay at tinayo ni Jacob na sa lahat na ibibigay ng Diyos ay walang pagsala, ay babalik niya ang ikasampung bahagi. Ano-ano ito mga ito na mababasa natin? No? Unay natin, ang sabi niya, ako'y iingatan sa daan na ito ng aking nilalakaran. Increase yun, pag-iingat, protection yan. Kung walang pag-iingat, wala rin, useless, hindi niya rin mapapakinabangan. Number two, ako'y bibigyan ng tinapay na makakain. O sa Henry, ito yung everyday na need ng tao. Kapag may binigay sa atin na blessing ng Diyos, ito ay ibabalik natin din sa Panginoon. Damit na may susuot. Ano pa? Ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama. Kaya, ang dinidiin na prinsipyo dito, mga kapatid, mga kaibigan, kapag meron dumating na blessing, no, papala na binigay ng Diyos, na nag-increase, nahuhulugan, nadagdagan ka, nabigyan ka, ay ito ay bibigyan mo pagbabalik sa ating Panginoon na ikapo. For example, yung rent, ayan, kung maaari sa kaisipan natin ay sapagkat ito ay hindi naman binigay, meron mo paglalaanan, ito po ay hindi na itinatides. Basta pang prinsipyo po, lahat ng increase ay ibabalik natin ang kapo. Ang rent kasi at saka yung loan na ay hindi naman
0: increase.
1: Ayan, increase sa ating buhay. Bagkos eh, meron silang pinaglalaanan talaga na ibibigay yung pera, lalabas ang pera. Ayan, Pastor Henry, nakasagutan ng banal na kasulatan, na uulitin natin ang prinsipyo, lahat ng dagdag sa buhay natin ay ating ibabalik ang kapo para sa Diyos.
0: Amen. Maraming salamat. Kaya mga kaibigan, kapag kayo po ay nagtataka, nakatanggap po kayo ng pera, kung kayo po ay nag-aaral po sa mga boarding school, pinapadalhan po kayo ng mga magulang, ng pang-tuition, yan po ay hindi na po itatayos kasi hindi nyo po yan increase. Hindi kayo nagkaroon ng karapatan o kalayaan para pagdesisyonan kung saan gagamitin yun kasi specific. Pero yung rent po natin na pinadala sa inyo, hindi rin. Pero kung ikaw ay may sariling hanap buhay, yung pang-rent mo, bago mo ibayad yon sa kabuuan, kinuha na muna yung tithe. Kaya kapag yung pinapadala po, hindi na siya kinukunan ng tithe kasi hindi mo siya increase. Maraming salamat po, Pastor. May mga ilang katanungan po, Pastor, patungkol po sa pagiging binding o pagpapatuloy ng tithe sa New Testament kasi sabi nga nila, hindi naman daw po ito na binanggit sa bagong tipan at hindi na pinag-utos. Therefore, ay hindi na kailangan mag-tithe sa bagong tipan. Ano po ang aral ng Biblia tungkol po dito?
1: Yes, kaya ang ating episode ay mag-aaral tayo ng Biblia. Tingnan natin kasi yung pinaka-prinsipyo na naitala sa banal na kasulatan. Ang ating pananaw na nagmula sa ilang mga prinsipyo ay nakatala ko sa Biblia. Tingnan natin ho ha, ang naitala sa Genesis. Ulitin ko ha, naibigay ang kautusan na kung saan ay lumabas ang bayan ng Diyos. Dito, wala pa ang bayan ng Diyos na kung saan pinapangakuan pa lang ng Diyos si Abraham, nandito na, may ginagawa na si Abraham sa panahon niyaon. At ating babasahin po ito. Genesis chapter 14, verse 20. Pastor Henry.
0: At purihin ang katastasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng ikasangpong bahagi ng buong samsam.
1: Okay, ha? Kaya kanina, ito ay pagbibigay ng pansin na prinsipyo ito na itinuro ng Diyos kay Abraham at bibigay na halimbawa sa atin na si Abraham ay isinagawa niya ito, ibinalik niya ang kasampung bahagi. Ito yung tinatawag na existing na ang pagtatayt bago ang kautusan na pinagkaloob na yung pinaka-organize at formal na isinasagawa ang pagbabalik ng tithes. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang ikapo ay isang prinsipyo na nagmula pa bago ang kautusan. Halimbawa si Abraham, siya ay nagbalik na ikapo kanino kay Melchizedek. Nagpapalinaw, nagbibigay ng guide sa atin na ang Biblia ay malinaw na nagsasabing nauna na dito na kung saan ang pagbabalik ng ikapo ay existing na. Kasi ang pag-iikapo ay pagkilala na ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. Kaya ang panahon ni Abraham, pagkilala niya na ang Diyos ang nagbigay ng pananagumpay sa kanya. Kaya nirecognize niya yun. Kaya yung salitang binalik niya, hindi sa kanya kasi nanggaling ito sa Diyos ang pananagumpay. Kaya kung dito lang siya na-organize, Pastor Henry, parang bagang yung nandito na nauna, parang hindi sila kumilala sa Diyos. Parang unfair. Hindi po, mga kapatid. Kaya from the beginning, kay Adam, Cain, Abel, lahat ng mga yaan, hanggang kay Abraham, pinapakita, existing na ang pag-iikapo. Kung sabihin, pagkilala na may Diyos na nagbibigay, nagpagpapala sa kanilang buhay. At nagpapatuloy itong sistema na ito, nagpibibigay ng ikapo sa panahon natin ngayon, Pastor Henry, kahit sa bagong tipan. Actually, ito existing na nagbibigay ng ikapo ang mga bayan ng Diyos na dinating Panginoon Kristo. Yan lang, may konti dito na maling sistema kaya tinuwid ng Panginoon. Pero ito'y paalala, kaya babasahin namin sa New Testament na existing pa rin ang pag-iikapon. Basahin ni Pastor Henry sa Matthew chapter 23:23.
0: Sa aba ninyo mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabao, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumeno.
1: Okay, dito Pastor Henry, yung salita nagbibigay kayo ng ikapo, talagang sinasagawa nila ito na pagkilala sa Diyos. Kaya yun lang, huwag na natin titignan pa yung mga ano ho nila. Na ang maganda dito, sinasagot natin na existing ba sa Old Testament ang pagtatithes? Existing ba ang pagtatithes sa Old and New at sa kapanahon na natin? Yes, actually, si Pablo din ay may kinote din siya sa Old Testament. At isinulat niya ito sa mga Kristiyanong Hebrew. Nahulugan, sa lahat ng mananampalataya, ito ang sinasagawa talaga ng mga magulang. Kaya sa Hebrew chapter 7 verse 9, Pastor Henry.
0: At sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi.
1: Ayan, papakita dito, dinidiin dito ni Pablo na nananatili pa rin ang pagbabalik na ikapo. Kaya mga kapatid, iiwanan ko po itong teksto na ito. Nawa ay magbigay na pansin sa inyo ito. May binanggit ang matalinong hari na iiwan niyang payo para sa atin. Kawikaan chapter 3 verse 9, Pastor Henry.
0: Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani.
1: Ayan, no? Pastor Henry, kasi tinuro ito sa Old Testament. Wala pa yung utos sa panahon na ni Moses, tinuro na. Nauhulugan kapag binabalik mo ang ikapo, binibigyan natin walhati ang Diyos. Na bilang siya ang mayakda, may-ari ng buhay at nagbibigay ng pagpapala. Kaya po mga kapatid, ang ikapo ay tinuturo na isang paraan upang bigyan nating parangal, pagwalhati ang Diyos sa mga pagpapala na ating natatanggap mula sa Kanya, tulad na isinaad na binasa natin sa Old Testament and New Testament. Kaya napakaganda kapag tayo po ay nagbabalik ng ikapo, sabihin ng buhay natin ay pinagpapala ng Diyos.
0: Amen. Maraming maraming salamat po, Pastor, sa maliwanag po na pagpapaliwanag ng aral ng Biblia na ang tithes po, tithing system, ay nagpapatuloy po sa kasalukuyan. Sa panahon naman po, Pastor, ng mga hindi natin inaasahan kagaya po ng emergency.
1: Oh.
0: Halimbawa, nagtabi ka na ng tithes. Mm. Nakalaan talaga ito para pagdating ng Sabat, ito ay tithes.
1: Mm.
0: O di kaya sabihin mo naman na iniwan sa iyo yung tithes, o di kaya ikaw ay may karapatan na mag-ingat ng mga tithes. Sa panahon po ng emergency, kagaya po ng life and death, pwede ko bang gamitin po ito?
1: Ayan, Pastor Henry, mga kapatid, maraming ganun na situation na nangyayari bilang manglalakbay na Kristiyano. Ito po yung ayaw paggalawin ng Diyos na kung saan ay binukod niya at binalan niya. Sabat, marriage, at saka tithes. Ang Sabat, hindi natin pwedeng galawin yun. Oras ng Panginoon para sa Kanya yun. Ano pa, Pastor Henry? Marriage. Ang pag-aasawa, binigay ng Diyos yun na isang banal regalo sa mag-asawa. At ito na, ang tithes. O sabihin, ibinubukod natin yan, hindi sa atin yan, binabalik natin yan sa Diyos. Kung kay Adan at Eva ay meron test of loyalty, sa kapanahonan natin din ho, meron din test of loyalty. Basahin natin muna yung halimbawa kaila Eva Adan na pinagbawal ng Diyos ang nandoon sa gitna na tinatawag na puno pagkakilala ng mabuti. Ngunit, ang hindi naasahan, mga kapatid, ay ang ating magulang ay pumasok. Sa panahon natin ngayon, meron din test of loyalty. Kaya sa ating paglalakbay, kapag ito ay binukod natin, ito na hindi na sa atin. Sa Kanya na yan. Kaya basahin natin muna, yung ulitin natin yung Kawikaan 3, tapos verse 9. Pastor Henry?
0: Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani.
1: Yan. Hindi natin kasi mapapangaralan ang ating Diyos kapag yung ibinukod na yun, ay sagrado na yun, ay gagamitin natin. Kung sabihin, nagiging hindi na tayo tapat sa Kanyang harapan. Minsan pinapahintulot ng Diyos ito, mga kapatid, sa ating buhay. Na minsan gipit tayo at nakikita natin ang tithes na gagastusin. Kaya test of loyalty talaga po, no? Kaya meron binubuo at minumold ang Diyos sa ating buhay. Kung magtitiwala tayo, yun sa Kanya, at makikita nyo, kapag binalik natin yun sa Kanya, may gagawin pagpapala ang Diyos Amen. Sa atin. Gusto kasi ng Diyos na tayo managumpay. Kaya pinahintulutan niya, ngayon, wala kang gatas na bibigay sa inyong anak na sanggol. At nakita mo ngayon yung nakatabi mong tights. At iniisip mo na kung saan ay sa Friday at going Saturday, ay ubos na ang gatas. Ano kaya ang gagawin ko? Ako ba'y matutukso na gamitin yon? Mga kapatid, kung ating pagkakatiwala ng Diyos, masigit pa ang bibigyan niya blessing sa atin. Ngunit kapag tayo pumasok, tulad ng ating mga magulang si Eva Adan, pumasok sa katuksohan, yung pinagbabawal ay kanilang pinasok at kinain. Ganon din ang ikapo, once na tayo ay pumasok at ginalaw yan, isang bagay na hindi tayo nagiging pasado sa harap ng Diyos. Ang ikapo ay tinuturi na sagrado, itinakda para sa praktikal at layunin na pagsuporta sa gawain ng mga manggagawa na paglalaganap ng Ebanghelyo. Kaya huwag natin gagamitin, Pastor Henry. Yung sa Kanya ay sa Kanya. At ang paggamit ng ikapo para sa ibang layunin, hiti po ay hindi na ayon sa harapan ng Diyos. Kaya yung salitang ibalik, hindi iyo. Huwag natin gagamitin. At bilang tapat ng katiwala, may minumod ang Diyos sa ating buhay. Nais ng Diyos na pagkatiwalaan siya. Kapag kayo ay nakakaranas niyan, lumuhod at humingi ng patnubay sa Diyos para hindi natin magalaw ang sagradong kaperaan na yan. Pero lang yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pinakamahalaga sa konting sentimo na yan, tapat tayo sa harap ng Diyos na ibalik natin yung sa Kanya. At makikita natin ang himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Baka makita mo ang blessing na hindi mo inaasahan sapagkat naging tapat ka sa maliit na bagay ngayon.
0: Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa maliwanag po na pagsagot ng atin pong mga katanungan. Napakaganda po, mga minamahal na mga kapatid. Kung atin pong papansinin, maaaring mapapaisip po tayo. Palaging may mga bagay na hindi pinapahintulot ang Panginoon. Kagaya na nabanggit niyo po, Pastor, kanina, yung pagkain sa Eden, yung bunga, may pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Pagdating naman po sa marriage, pagdating naman po sa tithes, pagdating po sa Sabbath, ano ang meron po dito at talagang kakaiba maliban sa ito'y banal? Dahil ang Panginoon po ay naluluwalhati, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagtatapat sa Kanya, kinikilala po natin na Siya ang may-ari po ng lahat. Kapag ako po ay iningatan ko ang Sabbath, kapag ako po ay nagbalik ng tithes, kinikilala ko na Diyos ang may-ari. Ang ibig sabihin, kapag hindi ko iningatan ang mga bagay na ito, hindi ko kinikilala ang Diyos bilang may-ari. Mga kapatid, deserve po ng Panginoon ng atin pong kilalanin. Deserve po niya. Wika nga sa Psalms 24:1 na ang Diyos ang lahat, na ang nagmamay-ari ng lahat na narito sa ibabaw po ng lupa at sa himpapawid. Kaya deserve lamang ng Panginoon na ibalik po natin sa Kanya lahat ng kaluwalhatian. Merong isang minsan na nagsalita, pangalan po niya ay si Herod. Nung siya po ay nagsalita, mayroong sumagot, Pastor. Ang sabi niya, naririnig namin na hindi boses ng tao. Ang naririnig namin ay boses ng Diyos. agad-agad siya po ay kinain po ng uod dahil kinuha po niya ang kaluwalhatian na nararapat para sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng handog at ikaw po mga kaibigan, binibigay natin sa Panginoon yung pagkilala na nararapat sa Kanya dahil sa Kanya po ito. Naluluwalhati po siya, napoproteksyonan po tayo mula sa pagiging selfish. Kaya ito po ay sistema ng Panginoon mga kapatid na hindi lang siya naluluwalhati kundi ito protection para po sa atin.
1: Yes. Ang pag-iika po, Pastor Henry, kaya ito ay ginawa ng Panginoon. Meron siya kasing gustong ituro sa ating buhay. Maging sentro ang Panginoon. Pangunahin siya. Uunahin siya. Kaya yung pagbubukod ng pera ninyo, inuuna niyo siya. Priority niyo siya. Kapag priority natin ng Diyos, may namamatay na pag-uugali sa atin. Yung makasarili, nagiging self-centered, at nalagit na nawawala ang buhay na iniimput sa atin ni Satanas. Ano napapalitan? Napapalitan ang buhay at karakter ni Jesus na siya ang nagiging priority ng ating buhay. Kaya may test of loyalty. Pastor Henry, napakahalaga na ito. Kapag dumating ito, kaya ulitin ko, Pastor Ray, yung binigay kong pansin, kapag dumating ito, iluhod natin sa Panginoon. Kapag tayo lumuhod, ang Panginoon ay bukas ang kanyang kamay para tayo tulungan. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things to Christ which is strengthened me. Kakayanin natin. Kasi pera lang yan. Pera lang. Pastor Henry?
0: Maraming salamat po, Pastor. Mga kaibigan, mga kapatid, maaring dumarating po ang time na challenge po sa atin na magbalik ng ikapo. Maaring marami tayong kailangan bayaran o maaring nag-iisa po kayo na nagpapalaki po ng inyong mga anak at nagpapaaral at maaring may mga concern pang physical na kailangan gastusan po ng pera. Pero alalahanin niyo po yung mga binanggit po ni Pastor, mga kapatid, mula sa banal na kasulatan na kapag inuna po natin ang Panginoon, ang tight po kasi spiritual po ito mga kapatid. So kapag inuna po natin ang Panginoon, mangyayari po sa ating buhay ang kanyang pangako na kanya na lamang ipagkakaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Amen. Pastor, mayroon po ba kayong encouragement po para sa mga ganitong sitwasyon na sila po ay nagpapasya na magbabalik ng ties pero may mga struggle po?
1: Ayan. Una, talagang, kasi kung tao ang gagawa, mahirapan siya. Kaya kailangan ng panalangin. Pangatlo, pangalawa ay ito ay pagsuko natin sa ating Panginoon. Kung nalangin ka at hindi ka naman sumuko din, may kumokontra. Nagda-doubt ka. Parang naghihinayang ka sa sumatotal na ibibigay mo yun para sa Panginoon. Kaya una, panalangin, pagsuko, pagsakop natin sa ating Panginoon. At nalihigit na, kapag ikaw ay sumuko, pasako sa Panginoon, hiningi mo sa Panginoon ang kanyang kalooban, ang siyang mangyari. Hindi ang kalooban natin.
0: Maraming salamat po, Pastor. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa, Mga Aral ng Biblia.
1: Mga kapatid, mga kaibigan, kayo po'y aking inanyayahan na yumuko sa isang panalangin. Tayo manalangin. Napakasarap aman Diyos na manatiling tapat sa inyo sapagkat binubuhos ninyo ang proteksyon at pagmamahal, pagpapala sa amin. Bilang katiwala, o Banal Espiritu, tulungan niyo po kami manatiling tapat at maging sentro sa aming buhay ang aming manunupos. Tanggapin ang aming pasasalamat, tanggapin ang aming rin pagtatalaga sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Isang mahalagang paalala para sa atin ang ating natutunan ngayong gabi na ating pananagutan sa Panginoon ang wastong paggamit ng lahat na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Ating ding natutunan ang apat na katangi ang dapat taglayin ng bawat mahusay na katiwala. Ito ay ang integridad, maaasahan, katapatan, at responsibilidad. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 11 gabi ng Tanging Pag-asa Season 7. Samahan niyo po kaming muli bukas ng gabi sa ating pagtalakay tungkol sa sanctuary o santuario. Ako po ang inyong lingkod, Beverly Albutante, at ito ang Tanging Pag-asa Season 7, Mga Aral ng Biblia. Magandang gabi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awan ng Diyos, Iguan. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Iwan nung ang aking asawa nung isang taon, ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at saka Ted Pailon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nakikinig sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi ko makita sa radyo kung ito, yung 105.9. Basta galit na galit ako nung hindi ko makita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta kami sa doon sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung kwala. Biyernes ka, wala naman tao. Tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita kami isang batang walit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito kayo nang makausap kami tungkol sa simbahan. Nako, wala po. Ay di, yun naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman, eh ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako'y hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging seloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama po yung ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Saan man po kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo po sanang nararanasan. And happy God First Morning po sa inyong lahat. At tayo ay nasa huling kabanata ng Apokalipsis, at ako po ay naggagalak at nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating pagbabasa ng aklat na ito. Malapit na po tayong matapos sa kabanatang 22, talatang 6 at 7. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanya mga alipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Ako'y malapit nang dumating. Mapalad ang tumutupad na mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kaibigan, ito ay isang pangwakas na pagpapatunay ng Diyos sa katotohanan at kahalagahan ng buong mensahe ng aklat ng Apokalipsis. Ipinapahayag ng mga talata na ang lahat ng nakita at isinulat ni Juan ay hindi katang-isip o simbol lamang ng kawalang katiyakan, kundi tiyak, totoo at maaasahang salita ng Diyos. Ang Diyos na Panginoon ng mga espiritu, ng mga propeta, ang siyang nagsugo ng anghel upang ipakita ang mga mangyayari. Ang ibig sabihin, ang Apokalipsis ay kapahayagan ng Diyos, hindi ideya ng tao. Ang pahayag na ako'y malapit nang dumating ay nagpapakita ng katiyakan ng pagbabalik ni Kristo. Hindi lamang ito paalaala ng hinaharap, kundi isang agarang panawagan sa paghahanda. Ang pagpapala ay hindi sa nakakarinig lamang, kundi sa sumusunod at tumutupad sa mga salita ng propesiya. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pagsunod. Ang pagsunod ang siyang katibayan ng pananampalataya. Sa lahat ng mga panawagan at babala na naisulat sa aklat na ito, kaibigan, kailangan nating magpasya. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang kabanatang 22 ng Apokalipsis, talatang 6 hanggang 17. Tapos sinabi sa akin ang angel, totoo at maaasahan ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng kanyang espiritu sa mga prophets, siya ang nagpadala ng angel niya para ipakita sa mga nagsiserve sa kanya ang mga malapit nang mangyari. At sinabi ni Jesus, parating na ako. Blessed ang mga sumusunod sa mga prophecies sa librong ito. Ako si John, narinig at nakita ko mismo ang mga bagay na ito. After kong marinig at makita ang lahat, dumapa ako sa paanan ng angel na nagpakita sa akin ang mga ito at sasambahin ko na sana siya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Pareho lang tayong nagsiserve sa Diyos, kasama ang mga kapatid mong prophets at ang mga sumusunod sa sinasabi ng librong ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Sabi pa niya, huwag mong isekreto ang mga prophecies sa librong ito, kasi malapit nang mangyari ang lahat ng ito. Magpatuloy sa pagiging masama yung masama, at yung immoral magpatuloy sa pagiging immoral. Ang mabuti magpatuloy sa paggawa ng mabuti, at ang banal sa pagiging banal. Tapos sabi ni Jesus, makinig kayo, padating na ako. Dala ko ang mga reward na ibibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa ginawa niyo. Ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Blessed ang mga naglilinis ng damit nila. May karapatan silang kumain ng bunga galing sa puno ng buhay at makakapasok sila sa gate ng city. Pero maiiwan sa labas ng city yung mga asal hayop at mga mangkukulam, mga immoral at mga mamamatay tao, pati yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at yung mahilig magsinungaling at gumawa ng mali. Ako si Jesus, pinadala ko ang angel ko para i-announce ang mga bagay na to sa inyong mga nasa churches. Galing ako sa lahi ni David, ako ang maliwanag na morning star, sinasabi ng Espiritu at ng Bride, halika. Lahat ng makakarinig nito, sabihin niyo din, halika. Kung sino man ang nauuhaw, lumapit ka at kung sinong may gusto ng tubig ng buhay, tanggapin mo ito bilang regalo. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 6-17, ay naglalaman ng isa sa pinakamalinaw at pinaka-urgent na panawagan ng Diyos sa buong Biblia. Dito natin maririnig ang tinig ng Diyos na hindi lamang nagtuturo ng hinaharap, kundi tumatawag sa atin na mamuhay ng may kahandaan ngayon pa lamang. Ang unang bahagi ay isang pagpapatunay. Ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang phrase na ito ay ipinapaalala sa atin na ang propesiya ay hindi haka-haka o imahinasyon lamang. Ang Diyos mismo ang pinagmulan nito at ang lahat ng kanyang salita ay tiyak na matutupad. Sa gitna ng mundong puno ng pagdududa at kawalang katiyakan, ang salita ng Diyos, kaibigan, ay mananatiling matibay, matatag, maaasahan at hindi nagbabago. Pagkatapos ay maririnig natin ang napakagandang pangako. Ako'y malapit nang dumating. Tatlong beses sa kabanatang ito, sinabi ni Jesus, ako'y malapit nang dumating. Sa mga talatang 7, 12, at 20. Kaibigan sa Biblia, ang pag-uulit ng salita ay paraan ng pagbibigay ng matinding diin. Ang ibig sabihin ng tatlong ulit na pahayag ay ang pagdating ni Jesus ay tiyak, sigurado, at hindi mababago. Hindi ito baka o posible, kundi ganap na mangyayari, tiyak na mangyayari. Binibigyang diin ang katiyakan o certainty ng kanyang pagbabalik at ang agarang pakiramdam ng paghahanda, ang urgency na tayo ay maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang salitang malapit na ay hindi lamang tungkol sa oras, kundi sa kahandaan mo at kahandaan ko, kahandaan ng bayan ng Diyos. Iisa ang ibig sabihin, huwag ipagpaliban ang pagsunod, mamuhay na laging handa, ang pagkakataon ay may hangganan, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang isang doktrina na pinaniniwalaan, kundi isang realidad na inaasahan ng buong kasaysayan ng sangkakristyanuhan para sa kaligtasan. Ang kanyang pagdating ay magiging katuparan ng lahat ng pag-asa ng kanyang bayan. Ang wakas ng kasalanan, sakit, kamatayan at lahat ng pagluha. Kaya't ang tanong ay hindi kung siya ay darating, kundi kung tayo ba ay handa sa kanyang pagdating. Sa gitna ng pangako ay may isang malinaw na pagpapala. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito, ang sabi ni Juan. Ang tunay na pagpapala ay hindi nasa pagkakaalam, pagkarinig, kundi sa pagsunod. Ang Apokalipsis ay hindi binigay upang magdulot lamang ng takot o curiosity, kundi upang gabayan ang buhay ng mga mananampalataya sa katapatan, kabanalan, at pagtitiwala sa Diyos. Sa huling bahagi ng talata ay maririnig natin ang isang huling panawagan ng Diyos ng pag-ibig. Sinasabi ng Diyos na ang mga nauuhaw ay lumapit. at ang sino mang nagnanais ay uminom ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ipinapakita nito, kaibigan, na ang kaligtasan ay isang bukas na imbitasyon, paanyaya, hindi para sa iilang karapat-dapat, kundi para sa lahat ng lalapit kay Kristo nang may pananampalataya, pagsisisi at pagsunod. Ngunit kasabay ng paanyaya ay mayroong isang babala. Hindi lahat ay tatanggap. May mga patuloy na pinipili ang kasalanan kaysa sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya ang Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 6 hanggang 17, ay parehong paanyaya ng pag-ibig at babala ng katotohanan. Ang pagpapasya ay nasa iyo, kaibigan. Tanggapin ang kaligtasang iniaalok ng Diyos, sundin ang mga salita ng propesiya. Kaibigan, sa gitna ng huling panawagan ng Diyos, ikaw ba, ako ba, ay tumutugon sa kanyang imbitasyon ng buhay o patuloy na ipinagpapaliban ang ating pagsunod sa kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa iyong tapat at tunay na salita. Salamat sa paanyaya ng tubig ng buhay na libre at bukas para sa lahat, para sa amin. Tulungan mo po kaming maging handa sa iyong nalalapit na pagbabalik. Naway hindi lamang namin malaman o nalaman na pakinggan ang iyong salita, kundi pagkalooban po kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ito ay maisakabuhayan ng bawat isa sa amin nang may katapatan at pagsunod sa inyo. Ihanda mo po ang aming mga puso para sa iyong kaharian. Panginoon, sa umagang ito, tanging-tangi ko pong itinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig na hindi pa nagpapasya na tanggapin ang kaligtasang iniaalok ng inyong anak. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkatok ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso upang tanggapin ang Ebanghelyo, ang inyo pong pagliligtas. Alalahanin din po ang kanilang mga pangangailangan. Ipagkaloob po, Panginoon, sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in. At ako po ay natutuwa na makasama kayo hanggang sa panahong ito ng ating pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At muli ko pong ini-offer ang ating napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English, The Great Controversy, at mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong tanggapan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago ng iyong buhay. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipadala sa inyo ang aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, na pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.
1: Your word, my hope.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad na umaga sa inyo lahat, maginigilog kong mga kaibigan at mga kapatid na ngayong umaga ay nakatutok sa atin pong programa. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin sapagkat pinagkakalooban tayo ng isang napakagandang pagkakataon upang tayo'y magpatuloy na atin hong pag-aralan ang napakahalagang mga salita, lalo tigit yung naisulat dito sa aklat ng Daniel. Kaya nga po mga ginigiliw, alam niyo po, napakaganda talaga. Sa paggising niyo sa umaga, ay makapakinig po kayo ng mga salitang punong-puno ng pagmamahal at inspirasyon. Kaya ako'y natutuwa na batiin itong regular na tagapakinig sa atin ng programa na si Mila Malyari. Yan, tanggapin niyo po ang pagbati. Ganon din kay Luz Pusing. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon kasama si Betty Lucies at ang marami pa pong mga nakasubaybay sa programang ito. Naway patuloy tayong makasalok ng mga inspirasyon at kalakasan na gagamitin natin sa atin pong paglalakbay sa sanlibutang ito sa pamamagitan ng atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig at ganun din pagsasaliksik ng mga bagay na kailangan natin lalo tigit sa paghahanda natin sa mga panahong mabagabag bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Ako po'y natutuwa na makasama kayo ngayon. O, nasa bahay man kayo, nasa trabaho, o di kaya kayo ay patungo na sa inyong pinapasukan, basta't sa araw na ito ay inyo pong tandaan na mayroon na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na pawang nakahanay para sa inyo. Kaya huwag niyo pong kalimutan, kung mayroon kayong reaction, mayroon po kayong mga katanungan, huwag po kayong magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen. 0917-1742-777 or 0918-9447-891 o di kaya sa inyo pong comment section sa inyong Facebook o doon sa YouTube. Yan. So maraming salamat pong muli sa inyo pong pagtutok at pakikisama sa atin pong ilang minutong talakayan. Doon po sa mga bago lamang na nakatutok sa programang ito, dito po'y pinag-aaralan natin ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Subalit bago po tayo magpasimula sa atin pong paksa, sa oras na ito tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming pasalamatan kayo sa isang napakagandang pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin. Hindi lang niyo kami binangon,

kundi pinaghanda nyo kami ng mga salita na maaari naming mapanghawakan at maging inspirasyon sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Nawa sana, Panginoon, ang pagpapala ng langit ay makamta ng lahat ng mga nakikinig sa programang ito. At ang banal na Espiritu, pangunahan kami para sa isang maliwanag na pag-aaral ng inyong banal na salita. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong mga nakaraang mga araw po ay atin pinag-aralan ang Daniel, mula Daniel Kapitulo 1 hanggang 5. At doon ay atin hong natalakay ang paghahari ng Haring Nabucodonosor hanggang sa paghahari ng Haring Belshazzar. At nakita natin kung sino ang kahuli-hulihang hari at anong nangyari sa kanya na bilang hari ng Babylonia. Ngayon naman, tayo magpapasimula sa pag-aaral sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Daniel. Ayan, isang na namang napakagandang kasaysayan na ito po ay maaring napapalooban ng paghahari ng Medo-Persia. Alam natin lahat ng Medo-Persia ay sinakop ang Babylonia. Ngayon, dito sa pag-aaral na ito ay ating kikilalanin kung sino ang mas dakilang leon na nagpatikom sa isang bibig ng leon. Subalit, sa pagkakataong ito, ating bibigyan ng kasagutan ang katanungang ano ang halaga ng kahusayan. Yan, ating pagbulay-bulayan ang napakagandang kasagutan sa tanong na ito. Sa Daniel Kapitulo 6, 2, sinasabi na may tatlong tagapangasiwa sa kanila, na ang isa ay si Daniel. Alam ninyo na parang isang tao ay ituring na dakila sa mata ng Diyos o maging sa mata ng mundong ito. Minsan, para bang kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga upang makamit yung tinatawag na excellence, kahusayan. Oh? Dahil kahit po yung mga bagay na hindi po alam ng iba, kinakailangan itong gawin ng may patuloy na determinasyon, pagsisikap at disiplina sa sarili. Yan, kung nais mong maabot yung excellence, kahit hindi mo yan alam, pagsisikapan mo yan na nagawin, na kailangan mayroon kang determinasyon at disiplina sa iyong sarili. At sabi nga, ang isa pang mahal na kabayaran para sa kahusayan ay yung bang madalas kang maging target nung iba dahil doon sa kanilang lumalagong paninibugho, paghamak at inggit. Dito sa Kapitulo 6 ng Daniel ay makikita natin yung mga taong pinalago yung kanilang paninibugho, yung kanilang paghamak at inggit kay Daniel. Alam ninyo yung inggit sa mga kasama mo na mayroong mas kakayahan, mas competent at mas may impluensya kaysa dun sa kanyang sarili at tumutugon na tila mas popular. Kasi may mga pagkakataon ay kung ang iyong pakiramdam mo, yung pakiramdam mo ay mas maimpluwensya ka, mas competent ka, ikaw yung mas may kakayahan kaysa doon sa isang tao, pero yung tao na, kasi yung tao na napili, ito yung minsan ay tinitingnan mo ay para namang mas magaling ako sa kanya. Yun ho yung ibig sabihin nung pagkainggit. Kasi
Kapag ka ang pakiramdam mo sa iyong sarili, ikaw yung mas popular, ikaw yung mas mahusay, ikaw yung mas competent at ma-impluensya, oh, kaysa doon sa isang tao na na hindi mo maubos isipin kung bakit siya ay napalagay sa isang posisyon na dapat ikaw yung nando doon. Alam niyo, ito yung ginagamit ng kaaway at ito nga ho yung pinalalago ni Satanas upang magkaroon ka ng hindi magandang pag-iisip dun sa isang tao na iyong kinaiinggitan. Kaya nga, merong sinasabi na ang inggit ay maaring maging katulad po ng apoy ng impyerno, na tila pumapatay dahil sinisira nito yung pagkatao, espiritualidad at pagpapahalaga sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. So kaya napakasama ng inggit. Sa katunayan, sinasabi nga po ng Biblia na ang paninibugho o di kaya yung pagkainggit ay hindi sumusuko gaya ng libingan. Ang paninibugho, ang sabing ganoon, ay pumapatay at nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Yan yung maobserbahan po natin. Kahit sa ating lipunan, kahit sa iglesia at kahit saan mang dako, na kung saan may mga pagkakataon kahit tayo nakakaramdam ng hindi magandang feeling kapag ka po mayroong isang tao na ang tingin natin ay mas nalamangan tayo. Kaya nga, kung dito sa kasaysayan, makikita po natin na kinakailangan pang bayaran ang halaga para dito ni Daniel para lamang makita yung kahusayan nitong si Daniel. Iyon yung dahilan kung bakit yung pong dalawang punong ministro ng Medes at Persia ay gustong makakuha ng pagkakataon na akusahan si Daniel. Sapagkat tila mayroon silang pagkainggit doon sa posisyon nitong si Daniel. Kaya hindi man tinamaan ng hangin ang hindi pinangalan ng damo at mga puno sa lambak, ang mga dambuhalang puno sa tuktok ng burol ay tinatamaan ng malakas na hangin. Alam niyo, medyo malalim itong pagkakasalaysay nitong kasaysayang ito. Subalit, dito ay makikita natin na para bagang pinakikita ang isang panganib kapag ka ang isang tao ay nagkaroon ng paninibugo sa kanyang kapwa o di kaya pagkainggit. Now, sino ba si Darius na Mede? Sa Daniel 5:31, atin munang kilalanin ng ilang mga karakter dito sa atin hong pag-aaralang kapitulo. Ang sabi ganoon sa Daniel 5:31, at si Darius na Mede ay nanalo sa kaharian na edad na 62. Si Darius Mede, ito yung si Darius ng Medo, ayan, ay anak ni Ahasueros. Kaya nga nung gabi ng kamatayan ni Belshazzar, na agaw ni Darius ang kaharian. Sang-ayon sa Daniel 5:31, ang sabi po dito, tinanggap ni Dario na taga Media ang kaharian. Siya nooy halos 62 taong gulang. At doon sa Daniel 9:1, ang sabing ganoon, nung kanyang maagaw ang kaharian ng unang taon ni Dario na anak ni Ahasueros mula sa lahi ng Mede na naging hari sa kaharian ng mga taga-Kaldeya. At ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon
ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem, ito ay 70 taon. Dito po, pinapakita dito na itong si Darius ay ginawang pinuno sa kaharian ng Babylonia. Ginawa siyang pinuno sa kaharian ng Babylonia ng kaharian ng Medo-Persia. Yan, ng Medo-Persia. Sorry. Ang pamilya po ni Darius ay Median ayon sa pinagmulan. O ayon sa pagkakasabi sa Daniel 5:31, 9:1, 11:1. Na noong 539 BC, nung kanilang masakop yung Babylonia, alam ba ninyo na si Darius ay 62 years old na po noon. At ang unang taon, sa unang taon lamang ng kanyang paghahari ay binanggit sa aklat ni Daniel. Kaya dito makikita natin na hindi yung kabuuan ng kasaysayan ni Darius ang binanggit ni Daniel, kundi yung unang taon lamang, sapagkat yun yung mga pangyayari na nagpapahayag kung papaanong ang salita ng Diyos ay accurate. Nung maupo na po sa trono, nagpa siya po siyang magtayo ng 120 na mga pinuno sa buong Medo-Persia o kaya ay Media upang mangasiwa sa mga gawain ng kaharian. At doon nga po, hinirang niya si Daniel bilang pinuno ng 30 ministro na mga ngasiwa doon sa kanila. Yan, ganyan po yung naging pangyayari. At ang isa pang hari na namuno naman sa alyansa ng Medo-Persian ay si Cyrus. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, o kung gayon, paano naging hari si Darius ng bagong nasakop na imperyo ng Babylonia, si Cyrus ng Persia, kahit na ang maglaon ay naging mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kaalyado na Median, ay nagpakita ng magalang na pagpapasakop sa kanyang nominal na Median at natyuhin si Sayasares o Darius II. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na maging unang pinuno ng bagong nasakop na imperyo. So, yan po yung nangyari nung nagkaroon ng pagsasanib yung Medo at Persia, pinahintulutan na maghari doon ang hari pong Ciro. Kaya sa pamamagitan po ng pagkakaroon nito, ng ganitong pagsasanib, yung po yung nagbigay sa kanya upang si Darius ay higit na maakit ang kanyang sarili sa kanyang mga kaalyado na Median. So, natin pong natuklasan sa kasaysayan na nung unang taon ni Darius ay kanyang niloklok si Daniel na maging pinuno ng 3 ministro. Ngayon, noong nagkaroon ho ng pagsasanib ng Medo-Persian, si Ciro ang siyang pinahintulutan naman na maghari dito po sa dalawang nagsanib na ito na bansa. Ngayon, atin hong tingnan, pagkatapos po ng pagbagsak ng Babylonia, pinahintulutan naman yung 62 taong gulang na biyanan na nasa kanyang katandaan na kumpara kay Ciro na mga 40 taong gulang pa lamang noon ang pinarangalan na sa tungkulin ng unang hari ng Babylonia. Ito po hindi nagtagal. Bago dumating po yung pagkakakubkob doon sa Babylonia ni Ciro, pamangkin ni Darius na Media at pinunong general ng pinagsamang hukbo ng mga Medes at Persian. Nung gabi pong yon ay pinatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeyo at isang dayuhang monarko na si Darius ang nakaupo sa trono. Yan po yung pagkakasalaysay mula po sa aklat na sinulat ni Ellen White. Kaya sa kanyang kamatayan, sa loob ng humigit kumulang 2 taon ng pagbagsak ng Babylon, si Ciro ay humalili sa trono at simula ng kanyang paghahari ay minarkahan ng pagtatapos ng 70 taon mula noong
ang unang pangkat ng mga Hebrey kinuha ni Nabucodonosor mula sa kanilang tahanan sa Judean sa Babylonia. Ngayon, si Darius, sa Daniel 5:31 at sa Kapitulo 6 ay malamang na tinatawag na Sayasares II. Kaya bakit niya kinuha ang pangalang Darius sa aklat ng Daniel? Ang isang paliwanag para dito ay ang Darius ay hindi isang pangalang pantangi sa sarili nito, ngunit isang karaniwang titulo na pinagtibay ng iba't ibang mga hari. Ito po'y isang pangalan na nangangahulugang sumupil at madalas na tinatawag na pangalan ng trono. So mga kaibigan, nakita po natin kung papaanong naluklok ang Haring Dario at kung papaano siya napalitan ng kanya rin namang kamag-anak na si Ciro. Subalit ang punto dito, sa kanyang unang paghahari, dahil sa kahusayan na nakita kay Propeta Daniel, siya po ay inilagay bilang isang pinuno ng mga ministro doon po sa kahariang kumubkob sa Babylonia. Ngayon mga ginigiliw, dito nagpasimula itong tinatawag na paninibugho at inggit ng mga taong nasa ilalim nitong si Daniel. Yan yung ating masusubaybayan sa mga susunod pang mga araw. Ang punto dito mga kaibigan at mga kapatid, kapag ang Diyos ang naglagay, hindi ang tao ang naglagay, nakikita ng Diyos kung anong puso ng kanyang nilalagay at hindi kailanman mapapahamak sa kabila ng mga banta ng mga taong nagnanais ng kanyang posisyon na binigay ng atin hong Panginoon. Marahil may mga bagay pa na kailangan nating maunawaan mula dito sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Kaya patuloy niyo pong tutukan ito sapagkat sa mga susunod na mga araw, lubos nating maliliwanagan ang Daniel Kapitulo 6. Yan. Alagay ko ay meron na naman tayong bagong kaalaman na pawang natalakay sa atin pong pag-aaral sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. At kami ay inyong ginagabayan sa pag-aaral na hindi kami naliligaw, bagamat may mga interpretasyon na kailangan naming linawin sa aming pong pag-unawa dito sa sulat ng Propeta Daniel sa Kapitulo 6, ang isang napakagandang kasaysayan na nagpapahayag ng kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Ama, nawa sana'y samahan niyo kaming palagi, ituro niyo sa amin ng pinakamaliwanag na mga aral ninyo na siyang aming mapangahawakan at magagamit sa panahon na kami humaharap sa matitinding pagsubok. I-bless ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, pagalingin ng mga may karamdaman, pabigyan ng pag-asa ang mga nakakaranas ng kabiguan, at higit sa lahat, bigyan ng kalakasan ng bawat isa at maraming pagpapala at buhay at kalakasan. Tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, muli po ay nagpapasalamat ako sa inyo pong pakikisama sa atin pong programa. Sana po bukas, huwag kayong mawawala, patuloy natin itong pag-aaralan. Ito po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ng para kami ay

0: makakilala talaga sa atin ng Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ay naging leader dito. Dahil yung panahon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talaga yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
1: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay mahilig magbasa? Nagnanais po kayo na mas makilala po ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Meron po kaming mga libreng aklat-aralin na ipinamimigay. Kung gusto niyo pong makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, another interesting topic na naman po ang ating tatalakayin. Ano, for sure, marami pong makaka-relate, lalong-lalo na ang ating mga kababaihan na nakikinig po sa mga oras na ito. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang A Fulfilled Woman. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Alam ko po na we are all blessed by the messages, practical messages shared to us by Ma'am Ai. Ngayon po ay pansamantala nating iku-conclude yung atin pong series about women. At ang kanya pong huling topic na i-share sa atin ay may pamagat na A Fulfilled Woman. Matapos natin pag-aralan ng iba't ibang roles ng mga kababaihan, yung kanilang mga qualities, ang well-being nating mga babae, ay paano ba tayo makakadama ng fulfillment bilang babae, sapagkat yan ay nais nating layunin din natin dito sa ating sharing sa programang ito, na ang bawat babae ay makadama ng fulfillment sa kanyang pagiging babae, at gusto rin yan ng Panginoon na madama natin. Ibigay natin ang panahon kay Ma'am Ai.
2: Maraming salamat, Melo, at maraming salamat po sa opportunity na binigay ninyo ng Tinig ng Pag-asa sa akin para maging kabahagi po dito sa segment na ito ng Buhay Pamilya. So thank you so much po, at magpapatuloy po tayo. Ito na po yung culmination ng atin pong mga pinag-aralan tungkol sa Women of Virtue o Women of Worth. Nakafocus po tayo sa Proverbs 31. Pagbabasahin niyo po, I encourage you to go over Proverbs 31. Ito po ay kasaysayan ng mga traits ng isang babaeng huwaran, virtuous woman. So, fulfillment, no? A fulfilled woman. Paano mo malalaman na ikaw ay fulfilled sa buhay mo? Syempre, binanggit mo kanina yung roles. Marami tayong roles na mga babae, na yan po'y pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Ang dami-dami nating ginagampanan sa araw-araw. Ano po? Ang tanong, fulfilled ba ako sa lahat ng mga ginawa kong yon? At hindi lang yon, may mga expectations pa. May mga expectations pa yung iba na we're trying to, meet all the expectations. And sometimes these expectations are hindrances para masabi mo na ang sarili mo ay fulfilled. Ano ba talaga ang pagiging fulfilled? Kahapon po ay napag-usapan natin yung tungkol sa success, a successful woman. Bahagi ito ng fulfillment, kasi pag sinabi ng success, fulfillment, accomplishment, Pero ano to tong fulfillment? Okay, fulfilled. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam niyo, bukod dun sa mga expectations, mga roles na ginagampanan, lahat ng mga yan ay nakaka-contribute para ako at ikaw na babae ay maging fulfilled. Yan, satisfied ka sa iyong ginawa, masaya ka. Ano po? Pag sinabi po nating fulfilled, masaya ka na nagawa mo 'yon. Okay? Hindi lang basta natapos ko, pero may kaakibat na emotion sa babae, may kaibat na satisfaction or happiness na mararamdaman po tayo. Ngayon po ay meron pa akong babanggitin, bago tayo magpatuloy dun sa isa pang puntos na babanggitin ko, yung mga barriers, Melo, kung bakit tayo ay hindi nagiging fulfilled ang pakiramdam at karanasan. Merong binabanggit ang mga psychologist, na 3 I's. Ano yung eyes na ito? Letter I, ano po? Una is insignificance.
1: Insignificant.
2: No? When you feel that you are insignificant, mahirap mong maranasan na ikaw ay fulfilled.
1: Okay.
2: Kasi parang ano eh, hindi naman ako importante. Hindi naman mahalaga yung ginawa ko. Na?
1: Insignificant. Hindi man ako kailangan.
2: Ay, ano ba naman yun? Napakakunti lang naman yung aking ginawa. Parang minimenus mo. So, feeling of insignificance. Another I is feeling of insecurity or inferiority. Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Ay, parang minimenus mo rin yung sarili mo. Hindi ka confident sa ginawa mo. Ayan, insecure ka. May nahihiya ka o hindi ka ganun ka kakumpiyansa na nagawin mo ang isang bagay. At hindi po ito, ano, hindi ito tumutukoy sa age na kapag ikaw ay matanda na, ay wala ka ng insecurity or inferiority. In fact, marami tayong mga nasa age na sila, pero nakakaramdam pa rin ng feeling of insecurity or feeling of inferiority. Another I is feeling of inadequacy. Ano, yung inadequate. Yan. Parang ang feeling niya is, kulang. Hindi naman ako karapat dapat dyan. Yun. Mahirap magkaroon ng fulfillment kung sa sarili mo, iniisip mo, wala naman akong ano dyan. Kulang. Ayan lang. Inadequate. Para bang ang feeling mo sa sarili mo ay marami pang kulang sa'yo. Tama naman yon. Marami pang kailangan tayo matuto. Pero hindi dapat yun ang maghari sa ating nararamdaman. Ano? So ito yung three eyes na pwedeng mga balakid
1: para,
2: ito para tayo po ay maging fulfilled. Ayan. Binanggit sa fulfillment din, pinag-uusapan din dito yung G factor. Ano,
1: ba ibig sabihin ng G factor?
2: Yung gift factor. 'Di ba kahapon Melo, ano, iugnay natin 'yan doon sa legacy, doon sa contribution mo, sa impact ng buhay mo. Na yung paglilingkod mo, 'di ba, sa ibang tao, maliit man 'yan o malaki sa tingin mo, but kung 'yan ay nakatulong sa isang tao, ay talagang 'yan po ay 'yun yung G factor, gift factor, ano?
1: Gift.
2: At kasama diyan yung iyong mga talents, no? Talents, 'di ba? May mga talents na binigay sa atin ng ating Panginoon at 'yan po ay nasa Bible, may parable of the talents po tayo diyan. Yung talent na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagamit natin ito, fulfilled, 'di ba? Successful tayo. Yung ginamit natin to the best of our ability. Be the best you can be. That is fulfillment, no? So mahalaga 'yun na malaman natin yung pagiging fulfilled na babae ay kapag yung gift o yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon mo ay nagagamit mo sa tamang paraan at saka namamaximize mo talaga 'yon. Of course, may progress po. Hindi naman inaasahan tayo ng Panginoon at this particular day ay tapusin mo lahat ang gagawin mo. Kung ano lang yung matatapos mo to the best of your ability, that is fulfillment. Ano po? Halimbawa, meron kang long-term goal. O kaya meron kang goal na mamamaterials talaga ito completely in 5 years time. Hindi ibig sabihin magiging fulfilled ang pakiramdam mo after five years pa. Ngayon, habang ginagawa mo yung mga maliliit na bagay na yon, fulfilled ka na. Ano? So halimbawa, natapos mo yung planning phase. O di fulfilled ka dun sa planning phase and you go to another stage. Ayan, hanggang sa pumunta ka dun sa integration na doon sa implementation, yun na yung binabanggit. Ano? So, yan po yung ilan na mga maisishare po na natin. Another sa fulfillment is giving what I have. Melo, so
1: syempre po, hindi naman tayo makapagbibigay nung kung anong wala tayo.
2: So, using our gifts to bless others is so much easier when we remember we can only give what God has given us. Kung ang maibibigay mo yung music, halimbawa sa isang program, kung ano yung maiko-contribute mo, that's the G factor eh, yung gift factor. What is your gift to the world? Diba? Marami tayong naririnig na or nababasa ng mga article o mga balita. What is my gift to the world? What is my gift to my family? What is my gift to my workplace? So, yung gift na yun, yung G factor na yun, yun po ay tumutukoy din sa fulfillment. Kung naibigay mo Minsan kasi, di ba, Melo, may mga babae talaga kasi feeling insecure, feeling insignificant, feeling inadequate. Para bang nahihiya silang i-contribute. Ay, parang, okay lang ba? Naanihin ko yun? Parang ganon, ano? So, tapos ano, di ba, naranasan mo yan, Melo, ikaw naging estudyante kita ng high school. Mm-hmm. Naranasan mo na ba na may itinanong ako sa inyo, tapos hindi mo sinabi kasi parang mali.
1: Oh, yes.
2: Oo,
1: maraming
2: tapos,
1: panahon.
2: Tapos nagsabi ako, tapos, ay, exactly, ay, sayang, yun pala,
1: yes.
2: Sayang.
1: Diba? Yun yung nasa isip ko eh.
2: Diba? Sayang naman, yun pala. Mm-hmm. Yan. At saka, huwag tayong maano, huwag tayong, kumbaga, malungkot kung halimbawang yung ating contribution ay yun din naman pala ang contribution ng iba. Diba?
1: At saka man pagkaminsan kasi, when we talk about fulfillment, minsan ina-associate natin yun kung ano, how well we are received by others.
2: Mm-mm.
1: Parang ina-associate natin yung fulfillment kung na-satisfy natin yung iba.
2: Mm-mm.
1: Dahil nga marami tayong roles as women, like we are wives, ano ba, friends tayo, katrabaho tayo, maaring lola po tayo. Yung fulfillment natin as lola, parang naka-associate kung how our apo responded to us. As wives, kung paano naman tayo i-treat nung husband natin. So, dependent sa outside factor,
2: mm-hmm.
1: ma'am eh.
2: Mm-hmm.
1: Siguro po, maganda na, well, lagi niyo pong binabanggit yung tungkol sa mindset. Maganda na yung mindset talaga natin, how does God see me?
2: Mm-hmm.
1: Kasi in the first place, halimbawa po, meron tayong gustong gawin as a lola, hindi natin magawa. Kasi sometimes, binanggit nyo, we don't have that.
2: Mm-hmm.
1: And we can't really share what we don't have. Ang nangyayari po, ang gusto natin, we share according to their expectation.
2: Yeah.
1: Ano?
2: May stress ka doon.
1: Yes,
2: oo.
1: Not according to what God has gifted us na kaya po nating gawin. Kasi
2: mm-hmm.
1: yung meron tayo, pwede naman natin yung i-improve paunla rin. Ano po?
2: Mm-hmm.
1: So, dun pumapasok yung feeling na hindi ako fulfilled, hindi rewarded, mas
2: Mm-mm.
1: pagod at burdened yung pakiramdam natin. Ano po?
2: Mm-mm. Tama yun. Kasi may mga bagay na halimbawa may gagawin tayo tapos hindi natin nagawa. Like,
1: mm-hmm.
2: Ay, ba't ko ba hindi nagawa yun? Nasa isip ko yun eh. Gagawin
1: yes.
2: ko yun pero hindi ko nagawa. Ang fulfillment para sa akin is a process din eh.
1: Uh-huh.
2: Ano, process pa rin po yan. Meron talagang little accomplishment, merong big accomplishment, pero kung ang idea ng ano, ng ang concept ng fulfillment is whatever you have done,
1: mm-hmm.
2: whatever you have done for that particular time or day na yun ang nagawa mo lang.
1: At saka siguro ma'am, knowing that you have given your best.
2: Yes.
1: That you did not settle for mediocrity. Talagang ibinigay mo yung iyong pinakamabuting magagawa. Kasi po, kung alam natin na dun sa ginawa natin or sa treatment natin, half-hearted din naman talaga tayo, ay siguro talaga pong makaka-feel tayo ng may kakulangan or hindi tayo fulfilled. Pero when we give our best, give it our best shot and give it our all, siguro po, let's be fair then to ourselves, ano, sa sarili natin. And that's our best. Kaya nga mindset eh, how does God see you? How does God put value on you? And
2: mm-hmm.
1: why would you see yourself less than how God sees you? Yung parang mm-hmm. ganun po.
2: Tama yun. Kasi, at saka it's not the end of everything.
1: Mm-hmm.
2: Kung yun talagang nagawa mo for that particular day, tapos may naisip kang dagdagan yun o gawin mo pa, there's another day.
1: Yes,
2: yeah,
1: yes.
2: There's another day to do mm-hmm. it. So, ganun lang po yung buhay natin. We still, as long as we have life, we still have the opportunity
1: mm-hmm.
2: to improve
1: yes.
2: our craft, to improve
1: yes.
2: our, contribute more and more. Diba? Kaya nga merong expression ay, gawin mo pa yan pag may time. Ano ba yun?
1: Kaya today?
2: Kaya yan. So talagang ano, and binanggit mo yung value. Meron akong tatlong mm-hmm. V na babanggitin
1: okay
2: po. Ano, ayaw kong matapos po yung segment na ito na hindi ko po ito mabanggit sa inyo. Ang mga babae para po magkaroon talaga ng sense and experience of fulfillment, kailangan maranasan po natin ito. Unang-una is yung value, yung virtue mo, yung value, yung worth mo.
1: Yes.
2: No? Paano mo tinitingnan yung sarili mo?
1: Mm-hmm.
2: Ano ang tingin mo sa sarili mo? Kapag ang tingin po natin sa sarili natin ay mababa,
1: mm-hmm.
2: Yan, mahirap po na maranasan yung true fulfillment.
1: And that's how we perform as well, ma'am. Mm-hmm. Minsan nakasalalay kung how we see ourselves.
2: Yan nga eh. Yeah. Diba? Kanina magandang sinasabi, mm-hmm. paano mo tinitingnan yung sarili mo? Mm-hmm. At paano ka naman din tinitingnan ng Panginoon?
1: Yes.
2: Kung ang tingin natin sa sarili natin ay mababa o parang dahil marami tayong mga deficiencies, mm-hmm. maaaring ganon. Mm-hmm. Pero pag itinuo natin yung sarili natin sa tingin ng Panginoon sa atin,
1: mm-hmm.
2: eh mapapawaw ka naman. Para bang nakakahiya na ang tingin ko sa sarili ko ay mababa, gayong ang creator ko, ang Diyos.
1: Correct.
2: Na makapangyarihan sa lahat, ang tingin sa akin ay
1: princess.
2: Yes,
1: yeah.
2: Special. Ano, yan. So yung worth, yung letter one V is value. Another mm-hmm. V is vitality. Pag sinabi nating vitality, yung power to endure, meron kang energy. Meron ka pa rin strength. Mm-hmm. Di ba? Pinag-aralan natin yan. I'm just summarizing po. Kasi pag sinabi natin vitality, nandun yung iyong zeal. Ano? Nandun yung iyong enthusiasm. Hindi ka easily giving up.
1: Mm-hmm. Nandun yung magandang trait yan, yung vitality. Mm-hmm. Yung laging may buhay.
2: Oo nga.
1: Uh-huh.
2: At ang sarap na makisama mm-hmm. yes. sa mga taong ganon. Ano? Ang
1: parang ang sigla-sigla.
2: Yeah. Mm-hmm. At ang another is, yung letter, another V is vocation.
1: Okay.
2: Okay. Anong pagkakaiba ng vocation and profession? Malimit yan na nakukumpara. Ano?
1: Yes,
2: what
1: ma'am.
2: Is the difference between vocation and profession? Yung profession po is something that you have achieved from a formal schooling.
1: Okay.
2: Ano? Mm-hmm. Galing ka sa isang, pumasok ka talaga.
1: Uh-huh. So, degree.
2: Nagkaroon ka ng, yeah, degree. Nagkaroon ka talaga ng formal training, mm-hmm. educational training, halimbawa ganun. Kaya ang tawag ay mga professor kasi mm-hmm. yan ay talagang nagpakadalubhasa. Yan, or professional. Professional teacher, nagpakadalubhasa mm-hmm. sa isang pagiging guro. At hindi magiging guro kung hindi dumaan sa formal na mga training and education. Ang vocation po is not necessarily na siya ay nag-school.
1: Mm-hmm.
2: O kaya siya ay pumasok o nag-enroll. Ang vocation po ay may kinalaman sa iyong calling and mission.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Marami akong articles na nabasa about vocation. Ang vocation pala is something about your calling. Your purpose.
1: Mm-hmm.
2: Bakit ka nandito sa buhay, sa lupang ito? Yan po. Yung mission, what is your mission to the world? Ikaw ba'y basta aksidente na pinanganak? I believe. Diba? Jeremiah 29:11. For I know the plans
1: I have for you.
2: Diba? May planong maganda ang Panginoon sa atin. So, purpose. So, ulitin ko po yung tatlong V. Value, vitality, mm-hmm. and vocation. Kapag atin pong ginawa ito naman ay hindi, ito po'y nasa atin lahat na mga
1: yes.
2: tao, ha? Lahat nasa atin ito. Let's make use of the God-given talents that we have, ano po, kasi dito papasok yung fulfillment.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Talagang malawak po ang sarap pag-usapan ng tungkol sa fulfillment. Ano, marami tayong karanasan na naging fulfilled po tayo. Uulitin ko, ang fulfillment po ay hindi ibig sabihin sa katapusan ng goal mo, yun pa yung fulfillment. Every day in your lives, what you have done, what you have accomplished, kahit pa yan ay maliit pa lang, nasa first step ka pa lang. Aba, di natapos mo yung first step,
1: mm-hmm.
2: di ba? So let's always be positive and proactive so that we can be productive sa buhay po natin. So maraming salamat na again, Melo, sa opportunity sa ating
1: thank you
2: tinig
1: so
2: ng
1: much
2: pag-asa
1: po.
2: Dito sa ating staff, ano po, at ako po ay nagagalak at talagang na-blessed po ako sa mga pinag-uusapan. Huli na lang bahagi, Melo. Ang appeal
1: sige,
2: ko na lang po, ano, appeal and request.
1: Mm-hmm.
2: Sana po lahat ng ating mga napag-aralan, ano po, dito sa ating segments na to sa araw-araw po ay, kung hindi nyo man maalala ng lahat, kasi marami naman masyado, ay ano yung
1: tumatak?
2: Ano yung tumatak po sa inyo? Mm-hmm. Maaring merong tumatak na dalawa o tatlo or marami sa inyo po. So, ipanalangin natin sa ating Panginoon, ano po, na mangyari ito sa mm-hmm. atin para magkaroon tayo ng legacy, contribution, at yung fulfillment natin sa buhay natin ay maging mas meaningful ang buhay po natin, sapagkat ang Panginoon mismo, ano po, yung nagbigay sa atin ng malaking halaga. Ibabalik mm-hmm. ko dun sa ating first text, Who can find a virtuous woman? For her worth is far above rubies. So, maraming salamat po. God bless us all.
1: Thank you so much, Ma'am Irene. Talaga pong mamimiss namin kayo dito sa Tinig ng Pag-asa, mga kababaihan. Sa loob po ng isang buwan ay marami tayong mga tinalakay. Ano po, maaring meron kayong areas na napansin nyo na, oh, I have to work on this area. I have to develop this area. Isimulan po natin. We first, yung magsimula tayo sa mga baby steps, little steps, hanggang sa talagang makita natin yung mga pagbabago sa buhay natin. Sapagkat yun po ang layunin ng ating programa na utay-utay sa tulong ng Banal na Espiritu ay ma-change tayo. Ano po, makatulong itong mga mensahe na ating naririnig para tayo ay magkaroon ng buhay na mas masaya, mas maunlad, mas kapakipakinabang sa iba at buhay na malapit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ating Ama sa Langit, ang gusto niya sa atin, hindi lang basta mabuhay, but to have life and have it in abundance. Yan yung fulfillment. At maaring meron mga panahon na nangingibabaw sa atin yung mga three eyes na binanggit ni Ma'am Irene. Nangingibabaw sa atin yung pakiramdam na kulang tayo, merong mas higit sa atin, may mas maganda, mas magaling magluto, hindi naman tayo kinakailangan. Ito pong mga isipan na to ay udyok po ito ng hindi magandang espiritu. Kaya po, tulungan sa tulong ng Panginoon, ilapit po natin, napapanagumpayan natin ito at makita natin yung worth natin bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo po ay mga wow, women of worth.
0: Maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Napakagandang sharing po nito, no, mga kaibigan. Ano po yung mga tumatak sa inyo? I-comment nyo po yan sa ating comment section, sa ating Facebook Live, o di kaya naman sa mga numero po na babanggitin ko mamaya. So gusto ko pong pasalamatan si Ma'am Ay and Ma'am Melo, dahil napakarami po nating natalakay dito sa bahaging buhay pamilya na talaga namang makakatulong po sa atin bilang mga babae para mas mapataas po ang ating mga moral, magkaroon tayo ng confidence sa ating mga sarili. So dalangin po namin na talagang may apply natin ito sa ating mga buhay. So muli, gusto ko pong pasalamatan si Ma'am Melo and Ma'am Ay. Maraming salamat po sa inyong mga naibahagi sa amin. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platform, sa Facebook and YouTube, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral ng Biblia, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Nawa po ito'y naging motivation natin, no, para mas gumanda ang simula ng ating mga araw. So mga kaibigan, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Marami pong tao ang nakarinig ng pangalang Jehovah, ngunit hindi lubos na nauunawaan kung sino siya. Sa Biblia po, ang pangalang Jehovah ay isa sa mga pinakabanal at pinakamahalagang pangalan ng Diyos. Ang pangalang ito ay hindi lamang isang titulo, kundi paglalarawan ng kanyang likas, kapangyarihan at walang hanggang pag-iral. Kaya naman mga kaibigan, dito po sa ating topic this morning, matututunan po natin kung sino nga ba si Jehovah. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. At kasama natin ngayon sa ating broadcast na ito, si kapatid na Lou de los Reyes. Morning. Good morning, Sister Lou.
0: Good morning po, Pastor. Kamusta po kayo ngayong araw?
1: Mabuti at napakabuti ng ating Diyos at nais nating batiin, ating dinalaw ang ating isang listener sa Quezon, Nueva Ecija, si Brother Jovito Dancel. Yeah. Kumusta ka? At si Sister Nati, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Napakabuti ng ating Diyos, kami ay nakadalaw sa inyong tahanan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating Biblia sa oras na ito. Sino ba si Jehovah, ang Diyos na binabanggit na sa Old Testament? Meron kasing paniniwala na yung sinasabing Trinity, dalawa, at meron ding unity, isa lang, at meron ding Trinity. Bagamat ang mga ito ay wala sa banal na kasulatan ang mga salitang ito, pero maliwanag sa Biblia na merong kasama ang Diyos, Ama, sa kanyang paglikha. Tingnan natin ngayon anong sinasabi ng ating Biblia sa pasimula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, Versikulo 22.
0: Ang sabi po rito, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanpaman.
1: Sino ang nagsasalita? Ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Diyos. Napakaliwanag sa ating Biblia, sinabi ng Panginoong Diyos. At sinabi niya, tingnan ninyo. Kung siya lamang, sana ang sinabi niya, titingnan ko o tingnan ko. At kung dalawa sila, sabi, marahil sasabihin niya ay tingnan natin. Pero ang ginamit niya, tingnan ninyo. Sa makatuwid, ang kausap ng ating Diyos ay higit sa isa. Kaya nga, meron ngang sinasabi sa ating pag-aaral nung una, ayon sa aklat ng 1 Juan Kapitulo 5, ay ating mababasa roon na tatlo ang

0: ay ang mga anghel, sana sinabi ng Biblia na ang tao nilikha sa larawan ng Diyos at saka ng mga anghel. Pero sinasabi lang na aklat ng Genesis, nilikha ang tao sa larawan ng ating Diyos. Meron pa rin paliwanag ang ating Biblia tungkol sa binabanggit tungkol sa Diyos sa Genesis 11:6-7.
1: At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin at ngayon walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa.
0: Napakaganda ng paliwanag din sa ating Biblia. Ito yung pangyayari noong ang tori ni Babel ay gustong itayo na pagkatapos ng baha, sapagkat pagkatapos ng baha, dumami na naman mga tao at ngayon ay marahil natatakot sila sa kanilang naging karanasan, nagkaroon ng baha sa buong daigdig noong panahon ni Noah. At ngayon nung dumami ng mga tao, naalala yung baha at ang sabi nga, sa versikulo 4 ng kapitulo 11, gusto kong basahin ito, sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Kaya nais nilang gumawa ng kanilang sariling pangalan. At pagkatapos ngayon, sa kanilang panukala, sila'y magtatayo ng tore na ito ay umaabot hanggang sa langit. Ito ngayon ang sinabi ng ating Diyos. Ating ngayong muling pabasa yung 6-7 upang ito'y magbigay ng liwanag sa atin ano naman ang sinasabi ng Panginoon. Pakibasa mo nga, kapatid na Lu.
1: Ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ang huli.
0: Basahin mo muna yung sa Genesis, Kapitulo 11, na yung ating paliwanag kanina, gusto kong basahin na muli natin yung 6-7.
1: Okay, ang sabi po rito, at sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin at ngayon walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa.
0: Noon, ang lengguwahe ng tao, iisa. Isa lamang, kaya nagkakaisa sila. Subalit noong nakita ng Diyos na ang mga ito ay merong binabalak na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yung Tower of Babel. Anong ginawa ng ating Diyos? Sinabi niya na ganito ang sabi. Ano sabi? At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo. Pansinin mo kaibigan yung salitang tingnan ninyo. Sila'y iisang bayan at may isang wika. At dito ngayon, nagkaroon ng iba't ibang wika ang mga tao upang hindi sila magkaisa. Kaya ngayon, nung sila nagkaroon ng iba't ibang mga wika at hindi nagkakaintindihan ngayon, kumalat na ngayon ang mga tao sa sanlibutan na ito. Kasi gusto ng Panginoon na sila ay kumalat sa buong sanlibutan. Ang problema, iisa ang kanilang wika, kaya ang sabi ng Biblia, sinabi ng Diyos, hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi sila maunawaan ng pananalita ng bawat isa. Kaya nga, ito yung sinasabi tungkol sa ating Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos ay may kausap. Yung ginamit na pronoun sa English ay us. Let us make man. O yung sinasabing, hali kayo, tayo bumaba. Kaibigan, sa kanyang orihinal, ang ginamit ay Elohim. Plural form ng Diyos. Yung pagka sinasabing El, ito ay singular. Pero sa bahaging ito, ang ginamit ay Elohim. Kaya nga, kung ang kausap ng Diyos, ang kanyang sarili, sasabi ng Diyos ay aking guguluin ang kanyang mga salita o ang kanyang salita. O kaya naman kung ang Diyos ay sinasabing mayroon siyang kausap na isa, halika. Pero

0: Ang sinabi ng ating Biblia ay, "Hali kayo, tayo'y bumaba." Ito yung sinabi ng ating Diyos. At kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, tingnan natin ngayon na yung binanggit na salita sa Old Testament tungkol sa Diyos, tingnan natin ngayon ang kanyang application o yung paggamit din sa bagong tipan, magkakaroon tayo ngayon ng comparison. Halimbawa, una, sa Biblia, merong binabanggit na first and the last, yung una at ang huli. Ano yung sinasabi sa Isaiah 44, versikulo 6?
1: Ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos.
0: Ano sinasabi ng ating Biblia? Sinabi ng Panginoong Hari ng Israel, ang manunubos ang wika, ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Kaibigan, papaano ito ginamit sa bagong tipan na mismo ang ating Panginoong Hesus ang siyang gumamit, sapagkat sinasabi, liban sa akin ay walang Diyos, at ang sabi niya, ako ang una at ang huli. Tingnan natin sa aklat ng Apokalipsis 1:8-17.
1: Ang sabi po rito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli.
0: Pansinin natin yung Alpha at ang Omega, na siya ang makapangyarihan sa lahat, yung una at ang huli, na binabanggit na siya ay ang darating. Sino bang darating? Walang iba kundi si Kristo. Sa mga tuwid ngayon, si Kristo ay ginamit niya yung Alpha at Omega. Itong Alpha, ito yung unang alphabet sa Greek alphabet. At yung Omega, ito ang huli. At ang sinasabi, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay, sa 17, na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Sino ito? Ang gumamit ay si Kristo. Ano bang binabanggit sa aklat ng Apokalipsis 2:8?
1: At ang sabi po rito, at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay.
0: Walang ibang una at huli na namatay at muling nabuhay kundi si Kristo. Ang sentro ng banal na kasulatan ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. Kaibigan, maging sa Old Testament at sa New Testament, ang pinapahayag sa atin, maging ang aklat ng Apokalipsis, ito ay testimony o ito ay propesiya, at ito ang laman ng aklat ng Apokalipsis may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. At meron pa rin binabanggit sa aklat ng Apokalipsis 22:12-13.
1: Ang sabi po rito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.
0: Tingnan mo kaibigan ang paliwanag pa ng ating Biblia, yung Alpha, Omega at saka yung una at huli. Ito ay ginamit ng ating Panginoon, at ang sabi pa nga ng Biblia, ako ang Alpha at ang Omega. Ayon sa versikulo 13 ng Apokalipsis 22, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas, na itsya ang darating. Ito yung binabanggit sa iglesia na binabanggit o ng Smyrna. Ang sabi sa Smyrna ay huli, una at ang huli, na namatay at muling nabuhay. Ano pang sabi sa aklat ng Apokalipsis 22:12-13?
1: Ako'y malapit nang dumating.
0: Atin muna putulin doon, sino ba yung malapit nang dumating? Walang iba kundi si Kristo. Ang second coming ay nakasentro kay Kristo. Patuloy natin.
1: At dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.
0: Kaya mapansin natin, ang unang binabanggit na si Diyos na Jehovah ay ginamit yung salitang Alpha at Omega, ang una at ang huli, binanggit sa Old Testament at binanggit din sa New Testament, at ang binabanggit walang iba kundi si Kristo. At kung binanggit man na sa Old Testament siyang Ama, ay binabanggit din ng Biblia sa New Testament si Kristo, siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli at siyang darating. Ito ang sabi ng Biblia. Kaya number one na point sa paghahambing, yung una at ang huli, ang binabanggit ay ang Diyos ang sinasabi, ako ang Alpha at ang Omega. Ginamit sa Old Testament, ginamit din sa New Testament. Pangalawang punto, tungkol naman sa bato. Anong sinasabi ng Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 at 4?
1: Ang sabi po rito, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal.
0: Ang presentation ng ating Biblia, ang Diyos ang siyang bato. Ito'y makikita rin sa mga sulat ni Haring David na siya ang bato, ang wika, ang tinutukoy, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung basahin mo ang aklat ng mga awit tungkol sa binabanggit ni Haring David, ang binabanggit na bato, yung malaking bato, walang iba kundi ang Diyos ang binabanggit. Pero ngayon, tingnan natin kaibigan, papaano ito nung ginamit ni Apostol Pablo sumulat sa taga-Korinto ay sinong tinutukoy na bato na siyang sumunod sa bansang Israel? Dito sa 1 Korinto 10:4.
1: Ang sabi po rito, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo.
0: Maliwanag na binabanggit ng ating Biblia, yung batong sumunod sa kanila, ang wika ni Apostol Pablo, ay si Kristo. Sila'y uminom. Sa ilang, wala silang mainom. At lumapit ngayon si Santo Moises sa ating Diyos, at pagkatapos ngayon, pinainom sila ng Diyos sa pamamagitan ng bato. Nung una ay pinukpok ni Santo Moises ang bato. At pagkatapos nung pangalawa, ang sabi, magsalita lang siya. Pero ito yung pagkakamali ni Santo Moises, kanyang pinukpok yung bato. Kaya yun ang kanyang pagkakamali. Kaibigan, ang sinasabi ng Biblia, yung batong yon na nakainom ang bansang Israel na sumunod sa kanila, walang iba kundi si Kristo. Siyang bato, si Kristo. Kaya nga, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Sa makatwid, ang saligan ng iglesia, yung pundasyon, walang iba kundi si Kristo. Hindi si Peter o si Apostol Pedro, sapagkat sa Grego, merong sinasabing Petra at saka Petros. Yung Petra ay malaking bato, yung Petros maliit na bato. At si Pedro, siya yung Petros, at si Kristo, siya ang Petra, malaking bato. Kaya nga, napakaliwanag na binabanggit yung sumunod sa kanila, walang iba kundi si Kristo. Yun namang daan ng Diyos, ng ating Panginoon. Ano nga sinasabi sa aklat ng Isaiah 40, versikulo 3?
1: Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos.
0: So ito ang binabanggit ni Propeta Isaiah, at ang tinutukoy dito, walang iba kundi si San Juan Bautista. At yung Kapitulo 3, versikulo 1, ang tinutukoy doon sa aklat ng San Mateo, walang iba kundi si John the Baptist. at tingnan natin ngayon sa versikulo 3 ng kapitulo 3 ng San Mateo.
1: Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isayas ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas.
0: Mapansin natin sa Old Testament ang wika, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Pagkatapos ngayon ang sabi kinote si Propeta Isayas, ang wika, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ito ay si Kristo Jesus at naghanda ng kanyang daan, walang iba kundi si John the Baptist. Kaya pangalawang punto yun na may kinalaman sa bato at ngayon yung may kinalaman sa daan ng Diyos ay pangatlo. At yung sinasabi ngayon na pang-apat, yung God's throne and everlasting, ano yung sinasabi sa mga awit 47 versikulo 6?
1: Ang iyong banal na trono ay magpakailanman, ang iyong sentro ng kaharian ay setro ng katarungan.
0: Ang Diyos na hari, meron siyang setro. Papaano ito nagamit ni Apostol Pablo nung siya'y sumulat ayon sa aklat ng Hebreo 1:8-12?
1: Ang sabi po rito, ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran, ang siyang setro ng iyong kaharian, at ikaw Panginoon ang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas.
0: Ating pansinin yung binanggit sa 8, ngunit tungkol naman sa anak. So ang tinutukoy, walang iba kundi si Kristo, ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Kaya ang tinutukoy dito ay si Kristo. Yung sinasabi na papaano ginamit sa Old Testament, pagkatapos ngayon, ito ang tinutukoy ay si Kristo, yung God's throne and everlasting. Walang iba kundi si Kristo. Sumunod, ayon sa Biblia, the glory of Jehovah o the glory of God. Ano ba ito? Paano sinabi sa Old Testament at pagkatapos ngayon ginamit sa New Testament? Isaiah 6:1-3.
1: Noong taong mamatay si Haring Uzziah ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. At itaas niya ay nakatayo ang mga serafin, bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian.
0: Mapansin natin sa versikulo 3 ang binanggit, banal, banal, banal ang Panginoon ng hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. Mapansin natin ngayon sa New Testament, kanino kinapit ito? Sangwan 12:41.
1: Ang mga bagay na ito'y sinasabi ni Isayas, sapagkat nakita niya ang kanyang kalwalhatian at nagsalita tungkol sa kanya.
0: Kaya nga, yung kalwalhatian na binabanggit, ito ay kinakapit sa aklat na sulat ni John the Beloved ay walang iba kundi si Kristo. Sumunod na paghahambing natin sino ang hukom sa Old Testament ayon sa aklat ng Ecclesiastes 12:14, sino ang hukom?
1: Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama.
0: Ngayon, sa bagong tipan, papaano ang pagbanggit o binanggit tungkol sa hukom? Segunda Korinto 5:10.
1: sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama.
0: Anong sabi sa Ecclesiastes? Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Ang magdadala ang Diyos. Pero sinasabi sa 2 Corinthians 5:10, ang hukom walang iba kundi si Kristo. Bakit siya? Ayon sa Sangwan 5:22, anong sinasabi ng Biblia?
1: Ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol.
0: Sa mga tuwid ngayon, ang hukom walang iba kundi si Kristo. Yung sa Sabat naman na binanggit, ang sino ang lumikha ng Sabat? Ayon sa Biblia, sa Eksodo 20:10.
1: Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan.
0: At ito naman, mapansin natin sa Old Testament, ang Diyos ang siyang gumawa ng Sabat. Ayon sa kapitulo 2 ng Genesis. At pagkatapos ngayon, ito ay binanggit din sa isa sa 10 utos. Anong sabi ng Biblia? Marcos 2:28.
1: Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat.
0: Kaya mapansin natin, ang Panginoon ng Sabat, walang iba kundi yung anak ng tao. Walang iba kundi si Kristo. Kaya makita natin, kaibigan, ang paghahambing dito ay may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. At ang panguling punto na ang Diyos ay nagpakita siya kay Moises, o ayon kay sa Biblia, na nagsalita ang Diyos kay Moises. Anong sabi sa aklat ng Eksodo 6:2-3?
1: Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon, ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalan, ang Panginoon.
0: Sino ngayon ang nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob? Tingnan natin ngayon ang mismong sinasabi ng New Testament sa 1:18.
1: Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya.
0: Ang tanong ngayon, sino ang nakita? Walang iba kundi si Kristo. At kung ating bigyan ng pansin, kaibigan, yung sa aklat pa rin ng Sangwan, sinabi ng ating Panginoon, nagpakita ang ating Panginoong Hesus kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Maliwanag, kaibigan, kung sino si Jehovah, ito'y ginagamit din ng Diyos Anak. Bago tayo manalangin, nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa San Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapa sa inyo. Tayo malalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, marami pong salamat na merong kaming Diyos na nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Ang aming Diyos ay Kanyang pinagkakaloob ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ang aming Diyos ay pag-ibig. Pagpalain po ang aking kaibigan sa Kanyang pakikinig, ang Kanyang pamilya at gayon din ang lahat ng nakinig, o Diyos, ang inyo pong patnubay nawa ang siyang pagkakaloob. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ay naunawaan nating lubos kung sino nga po ba talaga si Jehovah. Si Jehovah po ay ang walang hanggang Diyos, ang may lalang, tagapagligtas, tagapagbigay at ama ng kanyang bayan. Siya ay banal ngunit maawain, makapangyarihan ngunit mapagmahal, at tapat sa lahat ng kanyang pangako. Sa bagong tipan po, mga kaibigan, ang kanyang karakter ay ganap na nahayag tumawag kay Hesukristo na dumating po upang ipakilala ang Ama at magbigay ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa mga oras na ito sa ating Facebook and YouTube Live. Pati na rin po ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Good morning po sa inyong lahat at sana po kayo ay na-bless sa mga messages po natin this morning. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59.1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat muli, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ginagawang Morning Mana. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay kanyang iniingatan. Tayo pong lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Alam ko po sa aking buong puso na kayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Lalong higit na sa araw po na ito, muli tayong nagkasama upang pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Diba? Ating pasalamatan ng Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay sa umagang ito, tayo ay makapagpuri sa kanya. Ngayon pong araw po na ito, muli tayong mag-aaral ng kwento sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. At natatangi ang atin pong pag-aaralan sa ngayon, sa araw na ito, sapagkat ang ating pag-aaral ay may pamagat na yes, I do. With all my heart, I will serve you. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa love story ni Isaac at ni Rebecca. Sa ating pong pagsisimula, ating pong inaanyayahan kayo na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay at sagana ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Ang inyong biyaya ay sapat upang kami ay mabuhay. Ang inyong pong biyaya ay sapat upang kami ay maligtas. Sa araw po na ito, muli kaming mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Ang aming pong panalangin, na nawa muli ang Santong Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin, magbibigay ng unawa sa lahat ng aming pong mapag-aaralan nang magkagayon hindi lamang aming malalaman ng inyong kalooban, kundi lalong higit, masunod po namin ang nais ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa lahat. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. The Isaac and Rebecca love story. Minsan ka na bang umibig, kapatid, kaibigan? Maraming mga umibig na nagtagumpay. Ngunit ang iba hindi nagtagumpay. Sa araw na ito, titignan natin ang isa sa pinaka-successful love story ng banal na kasulatan, ang love story ng anak ni Abraham at ni Rebecca. Kung atin pong titignan, atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 24. Sabi dito, "And he said, O Lord God of my master Abraham, please grant me success today and how steadfast love to my master Abraham. Behold, I am standing by the spring of the water and the daughters of men of the city are coming out to draw water." Bago yung talata na ito, mga kapatid, isang araw, sabi sa verse 1, si Abraham ay matanda na. At lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, yung pinakamatanda sa kanyang bahay, sabi dito, "At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon ng Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kanineyo na siyang aking pinakikitahanan." Verse 4, "Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." Sa pagpapaiksi ng kwento dito sa Genesis chapter 24, yung etong ang pinakamatanda sa mga servant ni Abraham ay siya ay umalis at pumunta doon sa lugar kung saan nanggaling si Abraham. For the purpose na ano? Upang maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Pagdating niya doon, ay talagang nabagabag siya kung ano ang kanyang gagawin. Nabagabag siya kung sino
ang kanyang pipiliin. Ngunit, sabi nga kanina sa binanggit kong talata, no? And he said, O Lord God, nanalangin siya sa Panginoon. O Lord God, God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham. Sa paghahanap niya ng mapapangasawa ni Isaac, una ang ginawa niya ay nanalangin siya sa Panginoon. Kayo ba'y naghahanap ng inyong forever? Ang gawin ninyo'y manalangin sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. At ang sabi niya, Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Nung nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ng tagumpay ang aking gagawin sa araw na ito. Ako ngayon ay tatayo sa bukal na ito kung saan marami sa mga dalaga ng syudad ay lalabas upang kumuha ng tubig. At ang sino mang dalaga na siyang magsasabi sa akin na papainumin niya ako at paiinumin din ang aking mga kamelyo, yun na yun, Panginoon, ang para sa aking amo na si Isaac, sapagkat mahal mo ang aking Panginoon o Master. Sabi sa talata, while he was still praying, kita ninyo yan mga kapatid, nananalangin pa lang yung alipin ni Abraham, a beautiful and married woman came by with a water jar on her shoulder. Meron isang magandang dilag at dalaga na pumunta, may dala po siyang jar papunta doon sa bukal. Tangan-tangan niya yung jar sa kanyang balikat at siya ay walang iba kundi si Rebecca. At ang sabi dito, she was very pretty. She was a virgin. No man had ever sexual relation with her. Sabi, siya ay talagang napakaganda. Kaibig-ibig. Siya ay kailan may hindi pa nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Siya ay tunay. At siya ay dalaga, pure. Mga kapatid, sa panahon na ito, siya, no man had ever sexual relations with her. At ang sabi sa talata, And Abraham's servant ran to her and said, Please, let me have a drink of water. Tumakbo ang alipin ni Abraham at sinabi sa kanya, Pwede ba akong uminom ng tubig? At ang sabi ni Rebecca, I'll be glad to, she answered. And she quickly took the jar from her shoulder and filled it while he drank. After he had finished, pagkatapos na nakainom yung alipin ni Abraham, sinabi naman ni Rebecca, Now I'll give your camels all the water they want. Oh, bibigyan ko rin ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sila ay mabusog. At ginagawa ni Rebecca, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camel had drunk all they wanted. So sabi dito, at ibinuhos ni Rebecca ang dala niyang tubig doon sa mga kamelyo ng alipin ni Abraham at nung naubos na yung dala niya at hindi pa nabusog ang mga kamelyo ng alipin ito, ay kumuha pa siya at pabalik-balik siya at kanyang pinainom hanggang sila ay nabusog. At ang mga kasunod na kabanata sa kwento na iyon is history. Ngayon, meron po tayong tatlo na mga spiritual lessons na atin pong makikita dito po sa kwento ng paghahanap ng alipin ni Abraham sa kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. Unang lesson, sabi dito, God answers prayer. Sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin. Pangalawa, God gives the best. Ibinibigay ng Panginoon ang the best. Pangatlo,
God rewards the extra miler. Binibigay o nire-rewardan ng Panginoon ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa Kanya. Punta muna tayo sa lesson 1. Ano nga yung unang leksyon? God answers prayer. Kung titignan natin, sa kwento ng alipin na ito ni Abraham, hindi pa siya natatapos manalangin, nariyan na ang sagot sa kanyang panalangin. Nananalangin siya, Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ang gagawin ko ay ganito, ang sinumang magbibigay sa akin ng tubig at siyang magpapainom din sa mga kamelyo, siya ang iyong pinili para sa kay Isaac. Na anupat, hindi pa siya natatapos manalangin, nandiyan na si Rebecca, tangan-tangan ang jar ng tubig. Siya ang kasagutan sa kanyang panalangin. Sabi po dito, why should the sons and daughters of God be reluctant to pray when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resources of omnipotence? Sabi doon, bakit ang mga anak ng Diyos ay nagdadalawang isip? Ano ang pumipigil sa iyong manalangin? Na kung ating uunawain, ang panalangin ang siyang susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang heaven storehouse para sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang Panginoon, alam ng Diyos ang ating pangangailangan kahit bago pa natin malaman ang ating pangangailangan. Ano nga yung kanyang katangian? Siya po ay omniscient. God knows your need even before you know it. Ngunit, bakit kailangang manalangin? Because He wants that you feel the need. Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang ating pangangailangan sa Kanya. Bagaman alam niya ang ating mga pangangailangan, ngunit sa Panginoon, nais niyang lumalapit tayo sa Kanya. Kung sa mga sundalo, ang pagsalot ay kagaya nito, ang pagsalot ng anak ng Diyos ay nakaganito, mga kapatid. God answers prayers. Pangalawang leksyon, God gives the best. Ang ibinibigay ng Panginoon ay the best. Si Isaac, siya ang number one bachelor. Siya ang tagapagmanan ng kayamanan ni Abraham. Si Rebecca naman, siya ang pinakamaganda sa panahon na yon doon sa kanyang bayan. And she is a virgin. Sabi nga doon sa banal na kasulatan, she was very pretty. Talagang napakaganda. Ano para sa atin ang maganda? Kung sa banal na kasulatan, binabanggit si Rebecca, siya ay napakaganda. At eto din naman, si Isaac, siya ay good looking, rich, mayaman, tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Bachelor, di ba kapag guwapo ang binabanggit, tall, dark, and handsome. No? Ang Diyos, ang binibigay niya sa kanyang mga anak ay the best. Ang problema lang sa kanyang mga anak, hindi natin ina-appreciate yung the best na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon ng ganito, hihingi tayo sa Panginoon ng ganyan, tapos kapag may dumating na ganito, nagre-reklamo tayo sa Panginoon na ano pat alam ng Panginoon na ito ang the best para sa atin. God gives the best para sa kanyang mga anak. At ang panghuling leksyon ay God rewards the extra miler. Binibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa Kanya.
Ngayon, si yung alipin ni Abraham, nung humingi po siya ng tubig, hindi lang si Rebecca ay nagbigay ng tubig para makainom ang kanyang mga kamelyo, kundi sabi doon, I give you your camels all the water they want. Bibigyan ko ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sa gusto nila. At ang binanggit pa doon sa banal na kasulatan, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camels had drunk all they wanted. Bagaman si Rebecca po ay napakaganda, ngunit hindi po siya patamad-tamad. Her hands were not indifferent. Kaya siya ay pinagpala ng Panginoon. Sa araw na ito, ang tatlong leksyon ay sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pangalawa, binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak ang the best. At ang pangatlo, ang Panginoon ay nagbibigay ng gantimpala sa sino mang gagawa higit sa kung ano ang inaasahan sa kanya ng Diyos. Meron tayong tatlong panalangin sa araw na ito, mga kapatid. Ang una nating ipapanalangin sa araw na ito ay ganito, nawa turuan ako ng Panginoon na maging mapanalanginin. Nakakalimutan mo bang manalangin, kapatid? O minsan sa sobrang kabisihan mo ay hindi ka na nakakapanalangin. Panalangin natin sa araw na ito ay turuan tayo ng Panginoon na maging mapanalanginin. Pangalawa, nawa igawad sa atin ng Panginoon ang pinakainam, pinakamainam para sa aking buhay. Papanalangin natin, Lord, ang igawad niyo sa akin ang pinaka-the best para sa akin na nais mo. At ang pangatlo, tulungan ako ng Panginoon na makapaglingkod ako sa Kanya higit sa Kanyang inaasahan sa akin. I will do an extra mile for Jesus. I will do an extra mile for God. Tayo pong lahat sa araw na ito'y manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos po naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming mga sarili. May mga panahon, O Diyos, na kami ay nakakalimot na manalangin sa inyo. Mga panahon na sa sobrang busy namin sa paghahanap buhay sa loob ng tahanan, O Diyos, nakakalimutan naming tumawag at lumapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Sa araw na ito, O Diyos, turuan niyo po kami na maging mapanalanginin. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng undestructive na communication. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng undistracted na communication sa inyo. Magkaroon kami ng mahigit na relasyon sa inyo. Panginoon, sa araw na ito, ang aming panalangin na nawa tanggapin namin ang pinaka-the best para sa amin. Ma-appreciate namin ang lahat ng mga bagay na inyo pong ibinibigay sapagkat nalalaman namin, O Diyos, na ito ay the best para sa amin. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire sa buhay namin, Panginoon, na gumawa para sa iyo, maglingkod sa inyo, higit sa kung ano ang inaasahan ninyo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na aming pong tinanggap sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy na pagdinig ninyo ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan, matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. At syempre binabati po natin ang mga kaibigan po natin dyan sa Pasukin at Bacara, no, sa Ilocos Norte. At syempre sa ating pong mga church members dyan sa Agob Solano, no, welcome po sa ating pong program. At binabati rin po natin ang mga listeners natin dyan sa Marquis Prime Bake dyan sa Mekawaya, no, welcome po sa ating pong program. At syempre binabati po natin ang mga nasa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, at Lipaculaw, Baler, Nueva Ecija. Diyan rin po sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, at Bulacan. At syempre, diyan po sa Cavite, Laguna, Batangas, at sa Mindoro. Syempre, binabati rin po natin ang mga viewers natin sa ating mga space Facebook pages at YouTube channel. At ang mga nakikinig po sa atin sa Mega Manila, kung kayo man ay nagda-drive, nasa bahay, nasa trabaho, no, panatilihin lang po natin ang ating pong mga talapihitan sa ating pong mga radyo, no. Talagang talapihitan po, no, kahit digital na. Anyway, nakikinig po kayo sa 89.1 FM Adventist World Radio. Mag-text rin po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Kung nais nyo makareceive ng Bible lessons at saka mga libreng libro. Yan. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay The Promise of Escape. No? Talaga pang escape po talaga pangako na tayo po ay makatakas. At ang ating pong talata na